알았어, 조심해, 번호 엄마가. 아간당 엄마가 망아가 반디도. The following morning report, Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang VCRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Sa oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Miyerkules na po at unang araw ng Hulyo 2026, unang araw ng ikalawang semestre ng taong 2026, July 1, 2026. Tuloy-tuloy pa rin yata yung nagaganap na rally dyan sa may EDSA Ortigas area, no? Sa may People Power Monument at saka sa may EDSA Shrine. Walang po ilang araw titigil dyan yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero mukhang pangmatagalan at pangmahabaan itong bakbakan na to. In the meantime, lilipad patung Canada ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magpagkita sa punong ministro ng Bansang Canada, Presidente ng Canada. May mga ilang kasama tayong naunda na doon. Mga ilang kasama natin sa Malacanang Press Corps ang nagpunta na roon. So, tignan natin ang mga development. In the meantime, kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. At ito po ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Low pressure area namumulong maging bagyong Henry. Malaking bahagi ng Luzon na uulanin. Mga dumalo sa EDSA protest, umabot na sa 11,000 PNP, naka-full alert. Ang ginaganap na emergency rally sa EDSA ay suporta kay Senador Rodante Marcoleta, sabi ng Iglesia ni Cristo. Malacanang, walang nakikitang banta mula sa nagpapatuloy na EDSA rally. Habang si Vice President Sara Duterte ay nagsabi na ang EDSA rally ay senyales ng lumalaking sentimiento laban sa administrasyon. Posibleng kasong plunder, kinundina ni Senador Rodante Marcoleta. Mga kaso ni na Villanueva o ni na Senador Joel Villanueva at Senador Chis Escudero, hinahanda na ng ombudsman. Uy, biglang hinahanda kasi may rally. Official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada, tuloy na. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, itong buwang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, grabe sa haba, sabi ni Senator Amy Marcos. Vice President Sara Duterte pumayag na nabuksan ang BIR tax records pero sa isang executive session lamang. Epekto ng social media sa kabataan na nais halughugin nitong si Senador Tito Soto III. At makasaysayang 85 pesos per day na wage hike sa Metro Manila, inanunsyo ng DOLE. Ngayong araw, kahapon sa kasagsagan ng rally. Parang may feeling ako doon. Bakit kaya? Sorry ah, pero wala lang, naisip ko lang. Parang may feeling ako doon. Bakit kaya parang may feeling ako doon? Hindi ko lang malaman kung bakit. Ah, pero bayaan nyo na. Ha? Yan po, mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan ng team ay natin ang mga ito, pero bago ang lahat ng yan, tulad ng nakagawian natin. As usual, katulad ng dati. Good morning si Mami Dang. Good morning kay Taser Net. Aking kaibigan si Taser Net. Good morning sa'yo. Marlene T. De Los Santos. Good morning. Si Steel Joan. Good morning, Steel Joan. Si Luz Papa. Good morning, Luz Papa. Si Ray Del Monte Voces. Good morning, Ray Del Monte Voces. Si Emily Fontanilla. Si Angelo Redaja. Si Mark Mallorca. Si Dolores Patawaran. Magandang umaga sa inyong lahat. Si Julio M. Trenta. Good morning, Julio M. Trenta. Si Tatay Strauss Fernandez. Good morning, Tatay Strauss Fernandez. Si Recoracion. Good morning, Recoracion. Si Morbi Amak. Magandang umaga, Morbi Amak. Si Jomedes Castro Jr. Good morning. Si Mercy Fernandez Narciso. Good morning. Si Menchime. Good morning. At si May Doria Guevara. Aba? Aba? Nanonood? Nanonood si May. Good morning, May.
nanonood sa atin, ha. Palagian, palagian. Maraming salamat, ha. Tuloy na tayo. Sa magiging taya ng panahon, makakaranas ng pag-ulan ng malaking bahagi ng Luzon dahil sa isang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Ang low pressure area ay nasa ibabaw ng karagatan ng Gasan na Maugusan, Marinduque. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Chanel Dominguez, mataas ang posibilidad na maging ganap na tropical cyclone ng low pressure area at kapag nangyari ito ay tatawagin itong Henry. Ikawalo na yata si Henry. Ikawalong bagyo na pumasok sa bansa kung magiging bagyo siya. Patuloy namang nangingibabaw ang Southwest Monsoon o hanging habagat sa hilagang bahagi ng Mindanao. Ang binabantayang low pressure area ay magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagbulog sa Metro Manila, Visaya, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Samantala, makararanas naman ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Province, sa Region, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental. Dala ito ng habagat o southwest monsoon sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagpulog, dala pa rin ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon na ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan at kulog at kidlat dala ng localized thunderstorms. Ayon sa PAGASA, mananaigang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin at banayad hanggang katamtamang pag-alon sa karagatan sa buong kapuluan. Ang araw! Ang araw ay sumikat, alas 5.31 ng umaga, lulubog mamaya alas 6.29 ng gabi, umiiksi. 58 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim!

yan, patuloy natin binabantayan yung ginagawang rally dyan sa Ortigas, Edsa Ortigas area. Dyan sa may White Plains Avenue. Pero bago ang lahat, yung exchange rate natin, ang dolyar ay nagkakahalaga na ng 61 pesos and 37 centavos. Medyo mukhang nag-stabilize na siya dito sa 61 peso level. Ano? Hindi ko alam kung magkakagulo muli dahil may inaasahan tayong hindi maganda sa Middle East dahil mukhang hindi nagiging smooth yung usapan ng Amerika at saka Iran. But at any rate, at the moment, mukhang stable siya sa level ng 61 pesos. So ang palitan ng dolyar sa piso, ang isang dolyar ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 31 centavos. Sa balitang inaantabayanan natin, naglabas na ng opisyal na pahayag ang Iglesia ni Cristo kaugnay na nagaganap ng malaking rally sa EDSA, Freedom Park at Liwasang Bonifacio. Ang pahayag ay ginawa ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Edwin Zabala sa Net25, kung saan nilinaw niya na ang Iglesia ni Cristo ay hindi tutol sa pagpapatupad ng batas, pero tutol sila sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Noong Lunes, June 29, 2026, ay naglabas ng kumpirmasyon si Ombudsman Crispin Boying Remulla sa pagsasampa ng kaso nitong linggo laban kay Senador Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder kaugnay ng tinanggap nitong campaign donation. Ngunit kinwestiyon na Iglesia ni Cristo ang kasong plunder, gayong wala namang nasasangkot na pondo ng bayan sa usaping ito. Tinukoy pa rin ang spokesperson na si Zabala na si Marcoleta ang nagpisimula ng investigasyon sa flood control anomaly. At kahit anya naalis na ito bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ay itinuloy pa rin ng senador ang paghahanap sa katotohanan. Nauna rito ay naglabas na rin ang desisyon ng COMELEC na walang katiwalian o irregularidad sa pagtanggap ni Marcoleta ng campaign donation. Sa huli ay nanawagan ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na magpapatuloy ito sa paghahanap ng katarungan na matagal nang isinisigaw ng mga Pilipino. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba't ibang grupo na sumusuporta sa pagkilos upang matukoy ang mastermind ng mga irregularidad sa flood control sa EDSA at Liwasang Bonifacio na nagsimulang magdatingan kahapon ng madaling araw. Umabot naman sa tinatayang 11,000 ang mga nagtipon sa protesta malapit sa People Power Monument sa EDSA, Quezon City. Bandang alas 11 ng umaga kahapon dahilan upang isailalim sa full alert ang ilang pangunahing unit ng Philippine National Police. Patay sa pagtataya ng pulisya, lumubo sa 11,000 ang bilang ng mga kalahok siyam na oras matapos magsimula magtipon ng mga ito. Mahigit 6,000 pulis ay ipinakalat upang tiyakin ang seguridad at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Excuse me po. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Dartates, isinailalim sa full alert ng National Capital Region Police Office, Central Luzon Police, Calabarzon Police, National Support Units at mga tanggapan sa Camp Crame. Sa kabila ng malakas na ulan, kahapon na natili sa kanilang pwesto mga pulis upang magbigay ng seguridad sa mga relista at motorista. Nandun din yung mga relista kahit malakas ang ulan. Sa isang pahayag, sinabi ng DILG na inatasan ito ang PNP sa pakikipag-ugnayan ng local concerned local government unit na pairali ng maximum tolerance at ipatupad ang angkop ng security at traffic management measures. Samantala, inanunsyo ng MMDA ang pagsasara ng EDSA Ortigas Service Road northbound, EDSA Ortigas Flyover northbound at southbound at White Plains Avenue sa magkabilang direksyon. Iniulat din ng MMDA ang mabagal na daloy ng trapiko sa EDSA southbound mula Scout Borromeo hanggang Ortigas, split at northbound mula Guadalupe hanggang White Plains matapos masakop ang mga sasakyan ng mga realista ang isang lane, pinayuhan ng mga motorista na gumamit ng alternatibong rota.

Well, I guess today, yan din ang ano ha, yan din ang advice ko. Yung mga galing Quezon City, napupunta na Makati, at yung mga galing naman ng South, Pasay, Makati, pupunta ng Quezon City, eh medyo umikot kayo. Huwag kayong magsapalaran sa EDSA at sa C5 dahil malamang kung andyan pa yung mga nagrarally, eh masikip pa yan. Iginit naman ng Philippine National Police na dapat pare-parehong igalang ng lahat ang batas kasunod ng mga isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila kahapon. Ayon sa PNP, mahalagang sundin ang mga legal na kinakailangan sa mga pampublikong pagtitipon kabilang ang pagkuha ng permit kung kinakailangan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Inamin naman ng NCRPO o National Capital Region Police Office na nabigla sila sa bigla ang pagtitipon dahil wala itong permit at wala rin paunang abiso kaya hindi sila nakapaghanda ng maayos. Gayunman, pinayagan nila magpatuloy ang rally basta't mapanatili ang kapayapaan at kaayusan alinsunod naman sa direktiba ng Department of Interior and Local Government. Ayon sa NCRPO, kung naging magulo ang pagtitipon, agad sana itong pinahinto. Samantala, 4 na katao ang naaresto sa rally, kabilang dito ang isang bus driver na umano'y nakabangga ng pulis, isang nagprotesta na umano'y nanuntok ng pulis, at 2 pa dahil sa magulong asal. 3 pulis naman ang nasugatan, kabilang ang 2 sangkot sa mga insidente, at 1 na nakaranas na matinding pagkapagod. Tinatayang 10,000 katao ang nagtipon sa paligid ng EDSA People Power Monument at White Plains Avenue hanggang 10:00 ng umaga. Ayon sa Quezon City Police District, hindi pa natin alam kung ilan pa sila sa kasalukuyan.

tinitignan ko eh. Yung, wala, inisili po lang sa Facebook. Diba? Yung, EDSA update. Diba? Kung ano na ang itsura niya at night. Kasi, kahapon eh, may mga na-arresto na. Wala. Ganun pa rin yung nakikita ko. Marami pa rin, may mga tao pa rin. Hindi ko lang alam kung nag-uwi na ngayon, pero ito yung kagabi. Kagabi, marami pa rin tao. At marami na nagagalit na motorista. So, sige, tingnan lang natin. Sinabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang permitang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo malapit sa People Power Monument sa EDSA at naapektuhan ang operasyon ng EDSA Busway matapos umanong sakupin ng mga kalahok ang bahagi ng exclusive lane. Ayon kay MMDA General Manager, retired General Nicolas Torre III, isinara ang White Plains Avenue dahil sa pagtitipon at ang northbound EDSA Busway na lamang ang nananatiling bukas sa naturang bahagi ng EDSA. Sinabi niya nagsasagawa ang MMDA ng clearing operation sa busway at paghila sa mga sasakyan na kaharang sa daloy ng trapiko. Iginit din ni Torre na walang permit at walang naging koordinasyon sa mga otoridad ang naturang pagtitipon. Humingi rin siya ng pangunawa sa mga commuter at motorsiklo at motorista na naapektuhan ng matinding trapiko. Samantala, sinabi ni Quezon City Department of Public Order and Safety Chief Retired General Elmo San Diego na unti-unti nang nagiging maayos ang sitwasyon sa lugar ng pagtitipon habang patuloy na tumutulong ang lokal na pamahalaan sa pulisya sa pamamahala ng lugar at paglilinis ng mga apektadong kalsada. Nauna nang nagbabala ang MMDA sa mga motorista na asahan ang mabigat na daloy ng trapiko dahil nananatiling okupado ng mga sasakyan ng mga realista ang isang lane ng EDSA at pinayuhan silang gumamit ng alternatibong rota.

Hindi naman nakikita na Malacanang nabanta sa Administrasyong Marcos ang emergency rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ginagaling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng publiko sa freedom of expression at peaceful assembly, subalit hindi nito kinukonsente ang pang-aabuso. Idinagdag pa ni Castro na nananatiling nakapokus ang Pangulo sa pagpapatupad ng batas at pagsusulong ng mga programa para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino sa kabila ng nagpapatuloy na pagtitipon. Tinatayang may 10,000 protesters ang nag-ipon-ipon sa People Power Monument sa Quezon City kahapon na nawagan ng mga ito ng accountability at transparency.

Sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na ang mga tao ng tipon sa EDSA ay nagpapakita ng lumalaking sentimiento laban sa administrasyon ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Duterte, hindi umano natutugunan ng pamahalaan ang mga pangunahing problema ng bansa tulad ng mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng katiyakan sa trabaho at pagtaas ng gastusin. Iginiit din niya na sa halip na magbigay ng solusyon na pinipili umano ng administrasyon na patahimikin ang mga kritiko sa ngalan ng pananagutan. Ang pahayag ni Duterte ay kasunod ng pagtitipon ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa Iglesia ni Cristo, tinututulan nila ang umano'y selective justice at distortion of law kaugnay ng planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Sinabi rin ni Duterte na ang mga nagtatanong tungkol sa umano'y korupsyon sa Malacanang pumupuna sa pamahalaan o naglalabas ng mga aligasyon laban sa Pangulo ay tila pinipigilan na anya ay nagdudulot ng pangamba sa malayang pagpapahayag at pananagutan ng pamahalaan. Dagdag pa niya, ang isyo ay hindi na lamang usaping politika kundi tungkol sa dangal ng Estado at kinabukasan ng mga Pilipinong nahaharap sa kahirapang pang-ekonomiya habang umano'y napipigilan ang kanilang mga boses. Si Sara Duterte kasalukuyang nahaharap sa impeachment matapos siyang akusahan ng Kamara ng Pagbabanta laban sa Pangulo at First Lady, hindi maipaliwanag na yaman at maling paggamit ng confidential funds. Magsisimula ang kanyang impeachment trial sa Senado sa Lunes, July 6.

Nagpahayag naman ng kumpiyansa si Senador Panfilo Lacson na hindi magpapa-impluwensya si Ombudsman Boying Remulla sa rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Umaasa din si Lacson na mapapanatili ng Philippine National Police ang kapayapaan at kaayusan sa kabila ng mga pagkaantala at abalang dulot ng mga taga-suporta ni Marcoleta. Nagsagawa nitong Martes o kahapon na isang biglaang rally sa kahabaan ng EDSA sa Quezon City ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang tutulan ang posibleng pag-aresto kay Marcoleta na miyembro rin ng kanilang relihiyosong grupo. Ang kaso laban kay Marcoleta ay may kaugnayan sa 75 million pesos na halaga ng mga regalo o donasyong tinanggap niya noong January 2025 nung siya ay kongresista pa. Ilang kataong iniulat na naaresto sa naturang rally habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga nagpapatupad ng batas at mga kalahok na protesta. Kinumpirma na isang Iglesia ni Cristo na isinagawa ang rally sa EDSA bilang suporta kay Marcoleta na nagsabing ang mga kasong plunder laban sa kanya ay naglalayong pigilan siya sa paglalantad ng katiwalian at sa paglahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang natinuligsa ni Lacson si Marcoleta dahil sa gaslighting, lalo na matapos itong banggitin ang naging pahayag ni Lacson na maaari pang maareso at makulong ang siyam na iba pang senador. Binigyan din ni Lacson na pagtukoy niya sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay isang hypothetical statement sa konteksto na pagdetermina ng base o ng base number para i-compute ang constitutional requirement na two-third vote ng lahat ng senador na aktibong sasama o hindi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nananatiling normal naman ang operasyon ng MRT3 kahapon sa kabila ng isinasagawang protesta malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Ayon sa MRT3, bukas at tuloy-tuloy ang biyahe sa lahat ng 13 istasyon nito mula North Avenue hanggang Taft Avenue upang patuloy na makapaglingkod sa mga pasahero. Dagdag pa ng MRT3, nakadeploy ang kanilang station personnel at security team sa lahat ng istasyon upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan ng mga pasahero at maayos ang operasyon ng tren. Matatagpuan ang lugar ng protesta sa pagitan ng Santolan, Annapolis at Ortigas Station, ngunit wala itong naging epekto sa operasyon ng MRT3. Activated na rin ang Emergency Operations Center para sa mas mabilis na aksyon at koordinasyon ng MMDA sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, nakadeploy ang traffic personnel at kapulisan sa kahabaan ng EDSA, partikular sa harap ng People Power Monument sa Quezon City, kung saan magkakaroon ng pagtitipon ng daan-daang katao sa direktiba, libo-libo na, hindi na daan-daan, libo-libo katao. Sa direktiba ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, itotoo at titikita ng mga naka-illegal parking sa kahabaan ng EDSA White Plains Avenue sa pakikipagtulungan ng PNP. Kasama rin si MMDA Assistant General Manager for Operations, Assistant Secretary David Angelo Vargas sa pagmomonitor ng sitwasyon sa EDSA at Liwasang Bonifacio sa Manila sa... Excuse me po. Sa Maynila sa pamamagitan ng closed circuit television na sa MMDA Communications and Command Center, naka-preposition at standby naman ang mga behikulo ng ahensya na handang magsakay ng mga pasahero na maaaring maapektuhan ng pagtitipon. Itutuloy natin itong balitaan to, ha. Tutuloy natin ang balitaan pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras natin, alas 8:31 na po ng umaga.

Nagbabalik ang inyong morning report, Pilipinas, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyo kalimutan natin mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, kwentuhan, huntahan at kulitan. Eto pa, kinundina ni Senador Rodante Marcoleta ang posibleng pagsasampa ng kasong plunder kung ngayon na umano'y hindi niya pagdedeklara ng 75 million peso campaign donations. Sa isang video sa Facebook, sinabi ni Marcoleta na layunin umano ng kaso na pigilan siyang makilahok sa investigasyon sa umano'y flood control scandal at sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, isasampa ang kaso laban kay Marcoleta sa kanyang mga campaign donor na sina dating Congressman Michael Defensor at mga negosyateng sina Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Iginiid din ni Marcoleta na mas inuuna umano ng gobyerno ang pag-usig sa mga naghaharap ng katotohanan kaysa sa mga sangkot sa katimulian. Binanggit din niya na nakabinbin pa rin umano mula April 2026 ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kung ngayon ang issue sa flood control. Inakusahan din niya si Remulla na planado ang pagsasamparang kaso. Samantala, itinanggi ni Senador Ping Lacson ang paratang ni Marcoleta. Ay kay Lacson ang naon na niyang pahayag tungkol sa posibleng siyam na senador na makulong ay isang hypothetical na halimbawa lamang kaugnay na kinakailangan bilang ng boto sa impeachment trial at hindi batay sa anumang nalalamang plano.

Para makabawi! Para makabawi! Ito, para makabawi! Nasa preliminary investigation na ang reklamo laban kay Senador Joel Villanueva kaugnay na umano'y irregularidad sa mga flood control project ng pamahalaan ay kay Ombudsman Boying Remulla kahapon. Agad na siya, hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye hinggil sa sinasagong investigasyon. Ayon kay Remulla, sinusuri ng Office of the Ombudsman ang 2-3 reklamo laban sa mga senador at isa rito ang handa ng ihain sa Sandigan Bayan. Kinilala niya si Senador Rodante Marcoleta bilang mambabatas na nakatakdang sampahan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan na ngayong Linggo. Noong May 26, sinabi ni Remulla na maaaring magsampa ang ombudsman ng kasong plunder laban kay Villanueva sa Sandigan Bayan sa loob ng 2 linggo. Excuse me po. Kaugnay na umano'y pagkakasangkot nito sa flood control controversy. Noong June 19, kinwestiyon ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC ang pagkaantala ng pagsasampa ng kaso laban kay Villanueva at sinabing kasabay ito ng mga kamakailang political realignment sa Senado kabilang ang naiulat na paglipat niya sa majority block na pinamumunuan ni Senador Sherwin Cachalian.

Oi, siapa pang bawi? Siapa pang pambawi? Posibleng maisampa na sa korte sa loob ng 2-3 linggo ang mga reklamo laban kay Senator Francis Chis Escudero kaugnay na umano'y irregularidad sa mga flood control project ng pamahalaan ayon sa Office of the Ombudsman. Sinabi ni Ombudsman Boying Ramulyan na nasa preliminary investigation na reklamo at kabilang ito sa mga kasong plunder na inihahanda nilang ihain. Hindi na nagbigay na iba pang detalye hinggil sa mga aligasyon na eksaktong mga kasong maaaring isampa. Noong May 21, inatasan ng Ombudsman si Escudero na magsumite ng kanyang counter affidavit. Matapos kumpirmahin na sa preliminary investigation ng reklamo, nag-ugat ang reklamo sa mga aligasyong nag-uugnay kay Escudero sa mga irregularidad sa flood control projects. Nauna lang sinabi ng Ombudsman na nasa cloud ng investigasyon ng umano'y plunder, graft at bribery kaugnay sa paghahanda at implementasyon ng mga infrastructure projects. Inihayag din ni Ramulyan na nakatakdang magsampang Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan ngayong Linggo habang nasa preliminary investigation na rin ng reklamo laban kay Senador Joel Villanueva kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Kita niyo yun? Nakikita niyo yun? Bawi, no? Bumawi. Bumapawi ba? O Damocles sword? May nakabiti na espada sa ulo nila. Sige kayo, hindi kayo pwede bumaliktad. Alam niyo na trabaho niyo sa impeachment. Di ba parang ganon? Parang ganon ang basa ko eh. Saka inilabas habang nagkakaroon ng rally para masabi nila doon sa mga nagra-rally na hindi ha. Hindi lang si Marcoleta pinag-iinita namin ha. Pati yung mga tumalo ng bakod, may mga kaso pa rin. Twofold, di ba? Twofold. Okay din, magaling, magaling. Gusto ko yung style. I like the style, ha? Sinisipon na ako. Okay yan, okay yan, okay yan. Galing ng pagkakalatag. Bilib ako. Anyway, naniniwala si Senator Panfilo Lacson na mahalagang maisawala at ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang kanyang nalalaman kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa mga flood control projects. Ngunit sinabi rin itong nararapat na maibalik ang anumang pondong napatunayang nawala dahil sa mga anomalya. Ayon kay Lacson, maaaring maging mahalagang state witness si Bunoan sa isinasagawang investigasyon dahil umano sa hanlawak na kanyang kaalaman hinggil sa mga proyekto sa infrastruktura noong siya ay kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sinabi rin ng senador na posibleng testimonya ni Bunoan na ay maaaring magdulot ng pangamba sa mga tao nagkaroon ng direktang transaksyon sa kanya. Nauna na ang inanunsyo ni Ombudsman Boying Ramulla na nakipagkasundo ang kanilang tanggapan kay Bunoan upang makipagtulungan bilang cooperating witness. Dahil dito, plano ng Ombudsman na hilingin sa Sandigan Bayan na alisin siya bilang akusado upang makapagbigay ng testimonya bilang state witness. Sa kasalukuyan, si Bron ay kabilang sa mga akusado sa kasong plunder laban kay Jinggoy Estrada sa 5th Division ng Sandigan Bayan gayon din sa dalawang magkahiwalay na kasong graft. Iginiit ni Lacson na kung papayagan si Bunoan bilang state witness, dapat umanong may kaukulang restitution o pagsasauli ng pondong umano'y nawala sa gobyerno. Bakit? Ang hilig-hilig nila yung ano, isuli yung pera sa gobyerno. Yeah, di ba na. Tinukoy niya halagang hindi bababa sa 1 bilyong piso, patay-anya sa mga naunang testimonya ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig ng Senate Pluribund Committee sa isang supplemental affidavit noong November 2025. Sinabi umano ni Bernardo na may mga proyektong nagkakahalaga nang hindi bababa sa 5 bilyong piso kada taon mula 2023 hanggang 2025 na kanyang pinangasiwaan para kay Bunoan. Inilahad din niya ang umano'y sistema ng paghahati sa tinatawag na commitment sa mga proyekto. Samantala, ang mga naturang aligasyon ay bahagi ng mga kasong kasalukuyang dinidinig ng hukuman. Wala pang pinal na desisyon ng korte kaugnay sa mga ito at nananatiling umiiral ang presumption of innocence ng lahat ng mga akusado hanggat hindi napatutunayang nagkasala sa ilalim ng batas. Talaga.
talagang ano eh, no? Ang tuloy ng smoke screen. Believe kayo eh, no? Ang tuloy ng smoke screen. Biglang tapos meron pang 85 pesos. Mamaya babasahin ko yun. 85 peso increase sa sweldo. Ang linis ng kilos. Ang ganda ng pagkakalatag. Tuloy ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada para sa isang official visit mula July 1 ngayong araw hanggang July 4 sa Sabado. Mismong si Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez ay nagkumpirma nito, sabay sabing walang magiging pagbabago sa schedule ng Pangulo papuntang Canada ngayong araw. Naging isang malaking katanungan kasi kung patutuloy pa ang Pangulo sa biyahe niya sa Canada matapos na magsagawa ng emergency rally ang Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains. Dahil sa nasabing rally, kinansela ang sana ipagdalo ng Pangulo sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP Presidential Luncheon sa Makati City dahil mas pinili nitong imonitor ang sitwasyon sa EDSA. Dahil pa rin sa naturang rally, ni-lockdown ang dalawang gates ng Malacanang, ang Arlegui at Solano Gates, ang JP Laurel Gate lang ang nakabukas.

sa impeachment, sinabi ni Senator Amy Marcos sa nung Lunes na masyadong mahaba ang inaasahang 7 buwang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi ito dapat magtagal ng ganun. Batay ang 7 buwan sa pagtataya sa paliwanag ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantug na maaaring mangailangan ng prosecution ng hanggang 62 trial days para iharap ang kanilang ebidensya habang tinatayang 30 trial days naman ang kakailanganin ng depensa. 92 days. Aba nga. Ayon kay Marcos, tiyak na maapektuhan ng mahabang paglilitis ang gawaing legislatibo ng Senado. Sinabi naman ni Bantug na kung aabot sa 92 trial days sa paglilitis, ito na magiging pinakamahabang impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas sa kasalukuyang schedule. Idarao sa mga pagdinig tuwing Lunes hanggang Miyerkules, alas 2 ng hapon hanggang sa Linggo bago ang State of the Nation address. Yan. Sa tuwing Lunes hanggang Miyerkules, alas 2 ng hapon hanggang sa Linggo bago ang State of the Nation address o SONA, habang nakalaan ang Huwebes para sa mga motion. Pagkatapos ng SONA, gaganapin ang mga pagdinig tuwing Martes hanggang Huwebes alas 2 ng hapon. Nanawagan naman ang House Prosecution Team na hayaang maipakita muna ang lahat ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago humusga ang publiko. IK Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert H. Barber, mahalagang magpatuloy ang proseso ng impeachment nang walang hindi kailangan pagkaantala. Hinikayat din ni Deputy Speaker J. Kong Hun ang publiko na hintayin munang marinig ang ebidensya na magkabilang panig bago bumuo ng opinyon. Samantala, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na hindi dapat hadlangan ang proseso dahil mahalaga ring marinig ng taong bayan ng mga ebidensya. Iginita House Prosecution Panel na handa silang iharap ang kanilang ebidensya at igagalang nila magiging pasya ng Senate Impeachment Court.

pumayag na ang kampo ni Vice President Sara Duterte, nabuksan ang silyadong kahon ng BIR na naglalaman ng kanyang tax records at ng kanyang asawa sa kondisyong isasagawa ito sa isang executive session. Nasa kustudiya na ng Senate Impeachment Court ang naturang kahon na pinaniniwala ang naglalaman ng income tax returns ni Nina Duterte, ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio at ng kanilang mga negosyo na maaaring gamitin bilang ebidensya sa impeachment trial. Sa pre-trial conference, una munang tumutol ang depensa sa pagbubukas at pagmamarka sa mga dokumento bilang ebidensya, ngunit kalaunan ay pumayag basta't isagawa ito sa executive session at manatiling hindi sinasa publiko ang mga dokumento. Tutol naman dito si House Impeachment Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at iginit na hindi kailangan ng executive session. Inanunsyo ng House Prosecution Panel ang ikalawang batch ng private prosecutors na kinabibilangan ni na Theodore T., May Divina Gracia, Arnold Labay at Reynaldo Robles. Itinalaga rin si dating mambabatas Ace Barber bilang impeachment advisor at spokesperson. Itinanggi naman ang House Impeachment Prosecutor at Takbayan Party List Representative Chel Jokno ang mga pahayag na hindi handa ang prosecution dahil sa pagdaragdag ng mga abogado. Na ipadala na rin ng Senate Impeachment Court sa prosecution at defense ang pre-trial order at binigyan ng magkabilang panig na hanggang Huwebes, July 2, upang magsumite ng kanilang tugon. Umiinit yung impeachment sa Lunes na eh. Sa Lunes na magsisimula eh. Ano kaya makikita natin doon? No? Gusto ko ba lamang kung ano makikita natin doon? Sumato si Pungko? Sumato? Kaya kailangan malamang tulong ako sa komperensya nito mamaya. Anyway, ibang topic naman. Naghain si Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III ng isang resolusyon upang imbestigahan ang epekto ng social media sa mga batang Pilipino. Layunin ng Senate Resolution No. 486 na alamin kung may kaugnayan ng paggamit ng social media sa pagdami ng mga minor de edad na nasasangkot sa karahasan, cyber-related offenses at iba pang mapanganib na gawain. Ayon kay Soto, kailangan matukoy ang mga hakbang upang mas maprotektahan ang digital na kapakanan ng mga bata. Kasunod dito ng panawagan ng ilang opisyal na higpitan ang paggamit ng social media at online games matapos ang madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Binigyan din ni Soto na bago magpatupad ng mga polisiya tulad ng pagbabawal sa social media para sa mga minor de edad, dapat muna magkaroon ng masinsinang pag-aaral ukol dito. Saklaw na imbestigasyon ang epekto ng labis sa screen time at mapanganib na online content sa mental health, kaligtasan, moral na pag-unlad at kabuuang kapakanan ng mga bata. Kinilala rin ni Soto na bagamat nakatutulong ang teknolohiya sa pag-aaral at komunikasyon, maaari rin itong ilantad ang mga bata sa cyberbullying, online sexual exploitation, grooming, self-harm content, misinformation at online gambling.

nilinaw naman ni Senador Risa Ontiveros na hindi siya nagsusulong ng pagbabawal sa mga video games matapos kumalat ang usapin tungkol sa kanyang posisyon. Ayon kay Ontiveros, nagsagawa lamang ang kanyang komite ng pagdinig upang alamin kung may papel ang mga video games sa marahas na pag-uugali ng ilang menor de edad. Isa lang sa mga larong tatalakayin sa pagdinig ang Gorebox. Matapos lumabas na nilaro umano ito ng isa sa mga menor de edad na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City bago ang insidente. Inimbitahan sa pagdinig ang developer ng Gorebox na si Felix Philip. Ngunit tumanggi itong dumalo at sinabing makikipagtulungan na siya sa ibang mga otoridad. Pinahayag naman ni Ontiveros ang kanyang pagkadismaya dahil naisana niyang marinig mula rito ang mahakbang upang mapigilan ang mga menor de edad na makagamit na hindi angkop na content. Oh, para sa inyong mga manggagawa, inanunsyo ni Labor Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Inilarawan ni Tolentino ang aumento bilang historic dahil itataas nito ang minimum na arawang sahod sa Metro Manila mula 695 pesos sa paakyat ng 780 pesos. Tinatayang 1.1 milyong minimum wage earners sa National Capital Region ang makikinabang sa naturang dagdag sahod. Ipatutupad ang wage hike sa dalawang tranche, 60 piso simula July 19, 2026 at karagdagang 25 pesos simula January 20, 2027.

0: araw naman kay kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, pambabastos sa mga manggagawa ang inanunsyo ng NCR Regional Tripartite Wage and Productivity Board na 85 pesos na aumento sa arawang minimum wage sa Metro Manila. Ayon kay San Fernando, ang inanunsyong taas sahod ay para sabotahin ang legislated wage hike na isinusulong sa Kongreso. Tinuring ni Labor Secretary Francis Tolentino na historic ang pinapatupad na wage increase. Ang aumento ay ibibigay sa dalawang bahagi, 60 pesos sa July 2026 at 25 pesos sa January 2027. Ngunit binatikos ito ni San Fernando sa magsasabing barat na barat ang ginawa ng DOLE. Kahit pa rito na walang installment ang pagtaas ng presyo ng bilihin at walang installment ang gutom, kaya hindi dapat idaan sa hulugan ang buhay ng mga manggagawa. Kinwestiyon din ni San Fernando kahinahinalang timing ng wage order na siya bang inilabas sa mismong araw kung kailan opisyal na nagbukas ang deliberasyon ng House Committee on Labor and Employment para sa 17 nakabimbing panukalang batas para sa legislated wage hike. Nanindigan ng bagitong mambabatas na 200 pisong legislated nationwide wage increase ang dapat na matanggap ng mga manggagawa upang matugunan ang pagtaas ng inflation rate. Tingin ko hindi yun yung dahilan. Sa tingin ko iba-iba yung dahilan. Kasi biglang-bigla eh. Diba? Hindi natin pinag-uusapan yan itong araw-araw eh. Tapos biglang-bigla merong ganyan. Diba? Oo, merong mga pasaring ng mga nakaraang panahon. Pero pasaring eh. Hindi direkta eh. Tapos suddenly may ganyan. Diba? Wala lang. Naisip ko lang. Diba? Hindi kaya dahil may nangyari kahapon. Medyo malaki at nakakatakot na mga gawain eh. Kailangang pakalmahin yung taong bayan. What should they think of you? Huh? What should they think of you? Good news sa mga gumagamit ng digital transactions. Aalisin ang Bank of the Philippine Islands ang transfer fees para sa interbank transactions gamit ang InstaPay at PesoNet simula July 1. Saklay ng fee waiver ang fund transfer na isinasagawa sa pamamagitan ng BPI App, BPI Online, Vibe, Bangko at Bizco. Ayon kay BPI President at Chief Executive Officer TG Limcauco, bahagi ito ng layunin na gawing mas inklusibo ang banking services at inaasahang makikinabag dito ang 10.5 milyong application users. Kailangan lamang i-update ng mga user ang kanilang app sa pinakabagong versyon upang magamit ang libreng fund transfer. Kasunod ang hakbang ng direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bawasan ng mga bangko ang interbank electronic payment fees sa pinakahuling circular ng BSP. Sinabi nito ang bayarin sa person-to-person electric payments sa pagitan ng mga bangko, e-wallet operators at iba pang payment service providers ay hindi dapat malayo sa sinisingil para sa mga transaksyon sa loob ng parehong institusyon. Inatasan din ng BSP ang mga financial institutions na magsagawa ng pagsusuri sa gastos ng kanilang electronic payment services. Malugod namang tinanggap ni Finance Secretary Frederick Go ang desisyon ng BPI. Tama na muna ako. Sama na ito si Pungko. Nagmongongo na ako eh. Maya nito, wala na naman akong boses. Share ba ko na lang para may boses ako bukas. O sige na. Abangan ang susunod na palatuntunan. Samantala, ito pa rin po ang inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ito pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at Sports Lab. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo! Mac Serbisyo!

0: Magandang umaga po mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig dito sa Max Servicio sa DZRJ 810 Radio Bandido TV. Ako po si Darwin Shorna.
1: At ako naman po si Jessica David sa ngalan po niya Consi Tolmac Ignacio. Welcome pong muli sa aming programa. Kamusta po kayo? Maulan? Kamusta ka, Darwin?
0: Yan. Kamusta kayong lahat po? Maayos naman ako, Jessica. No?
1: Mm-hmm.
0: Kayo po, mga taga-subaybay, kamusta po kayo? No? Huling Sabado po ng June. So ibig sabihin, mamimili na naman po tayo ng mga winners na i-announce po natin sa susunod na linggo. Technically, next month na po yan. So tutok lang po, sali kayo sa talakayan, i-share nyo po ang programang ito. At medyo hindi maganda yung mga napag-uusapan natin. No? Dati kung teleserye, kahit papaano, natatawanan natin. Eh ngayon, puro mga karahasan sa loob mismo ng ating pangalawang tahanan, ang ating eskwelahan. So sana may magawa, no? Hindi naman natin iaasa tulad ng pinag-uusapan natin dito last week. Hindi naman natin iaasa ng tuluyan nito sa gobyerno. May participation po ang dapat dito ang bawat mismo sa loob, ang bawat pamilya sa loob mismo ng ating tahanan.
1: Totoo yan, Darwin. Ano, sabi na napag-uusapan nga namin ni Darwin bago magsimula yung programa, no? Nung nakaraang linggo, nung nakaraang Sabado po, kung maaalala nyo, ang pinag-usapan po natin ay yung nangyaring pananaksak sa isang pribadong paaralan sa Cavite. Diba? Sabado lang yan, Darwin. Hmm. Pagdating ng Lunes, tumambad po sa atin ang isang talaga namang mabigat sa dibdib. Sa ika nga niya, Pangulo nga, Bongbong Marcos, nakadudurog ng puso na pangyayari, ano? Kung saan nagkaroon po kauna-unahan sa itanong natin, pero parang kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon tayo ng

0: mass shooting sa loob ng paaralan.
1: Yes, noon. Tapos nagpalit pa ng damit. Kala ko nung una, pinalitan lang ng AI yon or ng edit na yung damit niya ay hinalintulad sa mga damit ng mga na-involve ng ganitong kaparehas na senaryo sa ibang bansa. No? Mm-hmm. Parang hindi ko maisip na nagplano ka ng hindi maganda, naisip mo bang magpalit ng damit. Pangalawa, nung nabasa ko, Jessica, yung conversation nila, parang hindi ko talaga maisip na bata yung naggawa nun. Ang hirap i-describe, no? Parang hindi makapanipaniwala.
0: Totoo yan, Darwin, ano? At mamaya makakausap natin after the break. Makakausap natin ng DSWD para alamin. Kasi alam mo, Darwin, di ko ma-imagine yung trauma nung mga kaklase, yung mga nandun sa paaralan. Ano? Kaya humingi tayo ng update sa DSWD. At ang lungkot lang, Darwin, kasi parang sunod-sunod yung mga pangyayari sa loob ng paaralan.
1: Oo, may nakita ko, hindi ko lang na-verify kung yung babaeng parang...
0: Nanaksak. Oo, yung pinag-usapan natin, bakit?
1: Ay, yun ba yun?
0: Yung last Saturday natin. Yung nanaksak, yung video na kumakalat ba yan?
1: Oo, yung kumalat.
0: Yun. Yun.
1: Grabe.
0: Diba? Grabe yun. Na yung video, parang akala ko, feeling ko nga yung iba, kala siguro prank lang eh.
1: Kala ko, kasi diba? Walang nagre-react eh.
0: Oo, parang mga grade 5 yun, Darwin, hindi ba? Kasi siguro kala nila prank lang, pero nung may umaray na, ayun na.
1: Okay.
0: Hindi ba? Kaya matindi yun, kitchen knife ang dala, Darwin.
1: Ah, sakit.
0: Hindi ba?
1: Mahiwa ka nga lang eh, ang sakit-sakit na.
0: Diba? Grade 8 student, tapos ang mga naging biktima ay grade 5 student. At ito pa, Darwin, kahapon lang ano, meron din, nahulihan naman sa may Cagayan ng mga patalim at baril. Ano? Kargado yung revolver at yun nga, patalim, sa Cagayan naman. Hindi ba? Nakita sa inspeksyon na ginawa sa isang paaralan po sa Apari.
1: Oh, wow, ang galing ha.
0: Hindi ba? At ang mga involved dito ay grade 10 students.
1: Hindi yan yung kay Sec. Remulla.
0: Hindi, iba pa yun.
1: Iba pa.
0: Yung napigilan.
1: So, ibig sabihin, ang dami dapat.
0: Kahapon lang to.
1: Grabe.
0: Hindi ba? Kaya... Grabe.
1: Anong nangyayari sa atin?
0: Ayun, ano? At kakabit ng issue na yan, Darwin, ay yung, na napag-usapan din natin na ano, nakaraang Sabado, ang isang nakikitang, ikaw, ano ba ang pananaw mo dito? Ang isang nakikitang dahilan, Darwin, ay yung mga quote-unquote violent na video games. Ikaw.
1: Ako naman kasi, hindi ko masabi, siyempre, ito personal ko
0: lang. Yeah,
1: naglaro din ako ng mga violent na video games talaga. Naglaro ako sa cellphone. During nung high school, naglalaro kami ng... Lagi eh, halos araw-araw kami naglalaro. Pero hindi naman namin naisip yan.
0: Ayun, diba?
1: Hindi namin naisip magdala o gawin ito sa totoong buhay yung nilalaro namin. So, hindi ako naniniwala. Siguro kung meron mang... may konting nakapagtulak sa kanila gawin to. Siguro partly yes, pero hindi yan yung main. Siguro naniniwala ako ano to sa mga dala ng bullying, yung dun ako mas tinitignan kong anggulo nito.
0: Mhm. Kumbaga hindi lang 'yun, 'di ba? Kumbaga halo-halo.
1: Pwede,
0: hindi ba? At marami nang pag-aaral sa media niya na Darwin na kumbaga hindi naman direkta yung epekto na halimbawa mahilig ka sa mga video games nga na 'yun, alam mo 'yun, may barilan, may violence nakasama dun sa games. So hindi ibig sabihin no na porkit 'yun ang kinalakihan mong laruin, eh magiging ganun ka na. Hindi ba?
1: Alam mo, sabi pa nga nung iba na pag nasa ganitong larangan ka, naglalaro ka, mas hindi ka violente sa totoong buhay. Kasi alam mo yung mangyayari. Ito sa larong to, pag nakasakit ka, alam mong wala nang bawian, di ba? Sabi ng iba, hindi naman ito yung produkto ng nilalaro mo.
0: Oo.
1: Kaya tama ka ron, Jessica, may contribution, pero hindi lang yun.
0: Mm-mm. Kasi kung violence rin lang ang pag-uusapan natin, Darwin, edi isama na natin yung mga pelikula,
1: oh,
0: yung mga series, hindi ba? Ipagbawal na natin, naku, ang dami-dami sa Hollywood eh.
1: Mas marami.
0: Oh, di ba? Napakara, yung mga paborito nating series, hindi ba? Hindi na ako mag-name drop, pero grabe yung patayan. So, kung ganun, iban na din natin yun, oh, hindi ba? Eh, ito na lang, wag na tayo lumayo. Yung mga talagang idol natin ng mga superhero, Batman, Superman, lahat yun may violence, hindi ba?
1: Hindi sila namamatay.
0: Oh,
1: eh, kahit lang yun dito lang ng mga pelikula rito sa atin eh, di ba? Hindi sila namamatay, pero araw-araw nakikipagbarilan.
0: Di ba? Kaya medyo problematic kung ang sasabihin lang natin na yun lang yung naka-impluensya. Siguro, mas maano pa nga, Darwin eh, yung buong social media. Hindi lang yung video games.
1: Oo.
0: Hindi ba? Kasi halo-halo na nga yun eh. Pwedeng ang nangyari kasi dyan, naglalaro ka ng violent nga na video games, pero talagang ang pinaka-naka-impluensya sa'yo, halimbawa, may Facebook group ka na sinalihan na talaga namang, alam mo yun, talagang nag-aano ng... kumbaga parang nagbe-brainwash talaga ng ano. Yun siguro, mas nakakatakot yun.
1: Yan, mas naniniwala ko. Natandaan mo, Jessica, naging topic natin yan, no? Medyo may katagalan na. Pero may mga ganyan pong... parang dare. Yan. Dare, 'di ba, na gawin mo 'to. Actually na kung na, naging isang angulo 'to eh na may nagturo, may nagtuturo daw dito sa nangyaring sa dito sa Tacloban, may nagturo daw sa kanila na gawin ito. Baka may nagdi-dare sa kanila pero na nung tinignan nila, chinek nila yung mga cellphone, wala naman. Pero nung naisip nila na pwedeng mangyaring angulo to, Jessica, naisip ko, pwede talagang mangyari kasi nung mga nakaraan nga, yun nga na pag-usapan nating topic, ang daming kabataan na dare, no? Yung iba gumawa talaga ng hindi maganda. So, mas tama ka, Jessica, dun din. Mas tinitignan ko pang malaking participation o ano, magtutulak gawin ito ng mga kabataan, itong may naguutos.
0: Ito, may nag-comment sa atin, Darwin. Sabi ni Arman Netan, nung last week episode nyo about sa topic na school bullying, nag-comment ako na buti sa Pilipinas, bullying, naku, nawala. Ayan, bullying lang dahil sa Amerika, may mga incidents na yun nga, barel ang ipinapasok ng mga estudyante at nagbabaril sira. Pero last week, ayun, nangyari na nga sa atin. Oo nga, no, kauna-unahan dito sa ating kasaysayan na ganito ka katindi, no? Hindi ko rin ma-imagine.
1: Yung may balita na sinabi daw ay magwa-warning shot lang na tapos ang ending parang naging tuloy-tuloy na. Hindi na nila napigilan yung pagputok ng mga dala nila. Kasi hindi sila talaga rin marunong, no? Siguro nadala na lang, na-carry the way na lang. Hindi nila alam kung sino yung tinatamaan nila. Nakakalungkot, lalo na nakakatrauma sa parte ng mga batang nakakita, na-experience to, narinig ito. No? Hindi ko alam eh, paano yung sympathy, no? Sobrang nakakadurog lang na lalo na sa mga kabataan ito nangyari.
0: Oo. At Darwin, yan, marami na tayong comments. Kaya mag-comment lang po kayo ha dahil patuloy pa rin na kami nga namimili ng ating dalawang winners. No? Pipilitin po natin basahin yung inyong mga komento. Pero bago yan, Darwin, ano, isang update lang tayo dahil school-related din. Ano? Yeah. Bago tayo dahil may makakausap naman din tayo dito mamaya. Pero school-related, yung sa Ateneo Men's Basketball naman. Kasi no, ang isang mahalagang update dito, inarekomenda ng PNPCIDG na masampahan ng reklamong paglabag sa anti-hazing law si dating Ateneo Coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Yun ang kanilang rekomendasyon.
1: So,
0: school-related din ito. Puro school, no?
1: Oo. Nakita ko yung comment no, ni Coach Tab, na sinabi niyang walang dininay niya na wala daw dating history, walang history ng nangyaring muntik nang may malunod sa kanila. taliwas ito sa mga sinasabi sa mga vlog, sa mga podcast.
0: Kahit ng mga players yata.
1: Ng mga
0: yung
1: players.
0: Mismong, parang nabanggit na to sa balita, yung mismong statement ng mga players.
1: Ay, meron. Sa mga players, meron.
0: Meron.
1: Pero sa...
0: kay coach.
1: Pero sa kay coach, wala. Mm-hmm. Eh, pero sinabi nung isang player, nung mismong siya mismo, mm-hmm. nung time na malulunod na siya, eh, humingi siya ng tulong. Sumigaw na siya ng tulong. At ang sumagip sa kanya ay si Coach Tab. Diba? Parang ang ironic na sabi ni Coach Tab, eh walang ganitong nangyayari, pero ang sumagip mismo dun sa bata, ay siya mismo bit-bit ang kanyang surfboard. Kung nakakawa, nung nakita ko, Jess, kaya kahapon ko ata nakita, o kanina umaga,
0: mm-hmm.
1: yung libing.
0: Oo nga.
1: Nung sa
0: foreign athlete.
1: Oo.
0: Sa Nigeria.
1: Sa Nigeria. No, na sobrang... Eh, alam mo, kung dito sa atin sa Pilipinas na ramdam natin yung lungkot kay Rene, paano yung doon na wala sila, alam mo yun, hindi nila alam kung saan sila magsisimula ron, sinong sisisihin, walang ano eh, walang tumutulong, kung meron man, hindi natin ganun nakikita.
0: Ang layo nila.
1: Ang layo, yun nga eh, di ba? Pupunta pa ba sila rito para makuha yung mustisya, yung ganun, o hayaan na lang, di ba? Ang hirap ng nangyaring yun, at sana... alam naman natin, competitive tayo mga Pilipino, no? Sa lalo na yung UAAP na yan. Pero sana hindi na magkaroon ng ganitong klaseng mga mapangyayari, lalo na kung kinukonsider nila tong hazing. Hindi magandang marinig.
0: Oh, speaking of hazing, Darwin, ano, paliwanag ni DILG Secretary John Vicrumulia at ng CIDG, no? Bakit nga ba hazing, 'di ba? Kasi sa unang tingin parang iisip, ala, ba't hazing, ang alam kasi natin sa hazing, pang mga fraternity,
1: yes.
0: Initiation, no? Pero ang paliwanag nila, kasi parang ang lumalabas, itong team building / training na ito daw, eh parang ang lumalabas eh, kapag ka hindi mo ginawa ito, di ba? Kapag hindi mo napatunayan yung lakas mo, di ba? Na nakaya mo yung endurance mo, na kaya mong lagpasan itong training na ito, eh baka hindi ka ma-line up. Eh, di ba? Hindi ka ma-line up sa men's basketball team na magko-compete na lalaban, eh, di ba?
1: Ang nilalaro natin, basketball naman eh. Hindi
0: na
1: naman
0: nga.
1: Swimming eh. Di ba? Kung hindi ako magaling mag-basketball, huwag mo ako i-line up. Pero kung magaling ako mag-basketball, mas magaling ako kaysa sa ibang mga kakampi ko, tapos hindi lang ako marunong mag-swimming, eh parang hindi yata... tamang mag-coach ka, 'di ba? Though marami naman napatunayan na si coach Tab pagdating sa coaching, no? Hindi naman natin 'yan ko-question. Pero yung ganung logic lang ay kahit naman siguro hindi ka marunong mag-coach, parang mali na ang basehan natin is yung swimming, no? Parang mali-mali kahit saan kong tignan.
0: Tsaka grabe, no? Kasi collegiate level pa lang naman ito, hindi to yung tipong I don't know, no? Hindi ko alam ang hierarchy dyan. No? Pero hindi siya yung Olympic level, diba? Hindi siya professional level. Tapos ganito ka-intense. No? Ako naman, ang naisip ko dyan, kasi grabe na rin ang collegiate level ngayon, Darwin. Parang napaka-competitive na din eh. Biruin mo, sa sponsors pa lang eh. Diba? Isa sa mga nakikitang angulo ko yan, parang ganun naka-competitive. Baka nga hindi natin alam, pati yung mga high school ngayon eh. Grabe na yung competitiveness ng kanilang training and all. Kasi nga, pumapasok dyan yung sponsorships, hindi ba?
1: Totoo.
0: Kaya naman, ganun na lamang yung training. Pero kaya ang pakiusap, siguro, ang isang eye-opener dito eh, estudyante pa rin itong mga ito.
1: Bata, diba?
0: Bata pa rin. Kahit alam natin may... Kasi, well, syempre, alam natin yan, ano? Marami ng sponsors, di marami ng kumukuha, di ba? Pwedeng mapunta sa national team. Kaya naman, ganun yung katindi yung paghulma nila. Di ba? Pero wag naman to the point na, Diyos ko, parang military na yung training.
1: Alam mo, just... Tama ka dyan sa sinabi mo dahil may interview nung nangyari nga ito, lumabas na may mga player dito sa collegiate level pa lang, eh mas malaki ang sweldo yung allowance kesa sa pro. Kaya example, syempre pagdating mo ng pro, eh hindi ka naman sikat sa pro. Merong mas nauna ron na mas malaki ang sweldo, lalo na pagbaguhan ka, rookie contract ka lang, maliit lang yung sweldo mo ron. Pero dito kasi nasanay ka na sa kung maglalo na kung napakaganda ng eskwelahan mo sa collegiate level, eh ang laki ng offer, ang ganda ng offer talaga.
0: Mm-hmm.
1: Na to the point na pag daw tumungtong ka sa professional level, eh ikaw mag-a-adjust ka, hindi ka ganun kasaya na lumiit kasi, 'di ba? Dito nangyayari yan sa Pilipinas. Eh, so ano, talagang pukpukan talaga rito na para makapasok sa magandang eskwelahan at makuha mo yung panalo na yan. Pero tama ka naman, Jessica, na dapat hindi to the point na
0: buwis buwa.
1: Military training. Tandaan nyo, basketball po yung sinalihan. Kung magpaguran tayo sa loob ng court, pwede. Pero kung pagsuswimmingin nyo, eh parang hindi talaga, parang hindi, walang logic.
0: Diba? Kasi sa PMA ba, may nabalitaan tayong, diba? Kung meron man, hazy, yung talagang deliberate, diba? Yan yung mga nababalitaan natin. Pero kasi sa halimbawa sa PMA na lang, kasi very controlled nila, diba? Kung bagay yung training doon, kahit alam nating matindi ang training ng mga PMA sa mga military, police, academy, ano, controlled nila, hindi ba? Alam nila yung routine. Pero for a team building, parang, well, again, we're not here to judge. Pero bilang mga ordinaryong mamamayan, diba? Bilang na, mga magulang, ulang ako bilang isang guro, 'di ba? Parang ganun yung maiisip mo.
1: Mm-hmm. Alam mo yung training sa ginawa daw is nung pinanood ko yung isang muntik ng malunod na sinagip mismo ni Coach Tab base dun sa kwento ng bata.
0: Aha.
1: Eh nung nag-abot niya raw yung buhangin and then nung sumunod na step niya is wala na yung buhangin. Tapos pinilit niya dahil nga nagulat siya, hindi siya ready. Pinipilit niyang umangat. Pero hinihigip siya ng current na pababa. Tapos hindi siya makaangat. So, unforeseeable yung nangyari. So, unlike yung training ng militar, na laging dun lang, walang current. Kapana nila yung lugar. Diba? And worst comes to worst, eh makikita mo, nakikita naman natin yung mga video ng militar, may reading agad-agad tutulong sa iyo. May nagbibideo pa nga sa mga militar eh, 'di ba? Eh tama yung sinabi mo na dapat hindi talaga maulit na 'to. Kasi pwede naman gawin itong kung kailangan niyo talaga ng tubig para sa ganitong klaseng training, pwede yung swimming pool,
0: 'di
1: ba? Ginagawit din daw sabi nga ni Coach Franz nung kausap natin nakaraan, is sa loob lang sila, sa swimming pool sila kasi nga never nilang ginawa yung sa dagat.
0: Oh, very controlled, 'di ba? Yung environment. Kaya sa mga estudyante diyan, mga nagte-training, kasi na-imagine ko Darwin, 'di ba? Alam mo 'yun, parang hindi ako marunong mag-swimming, hindi ako marunong. Hindi, parang alam mo 'yun yung mga ganoon na kailangan mo 'yan para lumakas ka, para ganun, 'di ba? So, 'wag tayong madadala sa ganun at dapat hindi ba kung halimbawang mga coaches yan, sila nga dapat yung nangunguna sa safety.
1: Yes.
0: Diba, pag narinig mo o nalaman mong hindi pala marunong mag-swimming, ba't mo pa ipipilit? Hindi ba? Kaya, syempre, ipinagkatiwala ng mga magulang. Sabi mo nga, Darwin, ikalawang tahanan.
1: Yes.
0: Ikalawang magulang. Diba? Kung ikaw na parent, gagawin mo ba yun sa anak mo? Pag sinabi ng anak mo na, ayoko dyan, malalim, hindi ako ipipilit mo ba siya? Diba hindi?
1: Unless, kung pipilitin ko yung anak ko na mag-swimming doon, hindi ako papayag na mapupunta siya sa malalim, di ba, na mahihirapan siya. At saka kung sakali man magsuswimming siya, side by side kami. Di ba? Hindi yung aabot sa puntong hihingiin niya pa yung tulong o babanggitin niya pa yung salitang tulong. Eh, dahil nga, magulang niya ako, nandoon ako, no? Gusto ko siyang, kung gusto ko man siyang matutong lumangoy, nandoon ako sa tabi niya. Hindi yung antayin kung malunod bago ko siya tulungan.
0: Totoo. Tsaka totoo naman yan, Darwin, di ba? Sabi nga nila, para matuto ka daw mag-swimming,
1: yes,
0: di ba? Pero gagawin mo yan sa swimming pool.
1: Yeah, oh.
0: Kasi sobrang nakakatakot sa dagat.
1: Eh, yan din yung mismong sinabi ni Coach Franz, di ba?
0: Oh, oh.
1: Gagawin ko ito yung mga ipapagawa ko sa players ko kung kaya kong ipagawa sa anak ko. Kaya hindi niya pinapagawa yung sa dagat na yan kasi hindi niya rin gagawin sa anak niya. Maganda yung sinabi ni Coach Franz, no? Kaya sana sa mga coach dyan, no? Hindi sa lahat po, lahat, hindi lang coach, sa mga magulang, eye-opener to, na maging maging doble ingat, lalo na kung nasa dagat tayo. Huwag natin gawing training grounds po ang dagat, lalo na hindi natin kabisado po ang dagat. Yung current na yan, mahirap silang kalaban.
0: Oo, tsaka dapat aware, no? Malinaw dapat na, halimbawa, team building or training.
1: Yes.
0: Alam dapat na, oh, bakit dagat? Hindi ba? Parang, oh, kung dagat ba? Kasi, pag tinignan mo yung mga balita, Darwin, hindi naman nagkulang sa mga karatula. Hindi ba na, sabi nga ng mga lokal doon, kahit sila, hindi sila nagsiswimming doon kapag ganun yung ano. Dahil kahit silang taga doon, alam nila, takot sila.
1: Oo. No? Nung nakaraan din nagswimming kami, malakas yung alon. Alos walang nagsuswimming, di ba? Kahit mga, tama ka Jessica, kahit mga lokal, pag masyadong malakas yung alon, kahit sila takot, di ba? Tapos ikaw pag suswimmingin mo, hindi ko makita. Alam mo, naaawa ako eh, nung nag-uusap tayo nakaraan, Jessica, pinag-usapan natin si Coach Tab. Nakakaawa siya. Nakakaawa yung salita niya, parang, alam mo yun, talagang yung sympathy, empathy, nandoon sa kanya. Pero, at the end of the day, kailangan niyang managot eh.
0: Ayun na diba?
1: Nga. Wala eh, yun talaga yung batas. Masakit
0: totoo
1: man, may mabangis yung batas natin, pero kailangan nating ipatupad yung batas at kailangan may managot dito sa nangyaring ito.
0: Super agree ako dyan, Darwin, kasi coach eh. Siya yung leader eh. Diba ako ang unang, ang ano ko dyan, parang ako, kaya ang hirap maging leader, Darwin. Diba? Ako, tinitake ko talaga seriously ang leadership kasi parang kang kapitan ng barko.
1: Oo naman.
0: Diba? Ako, kapag pinag-uusapan ng leadership, bilib na bilib ako dun sa sinasabi na yung mga kapitan ng barko, grabe yung pagmamahal nila sa barko na kapag, hindi ko alam kung totoo to ha, pero diba ganun ang kwento sa atin, Darwin, na kapag kapitan ka ng barko at lumubog yan, sasama kang
1: kasama
0: lumubog,
1: ka na.
0: Diba? Sasama kang lumubog sa barko mo kasi parang parte na ng buhay mo yun eh. So, hindi na, para sa akin ang leadership ganun. Walang pinagkaiba yan na ikaw ang kapitan ng barko, ano man ang mangyari, kasama ka dapat.
1: Oo.
0: Diba? Kasama kang lumubog, kasama kang managot. Leader ka eh.
1: Kung sakali man na makakasurvive yung mga tao, ikaw yung huling lalabas ng barko.
0: Correct.
1: Oo, diba? Hindi yung ikaw pa yung mauna kasi ano eh, commander's responsibility.
0: Correct.
1: Hindi talaga po pwedeng sorry sa nangyaring ito. Ang hirap ng, kung tayo, Jessica, nahihirapan, lalo na yung pamilya nila, nakakaawa, nakakadurog po yung nangyaring ito.
0: Tsaka, speaking of which, no, kay Rene na lang, diba, Darwin, napag-usapan natin yung sponsorship, yung career after college. No, kasi talagang, well, sa Pilipinas, diba, alam naman natin, eh, kahit naman siguro sa US, no, na naging, ano mo na yun, stepping stone mo na, hindi ba, na parang, oh, high school pa lang, talagang tinitrain mo na yung anak mo na kasi gusto niya maging professional, ba? Diba? So parang ang sakit lang kasi last week sinabi natin, Darwin, ilang araw pa lang siya no, na nakakaalis sa probinsya nila. Pagbalik niya, ang sakit. Yun ang
1: Nakakita ko ng video bago siya umalis ng probinsya nila papuntang Manila. May pinipirmahan siyang mga maliliit na papel. Sabi niya ibibenta niya daw 'yon, ibibigay niya sa nanay niya para ibenta. 'Di ba? Para daw kasi nga wala pa sila magiging pera pagpunta ng Manila kahit papaano rami. Alam mo ang dami niyang pinipirmahan.
0: Kaya napanood ko din.
1: Nakita mo? 'Di ba? Hindi ko alam kung talagang papunta siyang Manila noon, pero 'yun yung nabasa ko sa caption. Alam mo nakakadurog, ang dami ko nakikita pang mga videos tungkol kay Rene na hindi daw siya ganun welcome sa Ateneo. Yung mga ganun na...
0: May mga ganung theory.
1: Yes.
0: Diba? Hindi natin ma-confirm, syempre. Diba?
1: Pero alam mo yun, dahil nga parang nandudun yung sympathy mo sa kanya. Parang naiisip mo, ayaw mong isipin na hindi... sana hindi to totoo. Sana ganun. Pero mafe-feel mo, ba't ganun yung unang pumapasok sa isip ko? Ba't yung naaawa ako agad? Siguro kasi dahil wala na rin si Rene, walang, ewan ko, sobrang nakakalungkot po talaga yung nangyaring yan. Sana maiwasan na po, sana sa mga susunod na balita natin, puro tagumpay na lang ng mga atleta natin. No?
0: Ng mga kabataan at ng estudyante.
1: Yes, no, diba? Na pwede naman tayo maging matagumpay nang hindi natin to pinagdadaanan.
0: Oo, at Nako, after the break, Darwin, medyo masakit pa rin sa dibdib ang ating pag-uusapan dahil ayun nga, ipagpapatuloy po natin ang usapan tungkol po sa nangyaring pamamaril sa Dacloban. Makakausap po natin ang DSWD para humingi ng update, Darwin.
1: Yan, no? Samahan niyo po kami. Kung may mga tanong kayo, i-message niyo na po para mabasa natin. Maitanong po natin yan sa DSWD. Magbabalik po ang MAC Servicio makalipas ang ilang paalala.

0: Ayan, tayo po'y nagbabalik dito sa Max Servicio. Ako po si Darwin Shornat.
1: At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po niya ako, si Tolmac Ignacio. Nagbabalik po ang Max Servicio. Nagigigil kami ni Darwin. Yung mga off-the-air namin kwentuhan na hindi namin pwedeng sabihin on-air na nakakagigil talaga, di ba? Oh. Pero ayun na nga, dito dako naman tayo, Darwin, sa isa pang ito na nga, masakit sa dibdib na usapan dahil ipagpatuloy po natin itong nangyaring kauna-una ang mass shooting sa loob ng paaralan na sangkot po ang dalawang menor de edad. At humingi tayo ng update sa DSWD kasi isa sa mga issue na mainit na tinatalakay ngayon ng mga netizen, Darwin, ay yung juvenile justice law natin. Hindi ba? May mga nagsasabi na panahon na para bisitahin muli at amyendahan na ang batas dahil ang umiiral, Darwin, ay 15 years old, tama ba ako?
0: Pag 15 and one day,
1: ayan.
0: Kasi para lang malinaw po, pag 15 and one day, meron na pong criminal liability to. Kung mapapatunayang may discernment o alam niya yung ginawa niyang mali.
1: Paano ba nalalaman yun, Darwin? Sino ba nga judge nun?
0: Pag yung kinakausap siya ng mga police ng titignan din siya ng judge, yung ganun. So, pag 15 years old and one day, at meron kang discernment, alam mo, ibig sabihin, alam nyo po yung ginagawa nyong krimen, may criminal liability po ito. Pero hindi ka naman diretso kulong sa kulungan, no? Dahil minor ka, kakausapin ka muna po nila, bibigyan ka ng counseling muna, bata ka, and then pagdating ng 18, tsaka ka na iahalo sa mga sa preso. Pero kung 15 saktong 15 pababa, wala po ito talagang criminal liability. Hindi ka po makukulong, no? Meron pong liability na sinasabi, kung naririnig niyo po may mga nagsasalitang na may liability, meron pong civil liability. May gastos, gagastos ka po, no? Pero hindi naman agad-agad makakalabas o makakalaya, no? Kung ikukulong man yung batang ito, tong 15 sakto pababa, dahil i-counseling siya, kakausapin siya, technically parang hindi kulong yung gano'n na iniisip natin may rehas. So gano'n po. So yung pinag-uusapan na ibaba ito, na ibalik sa dati, which is 12 pataas.
1: 12 pala ang dati. Mm-hmm. Okay.
0: Ako nag-agree. Then pinag-usapan namin, Jessica, no? Nag-agree po ako dito, no? Kasi, heinous crimes, murder, rape, no? Pero alam ko maraming hindi papabor, no?
1: Yun nga. At maganda namang napag-uusapan, Darwin. Yeah. Ang pinakamaganda dyan is, kumbaga nagpapalitan tayo ng mga pananaw ukol dito para mapatibay talaga natin yung batas.
0: Yes. Diba?
1: Para malaman natin ano nga ba talaga yung mga pros and cons. Pero sa ngayon, Darwin, humingi muna tayo ng update. Ako curious akong malaman kung ano na yung kalagayan ng dalawang minor de edad. Nasaan ba sila ngayon? Magkahiwalay ba sila? Yung mga detalye doon. Alamin muna natin mula mismo, Darwin, sa DSWD. Makakasama po natin muli sa programa ang tagapagsalita po ng DSWD na si Asek Irene Dumlao. Asek, good morning po. Asek?
2: Hi, magandang umaga po. Yes, po. Magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ang sumusubaybay ng inyong pong programa.
0: Kaila po. Asek, mauna po ako magtanong po. No? Yung nangyari pong pamamaril, unahin na natin agad dito sa Tacloban po. Totoo po ba yung mga sangkot ditong mga minor de edad? Ito po ay first time na nangyari sa history ng Pilipinas.
1: Na mass shooting.
0: Opo.
1: Asek?
2: Hello?
1: Yes, Asek.
2: Yes, hello.
1: Audio.
0: Ayan. Ayan, naririnig po, Asek.
1: Ayan, ayusin lang natin yung linya ni Asek, ano? Oo, ayan. Pinag-uusapan, yes, Asek?
0: Hello po, Asek.
2: Hello?
0: Ayan. Asek, naririnig niyo na po?
2: Ayan, narinig ko na po kayo, Sir Darwin.
0: Ayan po. Asek, yung tanong ko po yung, ito po bang nangyaring pamamaril o mass shooting sa Tacloban? Ito po ba yung kauna-unahang pangyayari dito po sa Pilipinas?
2: as DSWD is concerned, opo. This is the first time na naka-encounter po tayo ng ganitong incident. But maybe the law enforcement agencies can best address this particular question.
1: Oo. Pero hindi ba, ASEC, parang involving minors? Parang, well, parang yun din yung nare-recall ko, ASEC, na parang parang first time nga, ASEC, ano, na kasi karaniwan natin nakikita to sa Amerika, di ba? Pero parang ngayon lang talaga na sa, may mass shooting sa loob ng school involving minors.
2: That's correct. Opo. Ngayon lang po natin narinig o napag-alaman yung ganito pong mga insidente na mayroon nga pong mga kabataan na involved sa pamamaril. Well, this is not the first case naman of children in conflict with the law.
1: Correct.
2: But in terms nga of ano this particular incident, ano, yung pamamaril. First time natin na maka-encounter.
1: Mm-hmm. Ano bang pananaw dito in general ng DSWD, ASEC? Lalo na parang sunod-sunod eh. Sunod-sunod yung last week, ASEC, no? Kung nabalitaan nyo rin po, yung pananaksak naman ng isang babaeng estudyante sa isang private school sa Cavite. Parang tapos kahapon po may nahulihan ding grade 10 student sa Cagayan ng Patalim, Baril. Ano po ba ang pananaw dito ng DSWD sa mga kabataan ngayon, ASEC?
2: Yes, para po sa DSWD, unang-una, nakakalungkot po itong yung mga pangyayari o mga insidente involving children na kung saan nga po ang lagi nating tinitignan ay paano natin nagagabayan ang mga kabataan, paano natin sila mapapalitin ng tama, ng wasto, na kung nabibigyan ba ng isang nurturing environment ang ating pong mga kabataan para lumaki at maging mag-develop ano at maging contributing members of our society. So lagi po tayong bumabalik sa pamilya, sa immediate community because the DSWD always believes that it takes a village to raise a child. So yun po no yung lagi nating tinitingnan. But of course we are also looking at the best interest of the child always. Kaya nga sabi ko, initignan natin ano ba yung immediate environment ng isang kabataan, ano yung kanyang mga vulnerabilities, ano yung kanyang mga risk, para alam natin paano siya protektahan, paano mailayo sa anumang uri ng mga activities that are detrimental to their growth and development. Laging ganun po no, ang tinitingnan ng ating pong ahensya because it is our mandate to protect the rights and promote the welfare, lalo na yung best interest of children.
0: Opo. Yusik, yung pagkatapos po nung nangyaring mass shooting at saka yung iba pa po na-involved din yung mga kabataan, ano po naging agarang tugon po ng DSWD para po dito?
2: Okay, nung napag-alaman po natin yung insidente ng pamamaril dyan nga po sa Tacloban City, agad po tayo nagpadala ng ating pong mga social workers na pag-coordinate with the local social welfare development officers. Dang sa gayon, immediate psychosocial first aid will be conducted to the families ng mga may mga ulila, families na may mga nasaktan nasa ospital. Gayun din po yung mga guro, mga mag-aaral na nakawikset nung nga pong insidente ng pamamaril. Mahalaga kasi na magkaroon ng stress debriefing, trauma counseling, nang sa gayon ay makatulong tayo dun sa paghilom ng lahat po ng mga individual na nakasaksi at nakaranas na po noong pong pamamaril. While we recognize that this is not an overnight process, mahalaga na nandun po tayo na umalalay at gumabay sa kanila and to ensure na ma-restore yung kanilang normal psychosocial functioning. Gayun din po, tinitiyak natin na yung necessary financial assistance na i-provide doon po sa mga pamilya na mga naulila, mga nasaktan. Sabi nga ni Secretary Rex Cachalian, when he went in Tacloban City last Wednesday, sabi niya, wag na po nilang alalahanin yung custodian sa pagpapalibig o sa pagpapagabot ng kanila pong mga anak sapagkat DSWD will shoulder the expenses. And of course, titiyakin natin na magabayan sila sa kanila pong tuluyang pag-ibig.
1: Mm-hmm. Asik, ano, laging naririnig ngayon, ano, na simula ng insidente na to, na nabanggit nyo rin po, yung psychosocial first aid. Mm-hmm. Ano ba ibig sabihin ng Asik? Paano ba ginagawa? Kasi kung first aid lang, na typical, mm-hmm. alam natin eh, di ba? Pero pag psychosocial first aid, paano ba yun, Asik? Not that ina-anticipate natin may mangyari na namang ganun, pero para lang po sa kaalaman ng lahat, na pag may mga ganitong klaseng insidente, paano po ba yung tamang pag-handle sa ganito, Asik?
2: Well, yung ating pong mga social workers train po sa ganito pong services, yung mental health and psychosocial support services.
1: Uh-huh.
2: Unang-una, nag-i-establish ng rapport yung ating pong mga social workers dun po sa mga clients. Anong ibig pong sabihin nito? Nagkakaroon muna ng parang mga getting to know each other activities, no? Nagpapakilanlan, para mag-open up, maging ease yung client na magkwento at mag-express ng kanyang emotions. Because hindi po madali, no, for an individual who went through a very traumatic experience to instantaneously share, no, yung o ibahagi yung kanya pong naranasan, especially to a stranger. Hindi po ba? Kaya nagkakaroon muna ng pag-establish ng rapport.
1: Mm-hmm.
2: And then, kung halimbawa hindi yan magawa within the day, babalikan po yan ng ating social worker.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga sabi ko, it's not an overnight process.
1: Mm-hmm.
2: Now, kapag open up na yung pong client, makikinig tayo. Kaya may mga listening tools na ginagamit po ang ating pong mga social workers. So, nakikinig tayo. Tinitake note natin yung pong mga yung behavior noong pong client because meron siyang na-verbalize but there are some behavior that are not verbalized.
1: Mm-hmm.
2: Ano? Merong talaga yung ino-observe ng ating mga social workers yung paggalaw ng mata.
1: Correct.
2: Pati yung kanyang mga kamay. No?
1: Mm-hmm.
2: Yun. Tinitake note po yan ng social worker using our listening tools. And then, kina-counsel po ng ating po mga social workers. Halimbawa, pag iiyak na,
1: mm-hmm.
2: of course, merong mga, ano, no, may mapapamamaraan din paano mm-hmm. ma-counsel yung pong individual. So, these are just some of the processes
1: mm-hmm.
2: na ginagawa natin. But then again, sabi ko nga, this is not an overnight process. Binabalikan po ng ating pong mga social workers until eventually, we'd be able to identify interventions and options on how to slowly recover from the traumatic experience.
0: Mm-hmm. Yusek, paano? Kamusta na po kaya sila? Yung mga estudyante po, pati yung mga guro, kamusta na po?
2: Well, may mga nakaschedule po na psychosocial first aid na isasagawa. Isagawa na, no, nag-umpisa na, but sabi ko nga magpapatuloy nito and we are in close coordination with the DepEd and the DOH kasi may mga guidance counselors din po.
1: Mm-hmm.
2: May mga health experts na kasama ang DSWD because hindi lamang po DSWD social workers ang nagsasagawa nitong PSA.
1: Mm-hmm.
2: Again, it's a multidisciplinary team ano na gumagawa. Mm-hmm. Kasi alam nyo po, may mga individuals na hindi nakaka-recover agad o yung
1: correct.
2: Kanilang coping mechanisms ay kinakailangan ano na strengthen pa
1: mm.
2: or some still need support other support services.
1: Mm.
2: Kaya sa social work na meron yung tinatawag natin na case referral pathway. So kapag nakita po ng social worker natin na mas kinakailangan pa ng masusing medical attention, dinirefer po natin
1: uh-huh.
2: sila sa mga medical experts kagaya ng mga psychology and other experts
1: so,
2: in the field. Mm. So, ganun po yung ating pakikipagtulong with other government agencies and of course private.
1: Oo, tsaka na-imagine ko, Asik, no? Baka may mga pagkakataon na may mga ibang bata ayaw na pumasok.
0: Mm.
1: Di ba? Wag naman po sana, baka yung ibang magkaroon ng PTSD, hindi ba, Asik?
2: Yes, yun po yung mga sabi ko nga kaya kapag na-observe natin, rini-refer natin doon po sa mga ibang ahensya ng pamahalaan o private organizations na meron pong mga experts na maaari pa pong mag-examine o tumulong doon sa ating pong mga clients.
0: Asik, kamusta naman yung pag-aaral po nila?
1: Nagbalik, nag-back to school na nga ba? Asik, hindi pa. Parang hindi pa yata.
2: We understand na canceled po muna,
1: canceled,
2: no?
1: Canceled, oo.
2: O pasok, ano, doon sa paaralan. I understand, meron pa rin investigation. Mm-hmm. Ongoing pa rin po yung investigation na is nasa gawa doon sa area. And, maybe the Department of Education can provide more details kung kailan po mag-resume ang pasok dyan po sa paaralan.
1: Mm-hmm. Asik, dito na tayo, no? Dako na tayo dito sa dalawang sangkot na. I'm sure marami pong may gustong makahingi ng update dito. Nasaan po sila, Asik? Magkasama po ba sila? Nasa DSWD facility po ba sila?
2: Yung dalawang CICL po natin, ang Children in Conflict with the Law, ay nasa Regional Center for RRCY, Regional Rehabilitation Center for the Youth.
1: Okay.
2: Isa po itong facility ng child caring facility, ano po, ng ating pong tanggapan. And magkahiwalay po ang kwarto o rooms nitong dalawang CICL. Meron po silang sariling bed, may ceiling fan po yan, may individual comfort room sila. So sila po ay parents on a 24-hour duty. Meron dalawang mga, meron din pong mga police officers outside their respective room. 24-hour duty para mabantayan sila at matiyak din ang seguridad sa loob po ng ating RRCY. Meron din pong mga center nurse na nag-administer, nag-check up, nag-administer ng mga gamot, nag-check up din po sa kanila. And meron din pong mga isinasagawa ng mga interviews and psychological first aid doon sa mga CICL. So, naka-close monitoring and strict supervision po yung mga CICLs po natin sa loob ng RRCY.
0: Asik, hindi sila nakakapag-usap?
2: Tama po, hindi po sila nakakapag-usap. Wala rin po silang ibang nakaka-interact na mga ibang clients natin or residents sa loob ng RRCY. They're in separate rooms. They are confined in their rooms and are under strict monitoring.
1: Mm-hmm. Asik, may kumakalat, hindi pa confirm, no? Pero may kumakalat kasi sa social media na parang palitan nila ng messages, no? Parang text message or social sa social media, no? Kung sakaling totoo man, parang ang isang nabasa ko kasi doon, Asik, yung parang aware sila na ay mag-aano lang tayo, magka-counseling lang tayo pagkatapos niyan. Papakawala na tayo.
0: Magpanggap lang tayo na nagbago.
1: Oo, no? Na yun yung talaga nakaka-bother sa lahat, Asik. Anong thoughts niyo dito, Asik? Kung sakaling patunayang legit na silang dalawa nga yung nag-usap nun?
2: Well, we could not provide, maybe we could not, we would like to maybe not comment on that dahil ongoing po yung investigation ano, on the matter dahil may nasampahan na rin po yung 15-year-old ng kaso at gumugulong na nga po yung karagdagang investigasyon dito. Of course, sa DSWD po kasi, kabahagi tayo ano sa pagsasagawa ng assessment and some information may be gathered and of course, this might and any information that we may disclose, ayaw naman natin na maka-apekto nga doon sa isinasagawa ng investigasyon.
1: Darin, last na lang siguro, Asik, yung pamilya po ba nila, nakausap na rin ng mga otoridad or at least ng DSWD, Asik?
2: Well,
1: yung
2: yes,
1: pamilya ng dalawang CICL.
2: Po, no? We understand, no? Kausap na rin po ng ating pong mga field office personnel, yung pong pamilya ng dalawang CICL. In fact, pumirma po sila ng voluntary commitment, kaya nadala po sa RRCY yung ating pong mga CICL.
1: Ayun, maraming salamat, Asik, ano, at titignan po namin, hihingi po kami ng update sa mga susunod.
2: Well, yes, certainly we will provide updates hinggil sa ating mga CICLs and of course dun sa intervention na ibinibigay natin doon, lalong-lalo na dun sa mga pamilya na naapektuhan as often as the story develops. Ano po. Maraming salamat sa pagbibigay ng panahon sa DSWD para po sa pagpapaliwanag nangyari incident dito.
1: Maraming salamat po. Asek Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. So, ayun, magkahiwalay, Darwin.
0: Magkahiwalay sila. No? Mm-hmm. At pinoproseso na may sampa na, narinig nyo naman po, yung isa na sampahan na
1: yung
0: 15 years old. So, malinaw po na may kaso, yung isa naman po ay wala, talagang wala.
1: Mm-hmm. Hindi, alam mo, speaking of ano, no, ewan ko lang Darwin, ano, pero kung nakikita mo, hindi ko napapanood lahat ng balita, no, pero yung mangilan nila na napapanood ko, at least sa TV, yung ini-interview, right after the incident, yung ini-interview nila yung mga kaklase, yung mga bata, yung pamilya, parang para lang sa akin, parang, well, nasa KBP din yun eh, no, na, traumatizing kasi yun, Darwin, di ba? Parang para sa akin, dapat tayong mga nasa media, medyo hinay lang din tayo. Di ba? May mga nakikita kasi akong ini-interview yung mga bata na nandun din.
0: Ina-ambush interview.
1: Oo, na tapos umiiyak. Kasi traumatizing din yun eh, di ba? Kumbaga, siguro give them some time, hindi ba? Na parang shock na shock pa, hindi ba? Alam ko, habol natin yung impormasyon, yung balita, pero makikita mo parang a day after. Diba, a day after, makikita mo humahagulgul pa. Parang medyo sa akin lang, kasi grabe yung nangyari. Ako talaga,
0: oo, no? Lalo na kung mismong nakita mo.
1: Oo.
0: Ang hirap i-explain, no? Yung tayo nga lang eh, wala sa sitwasyon, wala tayo sa nang pangyayari. Hindi natin maisip anong hindi natin kayang tanggapin.
1: Oo.
0: Medyo may edad na tayo. What more yung ganong napaka tender age, 'di ba? Na nakakadismaya na kung ginagawa man niya ng mga ibang nasa...
1: Oo, parang ano lang, hinay lang sana sa scoop at ano. Kasi may napanood pa akong interview ng isang psychologist, Darwin. Kasi mahirap, depende pa nga sa diskarte daw yan eh, na minsan, hindi, kumbaga, iba na yung approach na ngayon na hindi mo tatanungin agad. Yung kwento mo ngayon nangyari, kasi grabe yun eh, di ba? Dapat parang, kumbaga, i-ano mo muna siya na huwag mo muna iparecall agad.
0: Traumatic stage pa eh. Hindi pa ako magkukwento.
1: Correct, di ba? Kaya how much more yung i-relive mo siya on national TV, di ba? Yun lang naman yung sa akin. Naisingit ko lang yun.
0: Oo, tama naman, no? May punto naman yan. Mm-hmm. At babalik ako doon sa kanina. Yeah. Ikaw ba, Jessica? Natanong mo ako kanina. Ikaw, ano ang opinion mo sa pag-aamyenda ng Juvenile Justice Act?
1: Oo. Ako ang ayoko lang naman, nasabi mo naman, nilinaw mo sa akin, yung hahaluin. Yun lang yung pinaka-concern ko. Ayoko lang mahalo yung bata sa mga matatanda. Diba? Yun lang yung pinaka-concern ko. Pero, dahil nakaka-grabe yung nangyari, 15 years old, at kung totoo yung messages, doon ako pinaka-kinalabutan eh. Mm. Kung totoo man yun, kasi parang binibiripe ka pa ngayon kung totoo bang sa kanilang nanggaling. Yung sinabi nila na, wala, mag-undergo lang tayo ng counseling. Tapos, okay na yun.
0: Hindi ba sa kanila galing talaga yun?
1: Kasi narinig ko kahapon, parang sabi ni Secretary John Vic, parang kukonfirm pa nila eh. Parang nakita ko sa balita, no? Na kung talaga bang sa kanila nang galing. Kasi may mga translation na ngayon
0: Kasi may ano, parang pinost yan ng isang... Sa public officer din yung nag-post.
1: Yun. Kung sakali mang totoo yun, grabe yun. Diba? Na parang alam nila kung paano nila iikutan yung batas.
0: Oo. Tapos ang naisip nung isa na siya lang yung 15, tinanong daw eh, nung nahuli na, tinanong daw ni 15 years old na makukulong ako.
1: Mm.
0: So, parang nag-expect siya na hindi siya makukulong, di ba? Sa nangyari. May tanong dito kanina na nawala yung tanong, sinasuggest niya, kaya hindi ko mabasa verbatim.
1: Oo.
0: Gusto niya yung mga kabataan daw, kasamang makulong yung mga magulang.
1: Dapat naman talaga may pananagutan, di ba? Hindi ko alam ano masabi ng juvenile justice, no?
0: May civil liability, magbabayad, gastos.
1: Bayad lang, hindi kulong.
0: Yung 14 pababa,
1: Yung magulang.
0: Magulang ng 14 pababa, ng 15 pababa, gastos, walang kulong. Eh, di ba, Jessica?
1: Pero yung 15 pataas?
0: kulong eh, may kukulong.
1: So, na. Pati yung magulang, pwede rin, ah, hindi nakasama kasi siya ang makukulong, ganun.
0: Ang pagkakakulong po, personal po yan. Di ba? Ah, narinig na rin natin yung sa mga interview. Personal po yan. Hindi po hindi natin ipasa. Kasi tama nga naman, Jessica, pinag-usapan din natin dati. Mm. Yung magulang nagtatrabaho eh, di ba? Tapos paglabas ko ng opisina, kulong na ako.
1: Ah, tama.
0: Di ba? Parang...
1: Natingin mo, hindi ka naman nagkulang, halimbawa.
0: Alam ko, hindi ako nagkulang eh, di ba? Ginagawa ko yung best ko, tapos biglang makukulong ako. Paano naman yung ibang mga anak ko na makukulong pag nakulong ako eh, tama. Wala nang magulang. No. Sa akin, pabor talaga ako amyendahan. Hindi naman para parusahan talaga yung mga kabataan. Mm. Pero para lang maisip ng mga kabataan na may parusa pag ginawa nila yung ganitong klaseng krimen. No? Bakit? Meron nang nangyaring, ayan, may chat na po eh. Diba? May alam na, kahit nakipag-usap ako sa mga kabataan dun sa amin, eh 14, 15, alam na nila ang mali. Diba? May mga biruan pa nga na hindi kami makukulong kahit, alam mo yun, though hindi ko pinapansin yan noon, pero ngayon naiisip ko, alam nilang hindi sila makukulong pag gumawa sila ng di maganda. So, for me talaga, pabor ako. Mm. Hindi para parusahan po yung mga bata, ah. Para lang bigyan ng takot. Diba? Ganun din naman tayo mga magulang, sinasabi natin, papaluin natin yung mga bata.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi naman natin minsan pinapalo. Puro lang tayo amba.
1: Basta ako naman, Darwin, yung paghalo. Sa akin, worrisome yun, problematic. Ayoko lang na dumating sa punto na maihahalo yung bata dun sa adult talaga. Kasi naniniwala akong hindi magkakaroon ng magandang epekto yun.
0: Oo, hindi naman. Yun.
1: Oo, yun ako, yun lang pinaka-concern ko.
0: Pagdating ng 18 yan, tsaka na siya ihahalo.
1: Oo, tsaka siguro naman para sa akin, wala namang masama na i-revisit yung batas, ba? Diba? Kung sakasakaling palakasin yung batas, tignan yung loopholes nun, tignan natin yung best practices ng ibang bansa. Kasi nakita ko parang iba-iba eh. Bawat bansa may 12 years old, may 13, hindi may 10, ba? Diba? So tignan natin yung best practices. Sa akin, walang problema i-revisit, pag-usapan, pag-debatehan, at tignan natin which is best.
0: Oh.
1: Diba? Ito ay, hindi to kasi, yan na naman eh, huwag nating haluan ng mga kulay sa politika. Hindi ba? Kung mas magaling ang ano,

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey! Hello! Good morning ka RJ Patrol. It's RJ Patrol time. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Good morning! It's RJ Patrol time. On a Wednesday, the first day of July 2026. Kumusta kayo mga ka-RJ Patrol? Di ba kayo nabubulaga? Di na sorpresa? Medyo iwas-iwas muna kung kayo'y nagmamadali. Huwag kayong dumaan sa northbound lane ng EDSA, lalo pagdaan dyan sa may flyover na Ortigas. Then, People Power Monument. Andiyo pa rin. Sabi nga ng isang kababayan natin, kapatid natin sa iglesia. Anong sabi ng kapatid natin sa iglesia? Baka may atakihin daw sa puso. Kung araw-araw may surprise. Surprise po ba ito ngayon? Kahapon, yun ang totoong surprise. Kahapon yun. Sabi ko nga sa programa kahapon, nabulaga, naitbulaga ang PNP. At later in the day, nalaman natin, wala palang permit yung rally na yan. So, sorry po sa PNP, sa leadership ng PNP, medyo kinanti ko sila kahapon. Na parang naging inutil yung intelligence information gathering ng PNP. Hindi nila na telegraph, hindi nila na paghandaan. Hindi nila nalaman. Pero kuwidaw ka, napakaraming members ng INC sa PNP, ha? Yun lang ang kabaliktaran sa akin sinasabi. Ang problema, baka may blind obedience dyan sa kanila bilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na kapag sinabing secret lang, huwag ka lang mag-voluntaryo ng impormasyon sa iyong mga bossing, yun lang. So, nagkaroon ng bulagaan kahapon. O, ako nga, nabulagaan ng husto dahil lahat ng peripheral roads na din, nag-divert ako ng biyahe papunta rito, nako po, baradong barado kasi alas 5 pa lang, alas 4 actually, ng madaling araw, kahapon. Nag-converse na sila dyan sa EDSA, White Plains, People Power Monument, EDSA Shrine, Quirino Grandstand, Liwasang Bonifacio, papunta Mendiola, U.S. Embassy. Aba, andun na sila lahat. Maaga-maaga. So, yung mga motorista, nakatulad ko, na nalaman po yun ng maaga rin, as early as 7:30 sa akin. Siyempre, nag-device ako ng rerouting. ibang mga kalsada, dinalan ko. Umiwas dyan sa EDSA. Ganon din. Kasi nagkakaisa na lahat ng motorista noon. O dito tayo. Iwas tayo sa EDSA. Dito tayo. Nag-usad ko holdin. Nag-usad ko holdin ang daloy ng trapiko. So, tinamaan lahat. Nabulaga lahat. Pero ngayon, hindi na yan bulaga. Actually, alam niyo ba, dumaan ako sa EDSA. Alas 8. Ba yung boses mo? Alas 8 mismo, pinasok ko yung Santolan. Krame. Kumaliwa ako sa Krame. Aba, pwede moderate ang movement. Southbound po ito. Pero napansin ko, eksaktong almost magna 9, dumadaan ako sa tapat ng People Power Monument. Sa kabilang lane yun ng EDSA, northbound. Dito sa tinataha kong southbound, aba, tinadtad na lang ano, yung mga mabibigat na barrier blocks, tawag dyan, delineators. Forklift, yung mga heavy equipment ang nag-i-install. So, ano tawag yun? Ginayat-gayat na yung lane sa EDSA. Kaya pag nagkamali ka, pumasok ka dun sa fastest lane, papunta dun sa busway. Medyo inalis yung barricade. Itong na-observe ko, yung barricade para ma-access yung busway, bus lane, wala na. Nilipat-lipat nila sa gitna. Dito sa tapat mismo ng People Power Monument. Sa kabila, ganun din. Para siguro, maiwasan na, halimbawa, yung mga dumadalo dyan sa rally. May rally ulit yan, ha? May rally ulit. Dyan sa People Power Monument, EDSA Shrine, Monument ng People Power. Andyan din sila ulit. So, parang gusto kong dumaan, ha? Pabalik. Malamang, baka hindi na ako makatawid ngayon pa lang. Kasi, yun na. Umpisa na ng, umpisa na ng kanilang rally. At siyempre, yung barricade, ang tingin ko, para maiwasan yung tao na tawid ng tawid o makapagtawid-tawid, dahil mataas yung barrier hanggang bewang ng isang 5-footer na tao. Eh, mabigat na simento po yun. Mga ginayat dyan. Gumawa ng mga lane, tawag dyan, delineator. Yung bang nagsiseparate ng lane, ng barrier. Hindi ka makatawid kung tao ka. So, iniiwasan nun na yung mga tao na involved dyan or nagjo-join, nag-participate sa rally, na magtumahak ng tumahak dyan sa kaba ng EDSA. Tumawid sa mga lanes na maaaring lalong makabala sa daloy ng traffic. Bago yan, may report. TIESA maglalaan ng 79.6 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng Dumaguete Airport sa Negros Oriental. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Maglalaan ang Tourism Infrastructures and Enterprise Zone Authority o TIESA ng 79.6 milyong pisong pondo para sa rehabilitasyon at pagpapaganda ng terminal building ng Dumaguete Airport sa bayan ng Cebulan, Negros Oriental. Ayon kay TIESA Chief Mark Lapid, kabilang ang Dumaguete Airport sa inilipad o Institutionalized Leveraging Infrastructure Program on Airport Development ng ahensya na layong i-upgrade ang mga domestic airport sa bansa. Sinabi ni Lapid na sa ilalim ng rehabilitasyon ang terminal building upang mapaganda ang mga pasilidad at mas mapahusay ang karanasan ng mga pasahero sa paliparan. Sa kanyang pagbisita sa Dumaguete Airport, nakipagpulong si Lapid sa mga opisyal ng paliparan sa panguna na itong airport manager Alan Punay upang talakayin ang pinal na plano para sa proyekto Bukod sa inilaan ng pondo, sinabi rin ni Lapid na kinakailangan pa ng kalagdagang 30 milyong piso para sa planong pagtatayo ng ikalawang palapag ng terminal building gamit ang modular construction. Maliban sa Dumaguete Airport, kabilang din sa inilipad program ng CHESA ang rehabilitasyon ng mga terminal building sa mga paliparan ng Butuan, Zamboanga, Tuguegarao, Siargao, Rojas, Pagadian, Lawag, Calibo at Calbayog. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pang report, bagong piita ng BJMP sa Binyang City, pinasinayaan sa Barangay de la Paz. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
6: Pagbabasbas at formal na pagbubukas ng bagong pasilidad ng BJMP Binyang City Jail, Male Dormitory sa Barangay de la Paz, bilang bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang mga pasilidad para sa mga persons deprived of liberty at higit na mapalakas ang sistema ng pangangasiwa sa pitan. Dumalo sa seremonya sina Mayor Jel Alonte, Vice Mayor Dada Reyes, Congressman Armand Dimagila kasama ang iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan at mga kinatawan ng Bureau of Jail Management and Penology. Ayon sa mga opisyal, ang bagong dormitory ay nasa makakatulong sa paglikha ng mas maayos, ligtas at organisadong kapaligiran para sa mga PDL kasabay ng pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kanilang rehabilitasyon at kapakanan. Binigyan din sa programa ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat at modernong pasilidad sa mga pigitan upang may sulong ang makataong pagtrato sa mga nakakulong at mapanatili ang kayusan at seguridad sa loob ng pasilidad. Ang pagbubukas ng bagong BJMP Male Dormitory ay tinuturing na isa pang hakbang ng pamahalaang lungsod ng Binyan at ng BJMP na pagpapalakas ng kanilang mga programa para sa mas epesyente at makataong pamamahala sa mga pasilidad ng detensyon sa Binyan City. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Shoutout muna tayo. Good morning, Sir Angelo A. Rick Orasyon, sa takot ni Lupin, biglang taasan daw ang sahod ng manggagawa sa halagang 85 pesos. Bakit ngayon lamang? Bakit hindi noong May 1 Labor Day ang tanong? Kaya ba ng mga employers? Okay ba sa kanila? Baka naman mitsa ito ng unemployment sa bansa kasi magkakaroon ng pagbabawas ng workforce kahit hindi makakatulong sa mga Pinoy. Tama yung observation mo, Rick Orasyon, pero may nasa Employer Confederation akong narinig. Barat pa daw yung 85 pesos. Dapat mga 150 pesos man lang na dagdag sahod. Arawang pasahod sa mga minimum wage earners. 690 ba yung dati? To 780? O, tumaas din kahit papaano. Kaya lang, tama yung observation mo. May konsultasyon ba ito sa ano sa mga employers, yung mga may-ari ng kumpanya? Baka wala. Oh, 'yan magkakagulo nga. Yung observation mo tama, Rick Orasyon. Baka magkakatanggalan pa ng trabaho ng mga trabahante 'yan. Oh, Angelo Redaha, first Wednesday of July, Simbang Baklaran, Tukayo, Kuya Angelo DV Almonte. Malolos, Bulacan. Thank you Tukayong Angelo Redaha. Hi, Ms. Amoya Bernate. Good job, Iglesia ni Cristo, Pilipinas. Good morning. Oh my, permit na ang rally ngayon. Oh, siyempre. So, tuloy-tuloy yung rally. Hi, Ms. Amoya Bernate. Hindi na surprise ito. Ano na ito? Continuing flexing ng puwersa ng Iglesia ni Cristo. Alright. Ang daming mga ano ha, napansin nyo ba kahapon? Ang daming mga personalidad na dumating sa rally. Andun yata Robin Padilla, Senator. Si, sabi ko nga, parang gusto kong dumaan. Kasi gusto kong matikman yung palugaw ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Isang container, 40-footer container van. May pa-catering siya. Lugaw. Basarap ng lugaw, ha? Pag, lalo pag tag-ulan. Paulan-ulan dun sa EDSA. Tama-tama, may lugaw na binibigay si Manong Chavit Singson. Nagtalumpati siya na nakakapote. Kahapon, ha? Dumating din si former speaker, Senator Alan Peter Cayetano. Oh, kailangan yung presensya mo. Senator Aimee? Siyempre. Datingan dyan, datingan. Oh, tayo na sa EDSA, sabi nga nila. Tayo na sa EDSA. Yun naman sinasabi. Yung panawagan ng people power ay nanggagaling sa Netherlands. Itong panawagan ni Attorney Harry Roque ng mas malawak na pagkilos ng publiko matapos ang sinagawang rally sa EDSA. Bilang suporta kay Rodante Marcoleta, sa inilabas niyang pahayag ngayon, sinabi ni Roque, labas na po tayo, tama na, sobra na, people power na. Ang kanyang panawagan ay inilabas kasunod ng rally na dinaluhan ng mga taga-suporta ni Senator Marcoleta sa gitna ng nagpapatuloy ng mga usaping pampulitika sa bansa. Sari-saring reaksyon naman sa naturang pahayag, lumabas mula sa taumbayan. Wala namang opisyal na tugon pa mula sa gobyerno hinggil sa panawagang ito ni Attorney Harry Roque. Aba, labas na tayo, tama na, sobra na, people power na. Ganun. Baka ano tayo, ha? Binabasa lang natin yung mga nagpapasukang balita at mga pahayag ng ating mga personalidad. So, yun ang mga balita, balibalita ngayon dito. EDSA People Power Monument, intersection of EDSA, White Plains in Quezon City. Kahapon ay inestimate ng PNP na umabot sa halos 16,000. As of 9 p.m. kagabi, June 30. Ayon ito sa Quezon City Police District. Hindi daw people power yon, 15,000 lang eh. Sabi ng mga makagobyerno naman. Asan si Presidente? Aba, patulak na ng Canada. Paisi-isi. Presidente Bongbong Marcos ay paisi-isi na lang. Parang sinasabi niya na parang may napanood ako na parang ine-echo niya yung parang kamay na bakal. Ano reaction po ninyo? Puro yan, destabilisasyon eh, sabi niya. Ano reaction po ninyo sa mga pagkilos na yan? Puro lang yan pang destabilisasyon. Huwag nila akong galitin at maaari kong ipasara yung lahat ng... bumalik yung martial law. Kaya kong ipasara, i-shutdown lahat. Aba, kayang ipasara ng gobyerno. Narinig nyo yung BBC News kanina. U.S. Supreme Court upholds birthright. U.S. Supreme Court upholds the birthright. Ibig sabihin, pag doon kay pinanganak, automatic pa rin na ikaw ay American citizen. Doon ipinanganak yung, kaya pala yung ninong ko noon, magkasama kami sa Philippine Airlines nung araw, 1980 to 1987. Nung mga nganak na si Ninang, doon niya pinadala niya doon, nung samantalang safe pang mag-travel by air, yung wife niya, si Ninang, ay doon niya pinapanganak sa US, San Francisco, to be exact, dahil meron silang hinuhulugang real estate property doon. Di automatic yung bunso nila, U.S. citizen. The birthright upholds, as being upheld by the Supreme Court. Pero yung balibalita na kinansila yung U.S. visa ni former Speaker Martin Romualdez, ay hindi pa natin masyadong na-validate yun. Ha? Mamaya, i-check natin. Isa pang update ng Supreme Court, US, ha? United States Supreme Court, to consider constitutionality of assault weapons ban. Ibig sabihin, assault weapon, yung nag-o-automatic. Halimbawa, Uzi, Ingram, mga assault weapon lang. Pag sinabi mong high power, nandiyan na yung M4, M14, yung malalakas na masyado, Barrett. Pero pag sinabing assault, yan yung Mach-10, yung maikli lang, pero kung magwalis ay kayang walisin yung buong kwarto. Hanggat hindi na uubos yung bala sa magazine, yun ang nakakatakot eh. Madaling maitago kasi compact. O yung assault weapon ang tawag doon. Ibaban na Supreme Court to consider constitutionality of assault weapons ban sa US. O, medyo nakakatakot nga kasi yun pag winalis ka. Meron akong colleague, tayong colleague dito sa broadcast industry na wala siyang pag-asa sa practical shooting. Napansin niya yun dahil minsan nagpa-practice kami. Talagang halos hindi makatama sa bond paper. Parang may problema sa daliri or ano, something. Bumili ng assault weapon. Oh, sabi niya sa akin, oh, labang ka. Full automatic tong aking assault. Oh, di tatama na ito. Oh nga, sabi ko. Tama ka na... Tatama ka na sa target niyan kasi dadalhin mo yung walis papunta doon sa bullseye hanggang dumating doon hangga't hindi nauubos yung bala. Pero ang danger diyan, ang panganib diyan, sabi ko sa kanya. Eh pag ginamit mo yan sa engkwentro sa publiko, baka yung mga inosente na nasa tabi lang ng target mo, tatamaan mo siyempre, hindi ka naman magaling bumaril eh. Tatamaan mo yung mga bystander. Marami kang mapapatay diyan bago ka makarating doon sa totoong target mo. At di ba nakakatakot yun? In the hands of unprofessional shooter, bigay mo yung assault weapon, papalagyan eh. Parang walis yun eh. Kita niyo kung paano i-project sa mga movies. Winawalis nila yun, no? Parang Uzi. Oh, yung compact, ha? Mach-10, Ingram. Oh. Nakakatakot po yun, nakakatakot. Maraming madadamay. Oh, ibig sabihin, hindi precise. Kaya't ang payo ko dun sa ating kaibigan, mag-practice ka na lang. Yung semi-auto na lang para wala kang maidamay. Anyway, kapag medyo nervyoso rin naman ang may hawak at hindi rin nga talaga praktisado precision shooting, yung tawag dyan eh, yung shot placement ang tawag dun. Kapag gusto mong sa A zone, talaga magaling ka sa shot placement. Talagang tatama ka dun sa A Alpha Zone. Eh, kung wala kang practice, bumili ka, eh, itutok mo na lang sa kanal. Kapag gusto mo lang madeter yung laban, further na labanan, para umalis na yung kalaban mo, takutin mo na lang sa tunog ng putok ng baril mo, pero nakatutok sa kanal. Para wala madamay, dahil hindi ka naman marunong tumama. Break muna tayo sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol, alas 10:30 ng umaga.
7: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol.
4: Alas 10:33 na po ng umaga sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Ay, nako, yung sabi ni Rick Orasyon, nako, yung airport sa amin sa Dumaguete ay may plano na yon during PRRD's administration na ilipat sa may Bakong Negros Oriental. Katunayan, may ginagawa na ang mga bahay na tinamaan ng airport, ngunit nang pumalit si PBBM, wala nang balita sa airport. O at least, eh, meron yatang gagawin ang TIESA, no? Tingnan natin. First Wednesday of July, Simbang Baklaran, Tukayo, Kuya Angelo Malolos, Bulacan. Angelo Ritaha, thank you. Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Thank you for your support, Shirley Uyang. Jaime Samuel Bernante, good job. May permit na sila ngayon. Oh, ba, good morning, Robert Frederick Thomas. Bob Thomas. Oh, good morning. Thank you for watching dito sa RJ Patrol. Sheila Arbuez, super traffic kahapon. Umaga pa lang traffic na. Panorte sa Edsasio Boulevard at Ortigas Green Hills dahil sa INC rally. Siyempre, nakita natin yung bulagaan kahapon. Sheila Arbuez, mga bandang hapon kahapon, standstill na ang traffic. Dami na perwisyo ng mga driver ng kotse, bus papuntang Green Hills at sa south. Lalong lumala nung bandang tanghali na. Sheila Arbuez, sana doon na lang sila nag-rally sa Pampanga. Yung dome nila doon. Oh, may punto ka rin, Sheila Arbuez. Diyan sa Pampanga, sa Marilao, yung kanilang Philippine Arena ba tawag doon? Eh, paano magkakaroon ng impact yung rally doon? Eh, sila-sila lang nandun. Ikanawal sila, oo. My report, Senator Bongo, suportado ang panawagan na pabilisin ang pag-hire ng mga school counselor associates sa mga pampublikong paaralan. Iyan nga, wala nga ganun. Report ng DZRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
5: Sinuporta ni Senator Christopher Bongo ang panawagan ng Senado na pabilisin ang pag-hire ng mga school counselor or associate para sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Senator Go, kailangan ang agarang pagpapatupad ng mga programa sa mental health para matulungan ang mga estudyante na hirapan sa stress, bullying, problema sa pamilya o iba pang personal na suliranin. Nagbigay ng pahayag si Go matapos ang ulat na nananawagan itong Senado ng pangangailangan pabilisin ang pag-hire ng school counselor Councilor Associate sa mapampublikong paaralan. Kaya nga sa ulat may inilaan na 2 bilyong piso ang national budget para sa 2026 para kumuha ng 10,000 School Councilor Associate. 1. Alinsunod nga sa Republic Act 12080 o itong Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Co-author at co-sponsor si Go ng panukalang naging Republic Act 12080 na naguutos ng pagtatatag ng school-based mental health program para isulong ang mental health at kapakanan ng mga mag-aaral sa basic education. Aniya ni Go, dapat ituring na bahagi ng mas malawak na pagsisikap ang pagkuha ng mga kwalipikadong tauhan para gawing mas ligtas, mas tumutugon at mas handa ang mga paaralan sa emotional at psychological na pangangailangan ng mga estudyante. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sikat. Noong kaming panahon, elementary days, yung parang second mother mo, yung advisor ng klase mo, usually noon, nung panahon namin, mga ano na eh, nasa 40, 50 anyos na, magsi 60 na, eh may nanay image na sila eh.

with regards to rearing a family, yung mga kailangang solusyonan sa pamamagitan ng mga pagpapayo, huwag mag-bully sa school, huwag maging pasaway, huwag maging tamad mag-gardening. Naalala ko noon, nag-gardening kami. Naghihiram lang ako ng pala, piko, doon sa classmate ko. Kaya ako pinatamaan ng sinabing huwag tamad-tamad sa gardening. Eh, ganun po yun. Nung mga panahon namin, ang laki ng paggalang namin sa mga teacher, kahit pipingutin ka, hindi kami nagdaramdam. Pipingutin tenga mo or sa singit pa yung masakit. O pag medyo maingay tayo sa klase, pasaway. Andali lang. O sa patilya ba? Masakit nga yan. Patilya ng buhok mo. Oh. Lalo pag long hair ka, yung advisor mo, sasabihin, oy, mahaba na to ha. Mahaba na. Itataas na yung patilya mo doon, sabi ni Engineer Ariel Castro dito. Oh, totoo yan. Yung singit ang pinakamasakit. Or yung patatayuin ka sa sulok. Oo. Wala kami noong parang sinabing child, women and child abuse law. Wala yon noon. Hindi kami naniniwala doon dahil ginagalang namin talaga ang aming mga teacher. Ano, eraser na lumilipad. Oo, may ganun. Chalk at eraser. Oo. Lumilipad yan noon. Oo. Tapos, yun nga, yung halimbawa, may high school days. May kumisa nagpahaba, maagang nagbinata yung ano, mga classmates mo. Hahawakan yung mga bigo-bigote o balbas dyan. At hihilahin yan, gogotihin yan ng mga teacher natin. At saka, kahit ballistic na yung teacher, hindi kami nagdadamdam. Yung bullying na sinasabi ng mga classmates, hinahamon din kami namin ng suntukan yun. Kaya ano, lampa ako nun. Palagi akong nahuhulog sa kanal. Oh, nakikipagsuntukan ako, mga grade 4, grade 5, ganun. May gustong mambuli, oh, sisikuhin ka sa plug racing, ganun. Paglabas. Eh, andyan yung galing Pinoy natin na hindi tayo nagpapalagpas. Dismissal na. Goodbye, my teacher. Goodbye. Titinginan na kami ng masama. At paglabas, suntukan na yan. Suntukan na yan. Abangan na sa gate. Ordinaryo po yan. Wala namang saksakan pa nung araw. Suntukan. Yung natunghayan ko nung malalaki na kami sa high school, may nalalaglag ng ngipin. May malalakas din sumuntok. Pero as we go along, wala. Madali kami makalimot. Lalo pag nag-i-indulge kami sa intramurals, sasali kami sa sports, hagaran kami, takbuhan, relay, mga ganun. Eh, nakakalimutan namin yung away. Minsan may masasakit na patut sa dahan, pero hindi naman humahantong sa barilan. O kaya saksakan, ano po. Mahirap yung ganun. Yung counselor natin nung araw, teacher lang natin. Eh ngayon, lalo dyan sa mga exclusive schools, ba may guidance counselor yan. Tsaka may psychologist na yan, may psychiatrist, doctors sila. Kaya po, ang mamahal ng tuition, yung apo ko dito sa Maynila, private school, 300,000 a year. Mapangiwi ako eh. Pambili ko ng bagong kotse sa mahal-mahal. Tuition. Pag-exclusive. Isipin mo, high school pala ang yan, 300,000. Eh, may iba dyan, 500,000 per semester. Saan mo pupulutin yun? Sa maleta? Sana all. Sabi nga ng aking kulig dyan, sana ma-deliveran tayo ng maleta. Eh, sino ba naman tayo para maisipan nilang deliveran ng maleta?

Yung mga dinideliver ng maleta, pag hinimay natin yung idea, no? Pag pinadalan ka ng maleta, inaayos ka. Ang katawagan yan sa media, pare, inayos ko na, binigyan ko ng 5-0-0 para ayos na siya. May pamasahe na pauwi. Ibig sabihin dun, inayos ka. So, meron kang possible threat sa kanila. Kung may pinangahawakan ka ng impluensya sa diba, broadcast media, for that matter, dito na tayo sa profession namin. Hindi naman kami hypocrite, ano? Or, pero, sa totoo lang kami, tulad namin dito na mahihirap lang, kaya namin humarap sa inyo, tumingin eyes to eyes. Pero yung mga nakatanggap ng maleta or na, sobre, for that matter, wala kaming Ferrari eh. Wala kaming Lamborghini eh. Meron dyan, nagkalat na yung mga business establishments ha. May rumored na tumanggap ng maleta. Maleta na yun, di sobre. So, ganun nga po. Napunta ba tayo dyan sa ano? Para magkapera, galing sa maleta. Yun ang naging rumor kay Senator Erwin Tulfo. Nung sinabi niya, 400 million, meron ako. Uy, bilang broadcast journalist, aba, ang daming nag-react. May mga luminary sa broadcast industry na walang ganun. 400 million. Halos 40 dekada na mahigit. Naging broadcast journalist pero walang 400 million. Iba ka, Senator Erwin Tulfo. Saan ang galing yun? Kaya tanong, galing ba yun sa maleta? Ilan ba maleta yung binanggit ng mga sundalo? Dating sundalo? 6? O, 40 million? 150 million? O, 250 na lang idadagdag mo para mag-declare ka ng 400 million. Ganun pa rin. Mahirap abutin yun, ha? 200 million? Sana all. Sana doon na lang sila nag-rally sa Pampanga. Sa Philippine Arena. Ikaw talaga, Sheila. Sheila Arbues, ha? Totoo naman talaga. So, bumiyahe ka pala, Sheila, dito sa Maynila. Oo. Show Boulevard, Ortigas, Green Hills. Andyan yung paligid ng matinding rally kahapon. So, walang nagbigay ng advisory. Pero kung nanonood, nagbabasa kayo, nanonood kayo ng mga major networks. As early as, siyempre, ang major networks, nakasanayan ko na yan dahil sa akin tagal na newscaster. As early as 6, meron na tayong mga nakakalat na reporters, general assignment, nagro-roving na dyan. So, ano na, pumuputok na yung balita na, sa umpisa nga, alas 4, sabi, hindi identified na grupo itong nandito. Wala pang nakapaski na Iglesia ni Cristo sila eh. Pero ang yung mga sinasabi ng mga taga, libreng lugaw, walang magugutom sa rally, sabi ni former Ilocos Sur Governor Manong Chavit. Aba, laki-laki. Ang lapit lang niya sa People Power Monument. Napapagitan yung isang residensya niya. Banggitin ko na, dahil common knowledge naman. Nandyan sa Corinthian Gardens. Edsus Ryan, Corinthians, People Power Monument. Yun na yun, White Plains. Kunting warm-up lang kanilang mobile kitchen. Andiyan na sila sa People Power Monument. Okay, umikot sila dun sa EDSA. Pasahin ko lang yung aking inihandang word for the day. Ang word for the day is flexing. Flexing, spelled F-L-E-X-I-N-G, flexing, is a slang term that means
showing off or bragging, binabragging, or making an ostentatious display of your possessions, your wealth, achievements, or abilities. The term originated from the literal act of flexing, tightening of muscles, evolving into a cultural expression used to describe flaunting one's strength or one's success. Flexing. Iglesia ni Cristo is flexing their muscles. They are trying to show na the world na they can master obedience from their members. Biggest flex. Tingnan natin. Is it the biggest flex? Baka pati barko na daw. May barko ba si Manong Chavit? Kaya ba yung alam ko mga aeroplano at helicopters. Mahirap. Mahirap kalabanin ang mga kurakot. Yan ang inamin ni Senator Alan Peter Cayetano. Na maging silang mga senador ay nahihirapan umanong labanan ang sinasabing pagtatakip sa mga kaso ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Aniya, ito ang dahilan kung bakit nakiisa siya sa mga nag-rally sa EDSA Shrine sa White Plains kahapon. Hindi naman direktang sinagot ni Senator Cayetano ang tanong kung hanggang kailan magtatagal ang rally ng Iglesia ni Cristo. Meron na naman. Continuing. Ito na naman po. Kanina pa lang, pumuputok na sa mga morning reports, Filipinas. Yung pulso ng sambayanan dito sa DZRJ. Yun ang mga sinasabi natin. Merong isang naglabas dito ng statement. Di lang natin babanggitin yung pangalan. Sabi niya, ako ay isang Katoliko. I am a Catholic. And I stand in solidarity with all Filipinos, including my brothers and sisters in the Iglesia ni Cristo. Our differences in faith should never divide our love for our country. We are one Filipino people. Let us honor the preamble by living its ideals every day. Kasi may mga komentaryong siyempre naglalabasan dahil yung factors for to overthrow a government or a revolution or a coup d'etat for that matter or people power revolution for that matter. You should involve the church, the people, and the military. Yung tatlong factor na yan. So, andyan na, may church na tayo, Iglesia ni Cristo. Kahapon, may nag-float na nagpalutang ng possibility na magjo-join daw KOJC, Kingdom of Jesus Christ, ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa INC rally. Pero wala tayong nakitang dumating. Napanood ko lang, may mga correspondents, reporters ang Sunshine Media Network International nag-cover dyan sa rally sa EDSA. Liwasan Bonifacio, for that matter, Quirino Grandstand. Isang nagtalumpati doon sa entablado sa Quirino Grandstand ay si former Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belgica. Isa siyang, maliban sa pag-involve niya sa burokrasya noong panahon ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte, ay siya po ay pastor. Ordained pastor ng isang born-again church. Born again Christian Church.
TLVCC, to be exact. The Living Vine Covenantal Community. So, yun. Medyo ecumenical na rin. Natutunguyan ko yung comment ni Sheila Arbues. Ano talaga siya? Na tawag dyan? Na dismay or ang tawag dyan? Na-intriga talaga siya ng gusto. Dito sa Iglesia ni Cristo. Although kasi yung karapatang mag-rally ay karapatan ng lahat, yung peaceful assembly. Pero ito nga, para sabihin natin yung first factor na church ay, naalala niyo yung first EDSA people power? Ang na-involve doon na nag-dominate sa EDSA people 1 ay Catholic Church. Church. Talking about church factor. Pero kung ikukumpara mo ang Iglesia ni Cristo at saka Catholic Church, hindi lahat ay parang obedient or nagkakaisa. Hindi nag-unite ang Catholic clergy, church. Di tulad ng Iglesia ni Cristo na meron silang some sort of parang solid. May unity ang mga member ng Iglesia ni Cristo. Sa Catholic Church, hindi lahat pwede mong masway. Depende lang kung mayroong makabayan dyan. Eh. Pero nakikita po ninyo na maraming makabayan naman, pero hindi lahat. Hindi mo malalahat. Kung join hands ang Iglesia at Catholic Church, baka napakalaging factor dyan ng church. Church factor. Kaya nasabi natin, mayroong ito, may Katoliko nagsasabi na nakikiisa siya sa pagkilos ng Iglesia ni Cristo na humihingi ng katarungan sa nangyayari. Unang-una, yung sinasabing kakasuhan si Senator Dante Marcoleta ng Ombudsman. Ipapile yung kaso for plunder. Ni-research po natin yung kasong plunder. 75 million and above. 75 million ang kinakasong ikakaso kay Senator Marcoleta. Ang tanong doon, sa maraming layman sa pagkalito ng layman, yung ordinary citizen, ang akala, ang plunder ay para lang doon sa public funds. Pera na, o kabambayan, pera galing sa kabambayan ng bansa. Yung pagnanakaw, pandarambong, plunder. Yung kaso ni Senator Marcoleta, as explained by Assistant Ombudsman Mico Clavano, ikinumpara niya yun sa kaso ni dating Presidente Erap Estrada na nag-amas din siya ng ill-gotten wealth. Kasong kinasuhan siya ng plunder galing sa wetting money doon po sa may EDSA People Power 2. So, kung wetting money yon po, na-establish na ganun, hindi galing gobyerno yon. So, ganito rin kay Senator Marcoleta na sabi nga, plunder din kahit hindi involved ang pera ng gobyerno o ng taong bayan. Ito ang binigyang linaw, in fairness naman, doon sa PCO, Yusek Claire Castro, Presidential Communications Office, na hindi ginigipit ng gobyerno si Senator Rodante Marcoleta, kagaya ng sinasabi nito, at ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Claire Castro, ang reklamong imbestigahan ng Office of the Ombudsman kay Senator Marcoleta ay base sa pag-amin mismo ng senador na tumanggap ito ng 75 million pesos campaign donations
mula sa tatlong tao noong 2025 elections. At ang nasabing halaga, hindi nag-reflect o hindi na-deklara sa SALN, Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth ng senador ng taon na yon. So, ang kaso na kinakaharap niya daw ay galing sa kanya mismong admissions ani Claire Castro. Tinukoy ang plunder na nakatakdang isang pa ng ombudsman sa Sandigan Bayan ngayong linggo. Sabi ni Senator Rodante Marcoleta, pinagtabi sila ni Claire Castro, ang kasalanan ko lamang po ay yung paglikuran kayo. Meron ba? Sabi ni Yusek Claire Castro, umamin siyang tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa tatlong donors. So, abangan natin po kung ano yung mga susunod na kabanata. Kasi nga, itong flexing ng muscle ng Iglesia ni Cristo ay pagpapakita ito ng pagkampi kay Senator Rodante Marcoleta at sinasabi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, lagot kayo sa Iglesia ni Cristo kapag ipinakulong nyo, pinaaresto nyo si Senator Rodante Marcoleta. To the rescue na ang Manong Chavit Singson. Susunod naman mga barko para magdala ng mga supporters ng rally mula sa Visayas at Mindanao. Kikita natin yung mga unfolding scenario. Ano po? Talaga naman yung mga sinisigaw dyan. Justisya. Katarungan sa taong bayan. At ipakulong ang mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Break tayo. Ang oras, impunto alas 11 ng tanghali.

0: RJ Patro.
1: Alas 11:06 na po ng tanghali dito sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Patuloy tayo nakamonitor sa mga nagaganap dyan sa EDSA People Power Monument, EDSA Shrine, o airport, barko. May mga darating ba? 18 former Marines dumating. Dati, biglang tumaas ang airfares from 4,000 to 12,000 papuntang Southern Philippines. Bakit ngayon lang? Bo. Oh, dapat tanungin natin 'yan sa ano ah. CAAP ah, or DTI for that matter, yung USEC for Consumer Protection. Oh. Oh, okay, kaya grabe. Sheila Arbues, Senator Erwin Maleta plus babae. Ito si Sheila Arbues talaga, ang galing. Ang galing mo mag-observe, ha, Sheila. Maleta at babae pa talaga. Ha? Talagang ano, may person account. We are one. Yun ang sinisigaw sa rally ng Iglesia ni Cristo. We are one. Na po, but so many. Multitude, oh. Buong kalye, inukupahan ng parang mga kabute. Naglitawan sa kalye. Oh. Amazing, sabi nga. Amazing. Yan ang sinasabi nating force to reckon with. Iglesia ni Cristo. Mahirap, mahirap. Baliwalain po. Oh. Oh. So, abang tayo, nakamonitor tayo. At sabi nga, yung sinasabi ni Sheila, si Sheila ba nagsabi noon? Ah? Sana sa dome na lang sila nag-rally. Oh, sabi nga, oh, sa dome na lang sila nag-rally para hindi sila makaperwisyo sa mga motorista. Eh, sabi rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, na-monitor daw po nila ng maayos yung lahat ng feedback mula sa social media, iba't ibang platforms ng social media, kaugnay sa kanilang reaksyon dun sa surprise emergency rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, sabi, negative sentiment. Social media monitoring shows negative sentiment. Malaki ang

0: pagtutol o pag malaking pagkairita o reklamo ng mga netizens dun sa idinulot na matinding traffic along EDSA kahapon. Ngayon ay yung mga otoridad are trying to manage, minamanage nila, inaayos nila, nilalagyan nila ng mga barricades pahaba. Parang hiniwa-hiwa nila ang lanes ng EDSA, lalo dyan sa tapat ng EDSA Shrine at saka sa tapat ng People Power Monument, north and southbound. Ha? Kasi dumaan ako kanina, southbound, galing Cubao papuntang dito sa Makati, ay hinahawi na, ginagayat na nila yung lanes along EDSA. By report, investigasyon ng Senado sa shooting incident sa Tacloban City at insidente ng krimen sa mga paaralan na nagsasangkot sa mga mag-aaral, umarangkada na. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Umarangkada na investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senadora Risa Ontiveros ukol sa naganap na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City at sa mga ilang pang insidente ng krimen sa mga pampublikong paaralan. Sa naturang pagdinig, ipinakita sa isang PowerPoint presentation ng post ng isang ina sa Facebook na kasamang kanyang paslik na anak na lalaki kung saan pinahuhubadaan niya ang anak bilang task sa online game. Lapis na nababahala dito si Senadora Ontiveros, kaya nananawagan ang senadora sa mga otoridad na bigyan ng kaukulang aksyon ng insidente ito. Hiniling din ng senadora sa mga magulang na bantayan mabuti ang kanilang mga anak dahil nakakabahala ng insidente ito sa mga online violent games na nakakahikayat sa mga kabataan na gumawa na hindi magandang asal. Sinabi rin ni Ontiveros na pag-aaralan din nila kung narapat ba na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act at umaasa ang mababatas na sa huli ay makakagawa sila ng maayos na solusyon kung magsasama-samang lahat ay itong mga magulang at ang gobyerno sa pagbabanday sa mga kabataan. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Aba, hugging the headlines. So, sa sports, so ang tindi, Justin, Alex Iala advances to the second round of Wimbledon. Filipino tennis sensation Alex Iala is through to the second round after an impressive victory over Mexico's Renata Zarazua in her Wimbledon opener. Iala showcased her composure and world-class shot-making to book her spot in the next round of the prestigious Grand Slam. What a way to start her Wimbledon campaign. Alex keeps making history and proving she belongs on tennis' biggest stage. The dream is alive. On to the second round. Aba, naghahakot. Alex Iala is turning Wimbledon into what many fans are calling a second home court. Thousands of Filipino supporters continue to appear. Alam nyo na, mga Pilipino talaga, matitindi talaga yan. Pagsumuporta sa ating kababayan. Kita nyo na, nung maging world champion, sunod-sunod na iba't ibang titulo na kopo, nahakot ni Pambansang Kamao, Manny Pacquiao, talagang makikita mo. Jump-packed yung mga training stadium hanggang sa laban mismo. Jump-packed ng mga Pinoy. Ganun kung sumuporta ang ating mga kababayan. According to tournament observers and media reports, Philippine flags, mga bandera ng Pilipinas, Tagalog chants, mga nag-chanting ng mga fans and supporters, and emotional celebrations have become a familiar sight throughout her recent matches. With longtime tennis fans are accustomed to passionate crowds, commentators say, Alex

Iala has introduced an entirely new global audience to the sport. Some believe her remarkable rise has united one of the world's largest diaspora behind a single athlete. Although Iala herself has repeatedly remained humble, saying she simply focuses on improving her tennis one match at a time. Oh, yun naman, yun ang sinasabi niya. Sabi niya, whether this extraordinary support becomes an advantage on the biggest stage remains to be seen. But there is little doubt that her story has become one of Wimbledon's most compelling narratives. Oh, hindi ni Alex. Alam niyo ba na 5'9 ba siya? Ang laki-laki pala ng batang to. Eh kasi kung ikukumpara mo sa amin, eh hanggang kilikili lang tayo nun. Oh, 5'9 pala si Alex Iala. Oh, may rasa. Eh, yun nga. Mayroon tayo nasumpungan na statement ng isang member ng iglesia. Isang release na kahapon. Hindi daw makatarungan ang posibleng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Marcoleta na isaan niya sa mga lumalaban sa korupsyon. Alam po ninyo, reason behind o kung alam po ba ninyo kung bakit gustong mawala ulit o mabawasan pa ulit ng numero ng bilang ng mga senador na aktibo sa mga sesyon ng Senado. Ang wag na nating patumpik-tumpik ang gobyerno or yung pro impeachment ni Vice President Sara Duterte, nabanggit ko na. Eh, yun ang isa sa mga purpose. Talagang siguro hindi lang mali-maleta ang bumubuhos na pera diyan. Kasi nakikita natin na walang tulog yung mga alipores, yung mga nautusan na gumawa ng mga paraan. Diba? Ito po'y collective opinion ng ating mga taong bayan. Kung tayo may rally ng iglesia, mabuti nga at may iglesia rally. Kung tutuusin, para magpakita man lang ng konting pagbabalanse. Kasi walang mali-maleta dito sa kampo ni Vice President Sara Duterte, for that matter. Pero yung kabila, mali-maleta daw. Oo. Ilang million? 2 billions? Ang pinubuhos dyan para magtrabaho sila ng gusto, para yung layunin na maalis sa pwesto si Vice President Duterte ay mangyari. Ito na, isa na ito yung ikakaso kay Senator Marcoleta. Nakakulong na si Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada. Nagtatago pa si Senator Bato de la Rosa. Kapag nagtagumpay yung pro-impeachment group na may isa legal o may ilagay sa parang legal status yung pagkawala nito ng mga miyembro ng Senado na pro Sara or kakampi ni Sara Duterte, magtatagumpay sila at the end of the day. So labanan ito ng kwarta. Naalala ko yung aking boss dati sa ABS-CBN, si Gina Lopez. Ang ganda ng kanyang layunin sa DNR. Hindi na kumpirma ng Commission on Appointments. Tinalo ng kwarta. Lobby money. At siyempre, yung mga bumoto, ng mga senador at kongresista sa Commission on Appointments, pinadalan malamang ng mali-maletang kwarta ng mga operator ng mining companies na gustong ipasara ni Gina Lopez. So, hindi siya nakumpirma bilang DNR Secretary. My report, Department of Trade and Industry, Laguna,

0: ng mga programa para sa negosyo at consumer protection sa Louisiana. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Mas pinalapit ng Department of Trade and Industry, DTI Laguna Provincial Office, ang mga programa nito para sa pagpapaunlad ng negosyo at proteksyon ng mamimili sa sinagawang usap tayo, Mayor's Barangay Presentation sa Barangay Santo Tomas, Louisiana. Layunin ang aktibidad na maihatid sa mga residente ang mga serbisyo ng pamahalaan at mabigyan sila ng impormasyon hinggil sa programang makakatulong sa kaunlaran ng komunidad at pagpapalakas ng kabuhayan. Ipinakilala ng DTI Laguna ang ilan sa mga pangunahing programa nito para sa mga nais magsimula na negosyo, mga micro, small and medium enterprises at mga mamimili. Kabilang dito negosyo center, shared service facilities, coconut farmers and industry development plan, one town, one product, Philippines, kapatid mentor me at pangkabuhayan para sa pagbangon at gihawa. Tinalakay rin ng ahensya mga serbisyong may kaugnayan sa consumer protection tulad ng consumer mediation at price monitoring upang maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili. May kabuuan 48 kalahokan na bigyan ng impormasyon tungkol sa mga programa at serbisyo ng DTI na nagbibigay sa kanila ng malalim na kaalaman sa mga oportunidad para sa pagnenegosyo at sa kanilang mga karapatan bilang mamimili. Sa pamamagitan ng aktibidad, mas maraming residente ang magkakaroon ng kamalayan sa mga serbisyong inialok ng DTI at hinihikayat na samantalahin ang mga programang makakatulong sa kanilang negosyo at kabuhayan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. All right. Okay, so all right. Kapihan, malapit na. Kapihan sa Quezon City. Okay. Alam po ba niyo na ako ay nag-host moderator, nag-anchor moderator ako ng Kapihan. Meron tayong Kapihan sa QC, 10:30 a.m. to 12 noon. Gaganapin ito sa Sangkalan Restaurant dyan sa West Avenue, Quezon City. Kita-kits. Marami nagtatanong kasi, nagsisirculate. Meron po ba tayo sa Sunday? Meron, syempre. Oo. Isip-isip muna tayo kung sino-sino pa ang makakarating at gagawin nating issue-based palagi. Palagi may issue yan. Hindi tayo papayag ng ating media forum ay hindi naka-angkla sa issue. Oo. Biglang nagtaasan ang sahod. Oo. Nagtaasan din ang... ang bibigat ng mga sinasabi nyo, ha? Nagtaasan din ang, kapag nagtatalakay ng issue of national interest. Opo. Si ano, nung tinanong si Ombudsman Boyeng Remulla, kung tinanong, pinipersecute mo ba personally or hinahanapan mo ba ng mali o butas si Senator Rodante Marcoleta? Naglabas ng pahayag, naninindigan daw si Ombudsman Boyeng Jesus Crispin Remulla na hindi niya iniutos na hanapan ng kaso si Senator Rodante Marcoleta kasunod ng puna ng mga taga-suporta nito. Pinabulaanan din ni Remulla na pinag-iinitan nila si Senator Marcoleta. Alam niyo na, pa, hampas sa kabayo, latay sa kalabaw. Yun ang palaging ano ba? Sino ba magbe-beneficyo? Every time na may issue tayong tinatalakay, ang tinitingnan natin motibo, ang purpose, kaagad natin tutukuyin sino magbe-beneficyo kapag maubos nila to the tune of 9 daw eh. May narinig akong interview kay Senator Erwin Tulfo. 9 senators pinaproject daw ng sino man ang nagpa-project para mawala sa landas dyan sa Senado at magtagumpay yung pagpapa-impeach, pag-aalis sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Yun yung ano eh. Yun ang benepisyo nila eh. Oh. Kasi pati yung flood control anomaly,

0: Please. Eh, di ba napaka-vocal ni Senator Marcoleta? O di siyempre, masakit sa tenga at dibdib nitong mga yung mga pinasasaringan ni Senator Marcoleta na nagnakaw ng pera mula sa kaba ng bayan ng bansa. Eh, di masakit sa kanila yon. O kita niyo na ang lobby money. Kaya nga sinabi ko, walang tulugan yung kabilang kampo eh. Dahil sa bulto-bultong pera na lumalabas para sila'y magtrabaho. Gawa nila ng paraan. So, para magtagumpay yung layunin ng kanilang principal. Yun. Ito ay galing kay Bishop Boots Belhica, aking tinitingalang leader ng simbahan. The true hope of the Philippines is not found in politicians, parties, wealth, military strength, or human wisdom. Our hope rests in Yahuwah alone. YHWH, the sovereign covenant God, who rules over the nations according to His holy will. Oh. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen as His heritage. Psalms 33, verse 12. Yun, nabasa ko lang po. Gusto ko lang i-flex yung statement ni Bishop. Antindi, ano? Samantalang nakaantabay tayo, nakamonitor tayo sa mga nagaganap dyan sa EDSA, sa mga rally sites ng Iglesia ni Cristo, eh, tayo naman ay nagsasaya para sa ating kababayang si Alex Iala. Oo, yun, oh. Alex Iala's Wimbledon journey continues with blockbuster second round clash against Australia's Maya Joint. The two rising stars last met in 2025 Eastbourne Open Final. Natalo pala noon si Iala. Outlasted Iala in a gripping three-set battle. Now, 1 year later, they meet again. This time on the biggest grass court stage in tennis. Alex Iala, world's ranking number 32 at 21 years old. Maya Joint of Australia, ranking sa Wimbledon world's number 87. She is 20 years old. Oh, pero hindi mo maano, hindi mo masabi. 29 na. Umangat na si Alex Iala. Seeded number 29. Oh, Alex Iala. Oh, yun. Tinalo niya. Oh. She's the first Filipina player to get seeded in any Grand Slam main draw. Oh. She will face either former world number one, Serena Williams. Bambigat nito. Of USA. Or her tormentor, Maya Joint of Australia, round 2. Oh, go, go, go, Alex Iala. Oh, anong suporta ay nasa iyo. Suporta namin lahat ay nasa iyo. Samantala, doon sa Baguio, si Mayor Benji Magalong, Benjamin Magalong, kanyang kinukwestiyon ang naging desisyon ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa investigasyon hinggil sa flood control scandal. Sabi ni Mayor Benji Magalong, hindi dapat talaga masama yan si Bunuan sa state witness. Sabi ni Mayor Benji Magalong, unang-una talagang isa rin yan sa most guilty sa flood control scandal. Sabi yan ni Mayor Benji Magalong. Hindi natin sinabi yan. So, totoo nga naman. Sa tingin ko lang, obserbasyon ni Mayor Benji. Malamang. Yun nga po. Balik-balikan natin si Alex Ayala. Talagang patalon-talon siya dun sa kanyang pag-appear sa Wimbledon tournament. I am very happy with my first round. I think that I played really well and kept the intensity. I was really surprised. Well, the Filipinos, ang ating mga kababayan, keep surprising me in good ways. Sabi niya, I know how notoriously difficult it is to get tickets to this event. So to have what I would call a full house of almost Filipinos is very amazing. Alam mo, talagang likas sa ating mga Pilipino kapag kababayan natin ang namamayagpag sa mga ganyan, mga pandaigdigang torneo. Dinadala ang bandera ng Pilipinas. Napaka-proud natin po. What I would call a full house of almost Filipinos is amazing. I never would have thought that at Wimbledon I would have liked a home crowd. So super thankful and I really enjoyed that. Sabi ni Alex Ayala. Kumusta ang Armed Forces of the Philippines? Kumusta mga sundalo? Oo. Kumusta ang PNP? Andiyan, nagtatrabaho sa EDSA. Mayroon silang crowd control dispersal unit. Oo. Mayroon silang nakaparada dyan. Pagdaan ko kanina, hindi pa masyado matraffic. Sorry. Light to moderate pa yung dinaanan ko dyan. Southbound sa EDSA. Pero mga sundalo, nag-declare na ng full alert status buong bansa ito ah. Pati ng PNP kahapon. Yung dalawa, Philippine National Police, full alert status. Dahil dyan sa mga pagkilos. Kasi nagtatanong tayo sa Visayas at Mindanao kung doon ba ay may mga pagkilos din ng mga faithfuls ng Iglesia ni Cristo. Napakarami po nila. Nung araw, nagparamdam sila last year, ano? That was, ano ba yung buwan yun? August? Talaga namang nationwide. Nationwide, sabi pa ni Boss Ray Langit. On a nationwide level. Ang tanong, ano bang meron sa Armed Forces of the Philippines at PNP, Philippine National Police, para mag-declare ng high alert status? Pero sinabi ni President Bongbong Marcos, wala naman threat sa mga statement niya kahapon. Walang threat, pero lahat ng tarangkahan, lahat ng kalye, papasok ng Malacanang, nakabarricade kahapon. Kulang na lang yung mga matitinding barbed wire barricades. Inilagay talaga. Walang kahit langaw na makakapasok sa Malacanang. Parang naalala ko tuloy si dating Defense Secretary, naging President Fidel Valdez Ramos. Kasagsagan ng mga kudita kay dating the late President Cory Aquino. Lumalabas sa media siya as Defense Secretary noon. Nagpapakita ng katatagan ng depensa ng bansa. Defense Secretary. Pero parang nanginginig yung tabako niya eh. First of all, let me tell you, we are under control. Oh. Kaya natin to, bayan, sabi ni former President Fidel Ramos. Pero hindi mo napansin na medyo may nginig yung kanyang tabako. Are they wasting precious time, efforts, and resources, itong PNP at AFP, instead, gagamitin nila ito sa paglaban sa krimen or insurgency for that matter, yung threat against the government, government security, kasama na rin daw po ito dahil although sinabi ni ano na walang threat ni President Bongbong Marcos kahapon sinasabi niyang puro ito ano gesture o action para ma-destabilize ang gobyerno. Destabilization ito. Nakakatakot yung mukha niya nung sinabi niyang kaya niyang ipasara ang lahat. Parang naalala niyo yung mukha ng tatay niya, no? Kayang magpasara ng malalaking kumpanya. Mali siya kanina sa papuntang Canada, si President Bongbong Marcos. Sino ang pinoprotekta ng AFP at PNP ngayon? Wala na sa... Ang commander-in-chief nila ay wala na dito. Yung mga nagpa-practice lang ng freedom of peaceful gathering, yung mga rallying yan, nasa batas po yan. Nasa saligang batas. Karapatan ng bawat isa na pwedeng maglabas ng saloobin, freedom of expression. Long live democracy. Kailangan natin ng ano, yung non-violent mga nagpo-protesta, tinitingnan ba nila na threat ito? Sacred yung right ng bawat isa ng freedom of thought, freedom of conscience, freedom of religion, practice of religion, freedom of opinion, freedom of expression. Dito tayo sa broadcast media, ha? Peaceful assembly and association as ano ito? Civil society. Sana makamit natin ang genuine justice para sa in pursuit of accountability and of transparency and accountability. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Yun. Nakakaalarma yung marami nagsasabing nawe-weaponize. Tinalo na si Renata Sarazua ni Alex Ayala. Kaya naging seated number 29 na si Alex Ayala. Baka makalaban niya si ano, medyo kaabang-abang yun, ha. Makalaban ni Alex Ayala si Serena Williams. Bigat noon. May isang payag dito ang punong ministro ng Iglesia ni Cristo, si R.D. Manalo. Ang taong nananatiling tapat sa Diyos sa gitna ng pagsubok ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Kaya magpatuloy, manalangin, at huwag mawala ng pag-asa. Well said, our Supreme Leader of, Supreme Minister, Iglesia ni Cristo. Merong isang political analyst na natanong kaugnay sa kasong kinakarap ni Senator Marcoleta in relation doon sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay si Dr. Antonio Contreras. Ayon sa kanya, mahirap umanong isa-isang tabi ang posibilidad na iisipin ng publiko na ang pag-alis kay Marcoleta sa Senado ay maaring maka-apekto sa magiging bilang ng mga senador na boboto sa impeachment. Yan ang sinasabi natin. Alam natin yung batas na hindi pwede kasi wala pang conviction with finality. Hindi pa naman masasabing may conviction with finality hanggang dumating yung panahong yun. pwedeng sabihin na mababawasan ang bilang ng mga senador. Halimbawa, si Senator Jinggoy, makonvict with finality bago mag 2028. Mukhang imposible yun, ang bilis nun. Paano nila gagawin yun sa Sandigan Bayan? May pumasok dito ang balita eh. Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, Senator Bato ba, i-declare nilang ganun, in absentia, hindi na bibilanging member ng Senado. Kaya yun ang sinasabi natin. Paano kaya magagawa nila yun? Kasi pag sinabi mong all members of the Senate, that is 24 senators, including the Senate President. Yung number to convict Vice President Sara sa impeachment case is 16. 16 senators out of 24. Paano naman yun? Tumalo na sa kabilang bakod yung dalawa na sabing binantaang kakasuhan. Chis Escudero at Joel Villanueva, paano mo bibilangin sila? Unless na maituloy nga yung kaso kasi inuurirat ng taong bayan ang ombudsman. Asa na yung kaso ni Chis Escudero? Asa na yung kaso ni Joel Villanueva? Ngayon, kung itutuloy nila yun, yan, Chis, Joel, Marcoleta, Jinggoy, Bato. Lima pa lang. Jaime Samoya Bernante, si Alex Iala at Obiena, yung pull bolter, winner always. Great job, Puso, Sir Angelo. Jaime Samoya Bernante. Magdala ng dinugo. Nabasa ko tuloy. Alam mo, lahat po ay may karapatan na sabi ni Rick Oracion, ang baboy daw ay marumi. Yan ang sabi sa Bible. Baka sinabi lang yan ng mga kapatid nating Muslim. Hindi ya. Sir, ginugurgur ata ang RJ Patrol. Sabi ni Rick Oracion, bakit? Bakit ginugurgur? Oo. Okay pa tayo. Ang baboy daw ay marumi. Kasi ginawa nilang halimbawa yung baboy, hindi na yung dugo. Hindi yata. Kasi nga, dun sa New Testament, nung kinast out ni Jesus Christ yung mga nag-possess na demonyo dun sa medyo nabaliw dahil sa parang na-possess ng devil. Pumunta daw po lahat ng devil dun sa isang kawan ng baboy sa tabi. At nagpatiwakal lahat ng baboy dun sa ilog, tumalon, nagpatiwakal. So yan ang sinasabi nila, marumi, kasi nasapian ng masamang espiritu siguro. Baka sinabi nila kaya marumi. O kaya, literal na marumi kasi walang pinipiling kinakain ng baboy. Bigyan mo man yan ng kahit panis na pagkain, kakainin niya. Yan nga. Kaya, man, careful din tayo. Hindi talaga maiwasang magkaroon ng mga pagtatanong, pagdududa tungkol sa timing ng kasalukuyang mga pangyayari. Iginit ng analyst na mahalagang hayaang manaig ang due process at ang tamang proseso ng batas upang malinawan ang lahat sa isyung pumapaimbulog sa ating lipunan at sa ating bansa. It is very defensive. Hindi natin maalis sa kanyang isipin yung ganun na aalisin siya, Senator Marcoleta. At the same time, mawawala ng isang boto para pumanig kay Vice President Sara Duterte. Mabilis tayong mag-connect noon, pero hintay lang po tayo ng mga susunod na magiging susunod ng mga pangyayari dito sa isyung ito. With that, isasara natin ang tabing ng ating episode ng RJ Patrol on a Wednesday, first day of July 2026. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

Αλλά σου όχι ο σέτερ πόνο μάγα. Αγαντάγω μάγα μάγα μπαντίδο. Το πόνο είναι Morning Report Πιλιππίνας, live σε νιο παμπορίτων στα σώνα ράδιο σε AM Band, ang VCRJ, 8 AM Radio Bandido. Sa oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Miyerkules na po at unang araw ng Hulyo 2026, unang araw ng ikalawang semestre ng taong 2026, July 1, 2026. Tuloy-tuloy pa rin yata yung nagaganap na rally dyan sa may EDSA Ortigas area, no? Sa may People Power Monument at saka sa may EDSA Shrine. Wala po ilang araw titigil dyan yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero mukhang pangmatagalan at pangmahabaan itong bakbakan na to. In the meantime, lilipad patungo Canada ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magpagkita sa punong ministro ng Bansang Canada, Presidente ng Canada. May mga ilang kasama tayong naunda na doon. Mga ilang kasama natin sa Malacanang Press Corps ang nagpunta na roon. So, tignan natin ha, mga development.

In the meantime, kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. At ito po ang mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga! Low pressure area, namumurong maging bagyong Henry. Malaking bahagi ng Luzon na uulanin. Padumalo sa EDSA protest, umabot na sa 11,000 PNP, naka-full alert. Ang ginaganap na emergency rally sa EDSA ay suporta kay Senador Rodante Marcoleta, sabi ng Iglesia ni Cristo. Malacanang, walang nakikitang banta mula sa nagpapatuloy na EDSA rally. Habang si Vice President Sara Duterte ay nagsabi na ang EDSA rally ay senyales ng lumalaking sentimiento laban sa administrasyon. Posibleng kasong plunder kinundina ni Senador Rodante Marcoleta. Mga kaso ni na Villanueva o ni na Senador Joel Villanueva at Senador Chis Escudero, hinahanda na ng ombudsman. Uy, biglang hinahanda kasi may rally. Official visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada, tuloy na ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez. Itong buwang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, grabe sa haba, sabi ni Senadora Amy Marcos. Vice President Sara Duterte pumayag na nabuksan ang BIR tax records pero sa isang executive session lamang. Epekto ng social media sa kabataan, nais halughugin nitong si Senador Tito Soto III. At makasaysayang 85 pesos per day na wage hike sa Metro Manila, inanunsyo ng DOLE. Ngayong araw, kahapon sa kasagsagan ng rally. Parang may feeling ako doon. Bakit kaya? Sorry ah, pero wala lang, naisip ko lang. Parang may feeling ako doon. Bakit kaya parang may feeling ako doon? Hindi ko lang malaman kung bakit. Ah, pero bayaan nyo na. Ha? Yan po, mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito, pero bago ang lahat ng yan, tulad ng nakagawian natin. As usual, katulad ng dati. Good morning si Mami Dang. Good morning kay Taser Net. Aking kaibigan si Taser Net. Good morning sa'yo. Good morning, T. De Los Santos. Good morning. Si Steel Joan. Good morning, Steel Joan. Si Luz Papa. Good morning, Luz Papa. Si Ray Del Monte Voces. Good morning, Ray Del Monte Voces. Si Emily Fontanilla. Si Angelo Redaja. Si Mark Mallorca. Si Dolores Patawaran. Magandang umaga sa inyong lahat. Si Julio M. Trenta. Good morning, Julio M. Trenta. Si Tatay Strauss Fernandez. Good morning, Tatay Strauss Fernandez. Si Recoracion. Good morning, Recoracion. Si Morbi Amak. Magandang umaga, Morbi Amak. Si Jomedes Castro Jr. Good morning. Si Mercy Fernandez Narciso. Good morning. Si Menchime. Good morning. At si May Doria Guevara. Aba! Aba! Nanonood! Nanonood si May! Good morning, May! Mga nanonood sa atin, ha? Palagian. Maraming salamat, ha? Tuloy na tayo! Sa magiging taya ng panahon, makakaranas ng pag-ulan ng malaking bahagi ng Luzon dahil sa isang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Ang low pressure area ay nasa ibabaw ng karagatan ng Gasan na Maugusan, Marinduque ayon kay PAGASA Weather Specialist Chanel Dominguez. Mataas ang posibilidad na maging ganap na tropical cyclone ng low pressure area at kapag nangyari ito ay tatawagin itong Henry. Ikawalo na yata si Henry. Ikawalong bagyo na pumasok sa bansa kung magiging bagyo siya. Patuloy namang nangingibabaw ang southwest monsoon o hanging habagat sa hilagang bahagi ng Mindanao. Ang binabantayang low pressure area magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Samantala, makararanas naman ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Province sa Origen, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental. Dala ito ng habagat o southwest monsoon.
sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagpulog, dala pa rin ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan at kulog at kidlat dala ng localized thunderstorms. Ayon sa PAGASA, mananaigang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin at banayad hanggang katamtamang pag-alon sa karagatan sa buong kapuluan. Ang araw! Ang araw ay sumikat, alas 5.31 ng umaga, lulubog mamaya alas 6.29 ng gabi, umiiksi. 58 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim!

na patuloy natin binabantayan yung ginagawang rally dyan sa Ortigas, Echo Ortigas area. Dyan sa may White Plains, sabi nyo. Bago ang lahat, yung exchange rate natin, ang dolyar ay nagkakahalaga na ng 61 pesos and 37 centavos. Medyo mukhang nag-stabilize na siya dito sa 61 peso level. Ano? Hindi ko alam kung magkakagulo muli dahil may inaasahan tayong hindi maganda sa Middle East dahil mukhang hindi nagiging smooth yung usapan ng Amerika at saka Iran. But at any rate, at the moment, mukhang stable siya sa level ng 61 pesos. So ang palitan ng dolyar sa piso, ang isang dolyar ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 31 centavos. Sa balitang inaantabayanan natin, naglabas na ng opisyal na pahayag ang Iglesia ni Cristo kaugnay na nagaganap ng malaking rally sa EDSA, Freedom Park at Diwasang Bonifacio. Ang pahayag ay ginawa ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Edwin Zabala sa Net25, kung saan nilinaw niya na ang Iglesia ni Cristo ay hindi tutol sa pagpapatupad ng batas, pero tutol sila sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Noong Lunes, June 29, 2026, ay naglabas ng kumpirmasyon si Ombudsman Crispin Boying Remulla sa pagsasampa ng kaso nitong linggo laban kay Senador Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder kaugnay ng tinanggap nitong campaign donation. Ngunit kinwestiyon na Iglesia ni Cristo ang kasong plunder gayong wala namang nasasangkot na pondo ng bayan sa usaping ito. Tinukoy pa rin ang Tinukoy pa rin ang spokesperson na si Zabala na si Marcoleta ang nagpisimula ng investigasyon sa flood control anomaly. At kahit anya naalis na ito bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ay itinuloy pa rin ng senador ang paghahanap sa katotohanan. Nauna rito ay naglabas na rin ang desisyon ng COMELEC na walang katiwalian o irregularidad sa pagtanggap ni Marcoleta ng campaign donation. Sa huli ay nanawagan ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na magpapatuloy ito sa paghahanap ng katarungan na matagal nang isinisigaw ng mga Pilipino. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba't ibang grupo na sumusuporta sa pagkilos upang matukoy ang mastermind ng mga irregularidad sa flood control sa EDSA at Liwasang Bonifacio na nagsimulang magdatingan kahapon ng madaling araw. Umabot naman sa tinatayang 11,000 ang mga nagtipon sa protesta malapit sa People Power Monument sa EDSA, Quezon City, bandang alas 11 ng umaga kahapon dahilan upang isailalim sa full alert ang ilang pangunahing unit ng Philippine National Police. Patay sa pagtataya ng pulisya, lumobo sa 11,000 ang bilang ng mga kalahok, 9 oras matapos magsimula magtipon ng mga ito. Mahigit 6,000 pulis ay ipinakalat upang tiyakin ang seguridad at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Excuse me po. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Dartates, isinailalim sa full alert ng National Capital Region Police Office, Central Luzon Police, Calabar Zone Police, National Support Units, at mga tanggapan sa Camp Crame. Sa kabila ng malakas na ulan, kahapon nanatili sa kanilang pwesto mga pulis upang magbigay ng seguridad sa mga ralista at motorista. Nandun din yung mga ralista kahit malakas ang ulan. Sa isang pahayag, sinabi ng DILG na inatasan ito ang PNP sa pakikipag-ugnayan ng local concerned local government unit na pairali ng maximum tolerance at ipatupad ang angkop ng security at traffic management measures. Samantala, inanunsyo ng MMDA ang pagsasara ng EDSA Ortigas Service Road northbound, EDSA Ortigas Flyover northbound at southbound at White Plains Avenue sa magkabilang direksyon. Iniulat din ng MMDA ang mabagal na daloy ng trapiko sa EDSA southbound mula Scout Borromeo hanggang Ortigas, split at northbound mula Guadalupe hanggang White Plains matapos masakop ang mga sasakyan ng mga ralista ang isang lane, pinayuhan ng mga motorista na gumamit ng alternatibong rota.

I guess today yan din ang ano ha, yan din ang advice ko. Yung mga galing Quezon City na pupunta na Makati at yung mga galing naman ng South, Pasay, Makati pupunta na Quezon City, eh medyo umikot kayo. Huwag kayong magsapalaran sa EDSA at sa C5 dahil malamang kung andyan pa yung mga nagrarally, eh masikip pa yan. Iginit naman ng Philippine National Police na dapat pare-parehong igalang ng lahat ang batas kasunod ng mga isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa Metro Manila kahapon. Ayon sa PNP, mahalagang sundin ang mga legal na kinakailangan sa mga pampublikong pagtitipon kabilang ang pagkuha ng permit kung kinakailangan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Inamin naman ng NCRPO o National Capital Region Police Office na nabigla sila sa biglaang pagtitipon dahil wala itong permit at wala rin paunang abiso kaya hindi sila nakapaghanda ng maayos. Gayunman, pinayagan nila magpatuloy ang rally basta't mapanatili ang kapayapaan at kaayusan alinsunod naman sa direktiba ng Department of Interior and Local Government. Ayon sa NCRPO, kung naging magulo ang pagtitipon, agad sana itong pinahinto. Samantala, 4 na katao ang naaresto sa rally, kabilang dito ang isang bus driver na umano'y nakabangga ng pulis, isang nagprotesta na umano'y nanuntok ng pulis, at dalawa pa dahil sa magulong asal. 3 pulis naman ang nasugatan, kabilang ang 2 sangkot sa mga insidente, at isa na nakaranas na matinding pagkapagod. Tinatayang 10,000 katao ang nagtipon sa paligid ng EDSA People Power Monument at White Plains Avenue hanggang alas 10 ng umaga. Ayon sa Quezon City Police District, hindi pa natin alam kung ilan pa sila sa kasalukuyan.

tinitignan ko eh. Yung, wala, inisili po lang sa Facebook. Diba? Yung, EDSA update. Diba? Kung ano na ang itsura niya at night. Kasi, kahapon eh, may mga na-arresto na. Wala. Ganun pa rin. Ganun pa rin yung nakikita ko. Marami pa rin, may mga tao pa rin. Hindi ko lang alam kung nag-uwi na ngayon, pero ito yung kagabi. Oh, eh, kagabi, marami pa rin tao. At marami na nagagalit na motorista. So, sige, tingnan lang natin. Sinabi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang permitang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo malapit sa People Power Monument sa EDSA at naapektuhan ang operasyon ng EDSA busway matapos umanong sakupin ng mga kalahok ang bahagi ng exclusive lane. Ayon kay MMDA General Manager, retired General Nicholas Torre III, isinara ang White Plains Avenue dahil sa pagtitipon at ang northbound EDSA busway na lamang ang nananatiling bukas sa naturang bahagi ng EDSA. Sinabi niyang nagsasagawa ang MMDA ng clearing operation sa busway at paghila sa mga sasakyan na kaharang sa daloy ng trapiko. Iginit din ni Torre na walang permit at walang naging koordinasyon sa mga otoridad ang naturang pagtitipon. Humingi rin siya ng pangunawa sa mga commuter at motorsiklo o motorista na naapektuhan ng matinding trapiko. Samantala, sinabi ni Quezon City Department of Public Order and Safety Chief Retired General Elmo San Diego na unti-unti nang nagiging maayos ang sitwasyon sa lugar ng pagtitipon habang patuloy na tumutulong ang lokal na pamahalaan sa pulisya sa pamamahala ng lugar at paglilinis ng mga apektadong kalsada. Nauna nang nagbabala ang MMDA sa mga motorista na asahan ng mabigat na daloy ng trapiko dahil nananatiling okupado ng mga sasakyan ng mga realista ang isang lane ng EDSA at pinayuhan silang gumamit ng alternatibong rota. Hindi naman nakikita na Malacanang nabanta sa Administrasyong Marcos ang emergency rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ginagaling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng publiko sa freedom of expression at peaceful assembly, subalit hindi nito kinukonsente ang pang-aabuso. Idinagdag pa ni Castro na nananatiling nakapokus ang Pangulo sa pagpapatupad ng batas at pagsusulong ng mga programa para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino sa kabila ng nagpapatuloy na pagtitipon. Tinatayang may 10,000 protesters ang nag-ipon-ipon sa People Power Monument sa Quezon City kahapon na nanawagan ng mga ito ng accountability at transparency.

Sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na ang mga tao ng tipon sa EDSA ay nagpapakita ng lumalaking sentimiento laban sa administrasyon ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Duterte, hindi umano natutugunan ng pamahalaan ang mga pangunahing problema ng bansa tulad ng mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng katiyakan sa trabaho at pagtaas ng gastusin. Iginiit din niya na sa halip na magbigay ng solusyon, pinipili umano ng administrasyon na patahimikin ang mga kritiko sa ngalan ng pananagutan. Ang pahayag ni Duterte ay kasunod ng pagtitipon ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa Iglesia ni Cristo, tinututulan nila ang umano'y selective justice at distortion of law kaugnay ng planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Dante Marcoleta. Sinabi rin ni Duterte na ang mga nagtatanong tungkol sa umano'y korupsyon sa Malacanang pumupuna sa pamahalaan o naglalabas ng mga aligasyon laban sa Pangulo ay tila pinipigilan na anya ay nagdudulot ng pangamba sa malayang pagpapahayag at pananagutan ng pamahalaan. Dagdag pa niya, ang isyo ay hindi na lamang usapin politika kundi tungkol sa dangal ng Estado at kinabukasan ng mga Pilipinong nahaharap sa kahirapang pang-ekonomiya habang umano'y napipigilan ang kanilang mga boses. Si Sara Duterte kasalukuyang nahaharap sa impeachment matapos siyang akusahan ng Kamara ng Pagbabanta laban sa Pangulo at First Lady, hindi may paliwanag na yaman at maling paggamit ng confidential funds. Magsisimula ang kanyang impeachment trial sa Senado sa Lunes, July 6.

At pahayag naman ng kumpiyansa si Senador Panfilo Lacson na hindi magpapa-impluwensya si Ombudsman Boying Remulla sa rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Umaasa din si Lacson na mapapanatili ng Philippine National Police ang kapayapaan at kaayusan sa kabila ng mga pagkaantala at abalang dulot ng mga taga-suporta ni Marcoleta. Nagsagawa nitong Martes o kahapon na isang biglaang rally sa haba ng EDSA sa Quezon City ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang tutulan ang posibleng pag-aresto kay Marcoleta na miyembro rin ng kanilang relihiyosong grupo. Ang kaso laban kay Marcoleta ay may kaugnayan sa 75 million pesos na halaga ng mga regalo o donasyong tinanggap niya noong January 2025 nung siya ay kongresista pa. Ilang kataong iniulat na naaresto sa naturang rally habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga nagpapatupad ng batas at mga kalahok na protesta. Kinumpirma na isang Iglesia ni Cristo na isinagawa ang rally sa EDSA bilang suporta kay Marcoleta na nagsabing ang mga kasong plunder laban sa kanya ay naglalayong pigilan siya sa paglalantad ng katiwalian at sa paglahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang natinuligsa ni Lacson si Marcoleta dahil sa gaslighting, lalo na matapos itong banggitin ang naging pahayag ni Lacson na maaari pang maareso at makulong ang siyam na iba pang senador. Binigyan din ni Lacson na pagtukoy niya sa posibilidad na makulong ang siyam na senador ay isang hypothetical statement sa konteksto na pagdetermina ng base o ng base number para i-compute ang constitutional requirement na two-third vote ng lahat ng senador na aktibong sasama o hindi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nananatiling normal naman ang operasyon ng MRT 3 kahapon sa kabila ng isinasagawang protesta malapit sa People Power Monument sa Quezon City. Ayon sa MRT 3, bukas at tuloy-tuloy ang biyahe sa lahat ng 13 istasyon nito mula North Avenue hanggang Taft Avenue upang patuloy na makapaglingkod sa mga pasahero. Dagdag pa ng MRT 3, nakadeploy ang kanilang station personnel at security team sa lahat ng istasyon upang mapanatili ang kaayusan, kaligtasan ng mga pasahero at maayos ang operasyon ng tren. Matatagpuan ang lugar ng protesta sa pagitan ng Santolan, Annapolis at Ortigas Stations, ngunit wala itong naging epekto sa operasyon ng MRT 3. Activated na rin ang Emergency Operations Center para sa mas mabilis na aksyon at koordinasyon ng MMDA sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, nakadeploy ang traffic personnel at kapulisan sa kahabaan ng EDSA, partikular sa harap ng People Power Monument sa Quezon City, kung saan magkakaroon ng pagtitipo ng daan-daang katao. Sa direktiba, libo-libo na, hindi na daan-daan, libo-libo katao. Sa direktiba ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, itoto at titikita ng mga naka-illegal parking sa kahabaan ng EDSA White Plains Avenue sa pakikipagtulungan ng PNP. Kasama rin si MMDA Assistant General Manager for Operations, Assistant Secretary David Angelo Vargas sa pagmomonitor ng sitwasyon sa EDSA at Iwasang Bonifacio sa Manila sa... Excuse me po. Sa Manila sa pamamagitan ng closed circuit television na sa MMDA Communications and Command Center, naka-preposition at standby naman ang mga behikulo ng ahensya na handang magsakay ng mga pasahero na maaaring maapektuhan ng pagtitipon. Itutuloy natin itong balitaan to, ha. Tutuloy natin ang balitaan pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras natin, alas 8:31 na po ng umaga.

Nagbabalik ang inyong morning report, Pilipinas, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band ng DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyo kalimutan natin mga social media channels, sa Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na po ang bagong video ng DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, kwentuhan, huntahan at kulitan. Eto pa, inundina ni Senador Rodante Marcoleta ang posibleng pagsasampa ng kasong plunder kung ngayon na umano'y hindi niya pagdedeklara ng 75 million peso campaign donations. Sa isang video sa Facebook, sinabi ni Marcoleta na layunin umano ng kaso na pigilan siya makilahok sa investigasyon sa umano'y flood control scandal at sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ombudsman na Boying Remulla, isasampa ang kaso laban kay Marcoleta sa kanyang mga campaign donor na sina dating Congressman Michael Defensor at mga negosyateng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Iginiid din ni Marcoleta na mas inuuna umano ng gobyerno ang pag-usig sa mga naghahanap ng katotohanan kaysa sa mga sangkot sa katimulian. Binanggit din niya na nakabinbin pa rin umano mula April 2026 ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng issue sa flood control. Inakusahan din niya si Remulla na planado ang pagsasampa ng kaso. Samantala, itinanggi ni Senador Ping Lacson ang paratang ni Marcoleta ay kay Lacson ang naon na niyang pahayag tungkol sa posibleng siyam na senador na makulong ng isang hypothetical na halimbawa lamang kaugnay na kinakailangan bilang ng boto sa impeachment trial at hindi batay sa anumang nalalamang plano.

Para makabawi! Para makabawi! Ito, para makabawi! Nasa preliminary investigation na ang reklamo laban kay Senador Joel Villanueva kung ngayon na umano'y irregularidad sa mga flood control project ng pamahalaan ay kay Ombudsman Boying Remulla kahapon. Agad na siya, hindi na siya nagbigay ng iba pang detalye hinggil sa sinasagong investigasyon. Ayon kay Remulla, sinusuri ng Office of the Ombudsman ang 2-3 reklamo laban sa mga senador at isa rito ang handa ng ihain sa Sandigan Bayan. Kinilala niya si Senador Rodante Marcoleta bilang mambabatas na nakatakdang sampahan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan na ngayong Linggo. Noong May 26, sinabi ni Remulla na maaaring magsampa ang Ombudsman ng kasong plunder laban kay Villanueva sa Sandigan Bayan sa loob ng 2 linggo. Excuse me po. Kaugnayan na umuloy pagkakasangkot nito sa flood control controversy. Noong June 19, kinwestiyon ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC ang pagkaantala ng pagsasampa ng kaso laban kay Villanueva at sinabing kasabay ito ng mga kamakailang political realignment sa Senado kabilang ang naiulat na paglipat niya sa majority block na pinamumunuan ni Senador Sherwin Cachalian.

Oh, siya pang pambawi. Siya pang pambawi. Posibleng maisampa na sa korte sa loob ng 2-3 linggo ang mga reklamo laban kay Senator Francis Chis Escudero kaugnay na umano'y irregularidad sa mga flood control project ng pamahalaan ayon sa Office of the Ombudsman. Sinabi ni Ombudsman Boying Ramulla na nasa preliminary investigation na reklamo at kabilang ito sa mga kasong plunder na inihahanda nilang ihain. Hindi na nagbigay na iba pang detalye hinggil sa mga aligasyon na eksaktong mga kasong maaaring isampa. Noong May 21, inatasan ng Ombudsman si Escudero na magsumite ng kanyang counter affidavit. Patapos kumpirmahin na sa preliminary investigation ng reklamo, nag-ugat ang reklamo sa mga aligasyong nag-uugnay kay Escudero sa mga irregularidad sa flood control projects. Nauna lang sinabi ng Ombudsman na sa cloud na

Investigasyon ng omunay plunder, graft at bribery, kaugnay sa paghahanda at implementasyon ng mga infrastructure projects. Inihayag din ni Remulyan na nakatakdang magsampang ombudsman ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan ngayong Linggo, habang nasa preliminary investigation na rin ng reklamo laban kay Senador Joel Villanueva kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project. Kita niyo yun? Nakikita niyo yun? Bumawi, no? Bumawi. Bumapawi ba? O Damocles sword? Yung nakabiti na espada sa ulo nila. Sige kayo, hindi kayo pwedeng bumaliktad. Alam niyo na trabaho niyo sa impeachment. Di ba parang ganon? Parang ganon ang basa ko eh. Saka inilabas habang nagkakaroon ng rally para masabi nila doon sa mga nagra-rally na hindi ha. Hindi lang si Marcoleta pinag-iinita namin ha. Pati yung mga tumalo ng bakod, may mga kaso pa rin. Two-fold, di ba? Two-fold. Okay din, magaling, magaling. Gusto ko yung style. I like the style, ha? Sinisipo na ako. Okay yan, okay yan, okay yan. Galing ng pagkakalatag. Bilib ako. Anyway, naniniwala si Senator Panfilo Lacson na mahalagang maisawala at ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang kanyang nalalaman kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa mga flood control projects. Ngunit sinabi rin itong nararapat na maibalik ang anumang pondong napatunayang nawala dahil sa mga anomalya. Ayon kay Lacson, maaaring maging mahalagang state witness si Bunoan sa isinasagawang investigasyon dahil umano sa hanlawak na kanyang kaalaman hinggil sa mga proyekto sa infrastruktura noong siya ay kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sinabi rin ng senador na posibleng testimonya ni Bunoan na ay maaaring magdulot ng pangamba sa mga tao nagkaroon ng direktang transaksyon sa kanya. Nauna na ang inanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla na nakipagkasundo ang kanilang tanggapan kay Bunoan upang makipagtulungan bilang cooperating witness. Dahil dito, plano ng ombudsman na hilingin sa Sandigan Bayan na alisin siya bilang akusado upang makapagbigay ng testimonya bilang state witness. Sa kasalukuyan, si Bron ay kabilang sa mga akusado sa kasong plunder laban kay Jingoy Estrada sa 5th Division ng Sandigan Bayan, gayon din sa dalawang magkahiwalay na kasong graft. Iginiit ni Lacson na kung papayagan si Bunoan bilang state witness, dapat umanong may kaukulang restitution o pagsasauli ng pondong umano'y nawala sa gobyerno. Bakit ang hilig-hilig nila yung ano, isoli yung pera sa gobyerno? Yeah, di ba na? Tinukoy niya halagang hindi bababa sa 1 bilyong piso, patayaan niya sa mga naunang testimonya ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa isang supplemental affidavit noong November 2025. Sinabi umano ni Bernardo na may mga proyektong nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 bilyong piso kada taon mula 2023 hanggang 2025 na kanyang pinangasiwaan para kay Bunoan. Inilahad din niya ang umano'y sistema ng paghahati sa tinatawag na commitment sa mga proyekto. Samantala, ang mga naturang aligasyon ay bahagi ng mga kasong kasalukuyang dinidinig ng hukuman. Wala pang pinal na desisyon ng korte kaugnay sa mga ito at nananatiling umiiral ang presumption of innocence ng lahat ng mga akusado hanggat hindi napatutunayang nagkasala sa ilalim ng batas. Talagang ano eh, no? Ang tuloy ng smoke screen. Bilib kayo eh, no? Ang tuloy ng smoke screen. Biglang tapos meron pang 85 pesos. Mamaya, babasahin ko yun. 85 peso increase sa sweldo. Ang linis. Ang linis ng kilos. Ang ganda ng pagkakalatag. Tuloy ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada para sa isang official visit mula July 1 ngayong araw hanggang July 4 sa Sabado. Mismong si Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez ay nagkumpirma nito sabay sabing walang magiging
na may sabing walang magiging pagbabago sa schedule ng Pangulo papuntang Canada ngayong araw. Naging isang malaking katanungan kasi kung patutuloy pa ang Pangulo sa biyahe niya sa Canada matapos na magsagawa ng emergency rally ang Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains. Dahil sa nasabing rally, kinansela ang sanay pagdalo ng Pangulo sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP presidential luncheon sa Makati City dahil mas pinili nitong i-monitor ang sitwasyon sa EDSA. Dahil pa rin sa naturang rally, ni-lockdown ang dalawang gates sa Malacanang, ang Arlegui at Solano Gates, ang JP Laurel Gate lang ang nakabukas.

sa impeachment. Sinabi ni Senator Amy Marcos sa nung Lunes na masyadong mahaba ang inaasahang 7 buwang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi ito dapat magtagal ng ganun. Batay ang 7 buwan sa pagtataya sa paliwanag ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantug na maaaring mangailangan ng prosecution ng hanggang 62 trial days para iharap ang kanilang ebidensya habang tinatayang 30 trial days naman ang kakailanganin ng depensa. 92 days. Haba nga. Ayon kay Marcos, tiyak na maapektuhan ng mahabang paglilitis ang gawaing legislatibo ng Senado. Sinabi naman ni Bantug na kung aabot sa 92 trial days sa paglilitis, ito na magiging pinakamahabang impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas sa kasalukuyang schedule. Idarao sa mga pagdinig tuwing Lunes hanggang Miyerkules, alas 2 ng hapon hanggang sa Linggo bago ang State of the Nation address. Yan. Sa tuwing Lunes hanggang Miyerkules, alas 2 ng hapon hanggang sa Linggo bago ang State of the Nation address o SONA, habang nakalaan ang Huwebes para sa mga mosyon. Pagkatapos ang SONA, gaganapin ang mga pagdinig tuwing Martes hanggang Huwebes alas 2 ng hapon. Nanawagan naman ang House Prosecution Team na hayaang maipakita muna ang lahat ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago humusga publiko. Ayon kay trial spokesperson at impeachment advisor Robert H. Barber, mahalagang magpatuloy ang proseso ng impeachment nang walang hindi kailangang pagkaantala. Hinikayat din ni Deputy Speaker J. Kong-hun ang publiko na hintayin munang marinig ang ebidensya na magkabilang panig bago bumuo ng opinyon. Samantala, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na hindi dapat hadlangan ang proseso dahil mahalaga ring marinig ng taong bayan ng mga ebidensya. Iginita House Prosecution Panel na handa silang iharap ang kanilang ebidensya at igagalang nila magiging pasya ng Senate Impeachment Court.

Pumayag na ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Nabuksan ang silyadong kahon ng BIR na naglalaman ng kanyang tax records at ng kanyang asawa sa kondisyong isasagawa ito sa isang executive session. Nasa kustudiya na ng Senate Impeachment Court ang naturang kahon na pinaniniwala ang naglalaman ng income tax returns sa Nina Duterte, ng kanyang asawang si Manasis Carpio at ng kanilang mga negosyo na maaaring gamitin bilang ebidensya sa impeachment trial. Sa pre-trial conference, una munang tumutol ang depensa sa pagbubukas at pagmamarka sa mga dokumento bilang ebidensya, ngunit kalaunan ay pumayag basta't isagawa ito sa executive session at manatiling hindi sinasa publiko ang mga dokumento. Tutol naman dito si House Impeachment Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at iginit na hindi kailangan ng executive session. Inanunsyo ng House Prosecution Panel ay ikalawang batch ng private prosecutors na kinabibilangan ni na Theodore T., May Divina Gracia, Arnold Labay at Reynaldo Robles. Itinalaga rin si dating mambabatas Ace Barber bilang impeachment advisor at spokesperson. Itinanggi naman ang House Impeachment Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang mga pahayag na hindi handa ang prosecution dahil sa pagdaragdag ng mga abogado. Naipadala na rin ng Senate Impeachment Court sa prosecution at defense ang pre-trial order at binigyan ng magkabilang panig na hanggang Huwebes, July 2, upang magsumite ng kanilang tugon. Umiinit na impeachment sa Lunes na eh. Sa Lunes na magsisimula eh. Ano kaya makikita natin doon? No? Kung malaman ko ano makikita natin doon. Sumato si Pungko. Sumato. Kaya kailangan malamang tulong ako sa komperensya nito mamaya. Anyway, ibang topic naman. Naghain si Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III na isang resolusyon upang imbestigahan ang epekto ng social media sa mga batang Pilipino. Layunin ng Senate Resolution No. 486 na alamin kung may kaugnayan ng paggamit ng social media sa pagdami ng mga minor de edad na nasasangkot sa karahasan, cyber-related offenses at iba pang mapanganib na gawain. Ayon kay Soto, kailangan matukoy ang mga hakbang upang mas maprotektahan ang digital na kapakanan ng mga bata. Kasunod dito ng panawagan ng ilang opisyal na higpitan ang paggamit ng social media at online games matapos ang madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Binigyan din ni Soto na bago magpatupad ng mga polisiya tulad ng pagbabawal sa social media para sa mga minor de edad, dapat muna magkaroon ng masinsinang pag-aaral ukol dito. Saklaw ng imbestigasyon ang epekto ng labis na screen time at mapanganib na online content sa mental health, kaligtasan, moral na pag-unlad at kabuuan kapakanan ng mga bata. Kinilala rin ni Soto na bagamat nakatutulong ang teknolohiya sa pag-aaral at komunikasyon, maaari rin itong ilantad ang mga bata sa cyberbullying, online sexual exploitation, grooming, self-harm content, misinformation at online gambling.

Lilinaw naman ni Senador Risa Ontiveros na hindi siya nagsusulong ng pagbabawal sa mga video games matapos kumalat ang usapin tungkol sa kanyang posisyon. Ayon kay Ontiveros, nagsagawa lamang ang kanyang komite ng pagdinig upang alamin kung may papel ang mga video games sa marahas na pag-uugali ng ilang minor de edad. Isa lang sa mga larong tatalakayin sa pagdinig ang Gorebox

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam nyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 2.

0: Magandang magandang hapon. Ngayon po'y Miyerkules na. Unang araw sa buwan ng Hulyo. Ang bilis ng panahon. Tapos na ang kalahati ng 2026. Dito na tayo sa July. Ayan na. Kaya siyempre, tuloy pa rin. Tuloy pa rin natin mga balitaan. Ayan ha. Raul Virtudoso po, hanggang mamaya tayo, alas 6 ng gabi. At syempre, unahin muna natin, ano ba ang lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras? Meron po tayong bagyo, di ba? Yung bagyo, yung LPA na sinusubaybayan, naging bagyo na. Ito po yung naging bagyong Henry. Kaya titingnan muna natin, ano na ba ang latest dito po sa lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras? Ito po itong bagyong Henry. Ito ay nananatili po yung kanyang lakas. Kumikilos pa rin ito ng westward sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Ang kanyang maximum sustained winds ay 45 kilometers per hour. Malapit po sa gitna yan. At yung bugso ay maabot sa 55 kilometers per hour. Ayun ha, wala naman tayong wind signal ngayon. Dahil itong bagyo ay papalayo na rin, papalayo naman ang direksyon. Nabuo itong bagyo ay palayo na rin yung LPA, di ba, nung nabuong bagyo yan. Kaya wala na rin masyadong epekto kung yung hangin ang pag-uusapan natin. Pero pagdating sa ating pong lagay ng panahon, sa susunod na 24 oras, ito pong Zambales at Bataan, makararanas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil dito sa bagyong Henry. At itong Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi ay makararanas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil yan sa southwest monsoon. At ang Metro Manila, iba pang bahagi na ating bansa, ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. Yan po ha. At syempre yung ating araw mamaya lulubog alas 6:29 ng gabi. At sisikat bukas alas 5:31 ng umaga. Okay, so yan ang latest sa pag-asa. Simulan na natin ang ating mga balitaan. Ngayong araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo. Ayan ha. May nag-text sa akin sa kanina eh. Unang araw daw sa buwan ng Hulyo, ubos na sweldo. Ang bilis na ubos ah. Pambayad lang sa mga bayarin. Upa sa bahay, tubig, kuryente, load, and cellphone, pamasahe, baon ng mga bata. Ubos na agad. Siyempre, pagkain pa. Okay, tuloy na tayo. At yung pong rally ng INC, nandiyan pa rin. Ha? Hindi pa natatapos yan. At mukhang mag-extend pa sila. Ang rally po, may permit na sila ngayon. Dahil itong Quezon City Department of Public Order and Safety, yung DPOS, inaprobahan yung request. Ito si Minister Eranio Cordera ng Iglesia ni Cristo para magsagawa sila ng mapayapang rally dyan po sa White Plains Avenue at Temple Drive sa Quezon City. Ngayon pong araw na ito, July 1. At base dun sa mga permit na yan, sinasabi na wala namang objection ng DPOS dyan sa gagawin nila mga activities. Pero kailangan sumunod sila dito sa mga guidelines na itinakda ng city government. Kasama dyan yung pagbabawal sa total road closures. Sa pabang ginagawa yung event na yan, maintenance of cleanliness and order in the area at yung immediate cleanup of the venue after the event. So yung permit na yan, nakasaad din yan na pwedeng i-revoke. Pwedeng cancelin yung permit na yan in case of an emergency. Kung sakasakali at public interest ay mga ngailangan yan. So, o kaya yung mga organizer ay nabigong sumunod dun sa mga kondisyon na itinatakda. Ayan po ang sabi dito. So, pinaalalahanan ng otoridad, yung mga organizer, na itong rally dapat ay gawin only at the approved time and location. Ayun, ha? Yung mga activities na yan, dapat ay dyan lang gagawin kung saan yung inaprobahan sa permit, di ba? Kasi kung hindi raw, ito lalabag dun sa tinatawag na Public Assembly Act of 1985 o yung Batas Pambansa bilang 880. At yan eh, pwedeng makasuhan yung mga lalabag dyan. At pinatitiyak din sa mga organizer na yan, yung kanilang mga activity ay hindi makahadlang sa security measures na ipinatutupad ng Quezon City Police District at yung mga city law and order cluster o magdi-disrupt sa normal na takbo ng trapiko. Itinatakda naman ng Quezon City Police District at ng Metro Manila Development Authority. Yan, ha, pinapayagan sila hanggang mamaya alas 8 ng gabi. Yun, ha? Hanggang mamaya. Maximum tolerance pa rin daw ang mga polis. Ang Armed Forces of the Philippines naman, dito sa National Capital Region, naka-red alert pa rin sila para matiyak yung heightened operational readiness. At sila ay nakikipag-coordinate din sa PNP at iba pa mga government agencies. Yan, para tiyakin daw yung kaligtasan, kapayapaan at kaayusan dyan sa ginagawang rally. At pwede naman silang payagang ma-extend. Kasi ang hinihingi ng INC, tatlong araw eh. Ayan ang hinihingi nila. Hanggang July 3 pa nga ang gusto nila. Pero ang pinayagan lang ngayong araw na ito. Ayan doon sa kanilang permit. Yung kahapon, walang permit yun. Yan, so itong INC, pwede raw payagan na ma-extend yung kanilang gathering dyan sa EDSA People Power Monument kung itong mga organizer ay susunod dyan sa mga kondisyon na itinakda ng Quezon City Government. Yan, ha. At kasi ang original daw na application ng permit itong INC, yung rally nila hanggang Biyernes. Pero ang inaprobahan lang ay yung araw na ito ngayon, mula kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mamaya. Sabi nitong pinunong din DPOS sa Quezon City, si Elmo San Diego, ano, sabi niya, yung permit pwedeng extend at pwede rin kansilahin. Ayan, sabi ng INC, ine-expect daw nila apat na araw na permit kasi ine-expect nila, inaasahan nila mga 100,000 tao ang aaten dyan. Ha? Pero hanggang kanina, itong mga authorities, ang estimate nila dyan sa crowd ay nasa 3,000. Ha? Tapos may 2,000 police officer dyan na nakadeploy sa, para mag-secure dyan sa area. Yung mga nandun sa, sa Liwasang Bonifacio, pumunta na rin dyan sa White Plains, sa EDSA. Yung EDSA White Plains na yan. Ayan, nandun na sila lahat. So, tingnan natin mamaya kung darami pa yan. At kung masusunod, kung papayagan pa sila na mag-extend doon sa kanilang rally na yan. Okay, may report muna si Chona Yu. Itong si Pangulong Marcos daw sa Philippine Air Force, sinasabi nila, depensahan ang konstitusyon, demokrasya. Alamin natin yung report mula kay Chona Yu. Chona?
1: Hindi kayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tauhan ng Philippine Air Force na depensahan ang konstitusyon at ang demokrasya ng bansa. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa 79th founding anniversary ng PAF sa Villamor Air Base sa Pasay City, sinabi nito na dapat na panatilihin ang profesionalismo, disiplina at integridad sa gitna ng kinakaharap ng mga hamong pangseguridad ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel na ginagampanan ng militar hindi lamang sa national security kundi maging ang democratic institutions. Sabi ni Pangulong Marcos, dapat ding protektahan ng PAF ang bawat mamamayang Filipino. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa gitna ng pagtitipon-tipon ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Kinilala ng Pangulo ang papel ng PAF sa disaster response operations, sa inter-island missions, sa territorial defense at iba pa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan at ito po yung grupong Tindig Pilipinas, kung matatandaan nyo yan. Yan po yung organizers ng Trillion Peso March last year, sa kanitong Pebrero. Sila yung nag-organize niyan. Eh kanina po, by binatikos nila itong Iglesia ni Cristo. Itong kanilang rally. Ano na kasi ito daw ay pagsuporta dito kay Senator Dante Marcoleta. Sabi nila, itong rally na yan dapat hindi ginagamit na panangga dito sa mga public officials na naharap sa mga legal scrutiny. Doon sa statement ng Tindig Pilipinas, sinasabi nila na matindi nilang tinututulan itong rally na yan na isinagawa para suportahan to si Marcoleta na naharap sa kasong plunder case na anytime ihahain na sa Sandigan Bayan. Yan po sabi ng ombudsman, di ba, this week. So meron pa tayo ngayong Miyerkules, Huwebes at Biyernes. Yan, ito ay dahil dun sa hindi niya diniklara yung 75 million pesos na campaign donation. Although yung campaign donation, sinasabi nga, inabsuelto na siya ng COMELEC dyan. Inabsuelto na siya ng COMELEC. Kasi nga, tinanggap niya yun, hindi pa naman siya kandidato. So wala pa yun, not counted, kumbaga. No? Ngayon, ang problema, bawal pala yun kasi siya ay congressman. Nung tumanggap siya niyan, 75 million yan. Lampas daw yan doon sa threshold na 50 million para sa plunder. Kaya yun ang ikinakaso sa kanya ngayon. Yan ha. At malamang dito pag ito nasili pa ha. Wala ito doon sa kanyang sose, di ba? Hindi niya dineklara sa COMELEC. Wala rin doon sa kanyang sal-in. Hindi rin nakadeklara sa sal-in. Ang masakit dyan, pag yan, hindi rin nakadeklara sa BIR. Kasi lahat ng pumasok na pera dapat ide-declare yan sa BIR, babayaran ng buwis yan, kahit saan pagaling yan. Ngayon, kung hindi pa rin dineklara yan sa BIR, nako, may makakasuhan pa rin siya dito ng baka tax evasion pa ikaso sa kanya dyan. Kaya madaragdagan pa yung kaso niya pag nagkataon. Tinatanong naman itong grupo, bakit kailangan daw nitong mga ng politiko ng libo-libong tao para idepensa ang kanyang sarili dito sa mga legal investigation. Yan po sabi ng Tindig Pilipinas. Dito raw, sa constitutional democracy, no public official, regardless of popularity, office, political influence, or institutional backing, should require the organized mobilization of thousands of supporters to influence, discourage, or cast doubt upon the impartial enforcement of the law. Yan. At sabi pa, itong Office of the Ombudsman, di ba na, nire-recommenda na nila yung pagsasampa ng kaso, indirect bribery, laban dito kay Marcoleta, dahil napatunayan nga na itong sinasabing 75 million donation, hindi naka-reflect dun sa kanyang sal-in. Wala dyan. Hindi pa nasisilip yung sa BIR dyan. Kung hindi nakadeklara yan sa sal-in, malamang wala rin bayad na buwis yan. Ha? Hindi nga dineklara . Wala nga . Sa kanyang asset . Ilang million lang, di ba? Wala pang 50 million. So, yan. Ngayon, yan ang binabanatan ngayon itong grupong Tindig Pilipinas. Kaya itong Tindig Pilipinas, nananawagan ng isang masusi at impartial investigation sa lahat ng tao na implicated sa corruption allegations na yan, kahit na ano pang kanilang mga political affiliations. Sabi, justice loses its legitimacy when it becomes selective, and democracy is weakened whenever accountability becomes partisan. Ayan po sabi ng grupong Tindig Pilipinas. Okay, may report si Jojo Sikat. Itong International Terrorist Group 764 May indikasyon na may impluwensya sa naganap na pamamaril sa Tacloban City. Alamin natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
2: Inilahad ngayon ni Senadora Risa Ontiveros ang kanya napag-alaman na may indikasyon na may impluwensya ng itinuturing na terorista grupo na 764 ang pamamaril ng dalawang estudyanteng menor de edad sa loob ng kanilang eskwelahan sa Tacloban City. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Ontiveros na global na ang abot ng 764 na designated na sa Canada na terrorist group habang idiniklara ng Federal Bureau of Investigation at Department of Justice ng Estados Unidos na national security threat, kaya pinalaan ng mga magulang doon na pantayan ang kanilang mga anak. Aniya ng senadora, layunin ang grupong 764 na maghanap ng mga vulnerable minors online at hikayatin silang gumawa ng kahindik-hindik na bagay. At sa report nga ng FBI, itinutulak ng mga leader nito ang kanilang biktima na gumawa ng graphic pornography, sakta ng kanilang family pet, sakta ng sariling gamit o ng sharp object o kaya ay magpatiwakal. Sinabi ni Ontiveros na kinakaibigan ng bata at kinukuha ang loob sa kaunti-unting hinikayat na gumawa ng madilim at mapanganib na gawain. Gawain na niya na ganong nihilistic violent extremist network na gawing pugad ng recruitment ang mga nilalaro ng mga kabataan gaya ng Roblox, Minecraft at Jorbox. Ipinunto ni Senadora Ontiveros ang kaugnay nito sa Tacloban shooting incident na batay sa report ng independent investigator na tuklasan ang social media account ng isa sa namaril sa Tacloban na si Alias Nash na nakasuot ng t-shirt na may tatak na KMFDBM na karaniwang suot ng mga miyembro ng communities ng 764 para magbigay pugay sa estudyanteng namaril at nakapatay ng maraming estudyante sa may Columbine, Colorado. Nakumpirma raw na gumagamit din si Alias Nas sa meta ng pangalang Date LARPing. At pagkatapos ng barilan sa Tacloban, may nag-post account ito ng suporta ng mga kamembro at isang nag-comment ang isang Setki Riasanov na umano'y adult groomer ng mga bata. Sinabihan si Alias Nas na burayin ang mga post sa social media para walang ebidensya. Nang sinuri ang profile ng mga nag-comment sa pamaril ni Alias Nas, nakita na tila nasa network din ng 764 ito mga bata at may interest din sa pamaril batay sa nakita mga litrato ng mga bata na naka-homoplads, nakalamit ng sundalo at may hawak na baril. Iginit ni Ontiveros na hindi pa ito final conclusion kundi leads pa lamang, kaya binadala niya ito sa National Bureau of Investigation para nga sa verification at investigation. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayan ang binabanggit natin na last week, di ba? Nung unang pumutok yung balita na yan, na ito'y mga iniimpluensyahan yung mga kabataan na yan. Kasi nakatutok lang nung una dyan sa ano eh, sinasabi bullying, so, na impluensyahan yung violent na games na yan, di ba? Eh sinasabi natin eh, wala yan. Hindi yan nakaka-impluensya dyan. Merong mga nagsulsul dyan. Yan may nang hikayat. Kasi dyan kasi sa mga laro na yan, may features na nag-uusap-usap yan. Ha, pwede kayo mag-usap, naka-headset o kaya yung via text, tinatype. Pero usually ginagawa nila naka-headset yan, dyan sila nag-uusap. At tapos, nilipat sila. Meron pang messaging service na iba naman, ha? Yung Discord, saka yung Telegram. Diyan naman sila pumapasok din. Diyan sila nag-uusap-usap. Siyempre, pag naging mga kaibigan, ha, doon sila pupunta sa Discord, doon na sila mag-uusap. Ha, ito naman sa Telegram, yan, ha? Nandyan, itong mga laro na yan. Pag tinignan mo itong laro na Roblox, saka Minecraft, ano to eh? Mga antao dito, mga blocks-blocks, parang mga blocks. Eh, malabong maka-influensya yan. Kaya lang, dun nga yun, nakakausap sila. Ngayon, yung t-shirt naman, na merong marka na KMFDF, ano? Eh, ano yun? Ha? Yun eh, pangalan ng banda. Isang German, ano yun eh, German industrial metal band. Ayan, kaya lang ang tema kasi ng mga kanta niyan, ano eh, parang pangontra sa mga gobyerno, pangontra sa mga institusyon, yung mga ganon. Yan ang tema ng mga kanta niyan. Kaya yun ay paborito nung ano, yung namaril dun sa Columbine High School. Ha? Eh, suot-suot niya yung t-shirt na yun na may tatak ng pangalan na yan. Eh, tapos may namaril pang isang bata rin, babae. Ganon din ang suot. Tapos dito sa Tacloban, yun din. Ganon din ang suot na t-shirt. Yung itim, tapos may nakasulat, di ba? AFMDM. Yan, German phrase kasi yun eh. Yan eh, pinangalan ng isang German na band na yan. Ano yan eh, ina-idolize nila yung namaril sa ano, sa Columbine High School. Pero magugulat kayo ha. Ito pong nagtatag nitong 764. Alam nyo, ito eh, ano to, isang international operating online sextortion network yan. Yan yung nagsimula noong 2021. Ah, diyan sa CVLT network. Alam niyo ang nagtatag niyan, ha? Ito ay tinatag ng isang 15 anyos na bata. School dropout doon sa ano sa Texas. Ito ay may alias yang Felix. Eh ano to? Biro niyo 15 anyos yan nagtatag niyang grupo na yan. Ha? Tapos eh yan na. Lumaganap na. Pero itong batang to eh nasentensya na ito 80 years in prison. Noong 2023 itong si Bradley Cadenhead, yan po yung nagtatag niyang 764 na yan. Ha? Ay nasentensyahan ng 80 years in prison dahil na-convict siya diyan sa krimen na may kinalaman niya sa sextortion network na yan. Itong 764 ay dinidescribe ngayon na isang terror network ng U.S. Department of Justice at kinukonsider rin na terrorist tier 1 ng investigative matter ng Federal Bureau of Investigation at designated rin na terrorist group sa Canada at sa New Zealand at kinukonsider din na isang part siya ng Order of Nine Angels. Yan, ako mamaya po ha. Kasi magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 32 minutes makalipas ang alas 4.
3: Into DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
5: Hello everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ Raja Bandido right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
4: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayan Gobyerno at Pamamayan. Raul Virtudazo pa rin po. Tuloy tayo dito sa ating mga pinag-uusapan. Ha? Para alam natin, ito pong mga nangyayari na yan, ano? Ayan, yung 764 na binabanggit dun sa report ni Jojo Sikat kanina. Ito pong 764 na itinatagyan ng 2021. Nitong si Bradley Chance Cadenhead, isang 15 anyos na school dropout. Ayan, alias Felix. At natutuhan niya dyan kasi natuto niya paano yung mga technique para ma-exploit yung mga minors. At yung sextortion dyan sa isang Discord server na may pangalan na CVLT. At yan pinangalanan niyang 764, yung tinatag niyang grupo noong 2021. Kailan lang. Dun sa online game niya, na Minecraft, may mga nakakausap siya. Ha? May tumulong sa kanya dyan na hindi kilala. Isang unknown person daw na tumulong sa kanya at itinatag nga itong 764. Yan, 764 network na yan ay primarily aktibo. Aktibo talaga sila dito sa Discord at Telegram. At mapasok din sila sa mga gaming platforms. Yan, Roblox, Minecraft. Ha? At publicly active rin sila sa mga online forums. Kaya yung mga, para sa mga nanay, sa mga magulang, tingnan nyo po yung mga anak nyo. Hindi dahil sa paglalaro ng Roblox at Minecraft o yung Gorbox na yan, hindi po dahil dun. Baka meron silang mga kinakausap. Pero dito, medyo itong nanay, narinig ko yung sinasabi ng nanay, ng isa sa mga namatay, talagang naghihinagpis. Normal yan sa reaksyon na yan. Ngayon, dito lang, medyo ang makukulong kasi dito, ang masisintensyahan dito, yung 15 anyos. Kasi yung 15 anyos, nakitaan daw na alam niya yung kanyang ginagawa. May discernment. So siya, lilitisin, at maparurusahan. Masisintensyahan yan. Yun. Pero habang wala pang sintensya, yung detention doon sa DSWD. Ganun yan. Pero pagka nasintensya na siya, kulong na siya. Yun. Ngayon, ang nakakalungkot yan, parang ironic. Kasi yung 15 anyos na makukulong, yun yung may dala ng baril ng lolo niya na isang 38 caliber. Na ilang bala lang yata na iputok. Ha? Dalawa lang. Ang daming bala na naiputok nila, mahigit 40. Di ba? Ibig sabihin yan, yung 14 anyos, yung may hawak ng Glock na pistol, yun ang mas maraming nagawang pamamaril. Ha? At yung mga nakapatay sa tatlo. Pag kung nagkataon, kung makikita nila yung mga autopsy report, saka yung ballistic report, di ba? Baka mas, tapos yun ang hindi makukulong. Kasi nga, wala pa siya sa edad. Kasi hanggang 15 anyos . Pagka wala ka pa sa 15 years old, yan ay wala ka pang criminal liability. Pero siyempre, ire-rehab ka. Mananatili ka dyan sa DSWD, sa Bahay Pag-asa, hanggang ikaw ay talagang mareforma. Mareforma, kumbaga doon na. At yan pwedeng tumagal, pwedeng madali lang. Hindi katulad nung sasapitin itong 15 anyos. Magtataka kayo, bakit 15 anyos Lilitisin na. Ganun po kasi yun . Above 15 na kasi yun 15 anyos kasi ang sinasabi dyan sa ating juvenile batas na yan, hanggang 15 years old. So pagtungtong ng 15 years old, hanggang dun lang sa birthday niya. Lampas na yung birthday niya, mga 2 linggo na yata o kung ilang araw So lampas na siya sa 15 years old. Hindi na siya sakop nung ganun. So kung ganyan, pwede na siyang tingnan dyan kung meron siyang kung meron siyang discernment doon sa kanyang ginawa, lilitisin na siya. Kasali na siya doon sa
sa paglilitis na yan ng regular na kaso.

0: hindi na dun sa ganito. Hindi na siya dadalhin sa DSWD. Pero yung kanyang ano ngayon, yung kanyang detention, dyan sa DSWD. Dyan muna, habang di pa siya nasisintensyahan. Pag nasintensyahan na, kulong na. Yun po yung magiging sitwasyon itong 15 anyos, di ba? Siya yung, kumbaga, parang dadalawa yung naiputok niya. Pero siya magduro sa lahat nitong, ano, nitong mga namatay, mga nasaktan, kasi yung isa walang pananagutan, yung 14 anyos. Okay, tuloy tayo. May report si Romel Madrigal. Itong Bureau of Customs, pinalalakas daw yung border security sa pagdating ng MV Island Sky sa Ilocos Sur. Alam natin report, ha, Romel?
1: Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng border security ng Bureau of Customs, nagsagawa ng boarding formality sa mga tauhan ng BOC Port of San Fernando Operations Division sakay ng cruise ship na MV Island Sky pagdating nito sa Port Salumage sa Ilocos Sur. Matagumpay na nasigawan ng BOC team ang kinakailangan customs inspection at clearance procedures sa pakipag-ugnayan sa iba pang port maritime authorities. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon, naging mabilis at epesyente ang pagproseso sa pagdating ng barko habang mahigpit na pinatutupad ang mga batas at regulasyon ng customs sa bansa. Ipinakita ng matagumpay na operasyon ang patuloy na dedikasyon ng Bureau of Customs sa pagpapanatili ng seguridad ng mga hangganan ng Pilipinas kasabay ng pagsuporta sa paglago ng maritime tourism sa pamamagitan ng maayos, epesyente at sumusunod sa batas na pagproseso ng mga international cruise vessel. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. O yan ha, maganda po muna kay Angelo Redaha. Ito sabi niya, ikulong si Marculeta. Yan ha, sabi ni Angelo Redaha. Ito naman si Wilming Manlogon. Sabi niya, sobrang abusado na rin ang Administrasyon Marcos. Lahat ng kalaban ay kinakasuhan, sumasailalim na sa martial law ang Pilipinas dahil sa kanyang pamamalakad, pagpapatupad. Napakabusado ng gobyerno ni Marcos, masahol pa sa kanyang ama dahil ginagamit nila ang pera ng bayan para mapagtakban ang katotohanan. Mas masahol pa kay Pilato, si BBM, dahil kung naghugas lang ng kamay si Pilato, itong si BBM, naligo pa para malinis at mapagtakban ang kanyang liwag na nakakalat sa kanyang iba't ibang ahensya na nagdulot ng pagpapahirap sa bayan. Ayun, sabi ni Wilming Manlogon. At sabi niya, lahat ng kadimonyuan ng gobyerno ni Marcos, gagawin nila lahat para hindi na managot sa pagnanakaw ng flood control project. Nasa sakripisyo ang sambayanan ng Pilipino dahil sa mga iba pang personalidad na adhikain para manatili sa kanilang kapangyarihan. Ayan, ha. Magandang hapon din kay Ran Santisas. Yun, ha. At ito si Jaime Samoya Bernante naman. Sabi niya, di ba yung DILG, PNP, may permit to rally na sila. Di tulad na kahapon. O kahapon, wala silang permit. May permit na ngayon. Itong INC rally na yan hanggang mamaya alas 8 ng gabi. Pero sabi nito si Jaime Samoya Bernante, bakit yung kinuha nila ang 1.7 trillion flood control project scandals? Wala namang dalang permit, di ba? Wala namang dala silang permit, di ba? Illegal din. Ayun, ha? Illegal talaga yan, ha? Kahit mabigyan ng permit yan, illegal yan. Kinuha nila 1.7 trillion pesos na flood control na para sa sambayan ng Pilipino, ha? Ibinulsa. Illegal talaga yon. Kaya lang, meron akong andito sa mga sinasabing mali-mali itong pera na yan. Medyo masyadong incredible yung story. Yung kwento na mali-mali ito, di ba? Ilang mali ito yung dinadala nila. Alam nyo, pagka ganyan kasi, madaling matrace yan. Sa dami ng pera na yan, ha? Kung galing lalo sa ano yan, sa gobyerno yan sa DPWH. Matitrace yan kasi may mga record yan sa bangko. Bakit, ang tataka lang ako, hindi ba na flag ng AMLAC yan, ng ganyang karaming pera na gumagalaw? Halimbawa, winidraw yan, di ba? Hindi ba nila na pagdudahan yung mga ganyang karaming pera na ilalagay sa maleta, di ba? Kasi medyo meron tayong mga ahensyang ganyan eh. Saka yung ganong karaming pera, pag wi-withdrawin yan, ha, hindi agad-agad maibibigay ng bangko yan eh. Ha, may mga ilang araw muna yan eh. Sa dami, kasi sa laki ng halaga, di ba? Billion-billion, daang billion eh, mga halaga. Kasi mali-maliit ang pera yan. Eh, sigurado, may mga malaking record din yan sa bangko. Eh, dapat yun ang i-check nila para makita nila, totoo ba yung mga mali-maliit ang pera na yan? Ha? Eh, kung yan ay galing sa illegal na sugal, illegal drugs, pwede siguro talagang cash yan eh. Pero kung galing yan dito sa flood control, ha, malamang dumaan sa bangko yan. Lalo na dyan sa Land Bank of the Philippines. Kasi nandyan lahat eh. Yung checking ibabayad ng DPWH, ha, dadaan yan sa bangko. Siyempre, check yan eh. Hindi naman cash na bulto-bultong cash ang binabayad ng DPWH, di ba? Kung sa flood control yan talaga. Kaya dapat tingnan natin mabuti yan. Ito mga nag-iimbestiga, mukhang hindi nila binabanggit yan eh. Na yung ganyang karaming pera, eh hindi pwedeng ganyan lang. Lalo na kung yan ay galing sa flood control, galing sa pondo ng gobyerno, ay sigurado matitrace mo kung saan papano yan. Ha? Kung may ganyan nga. Kung saan napunta yan. Kasi ganyang karaming pera na eh. Ah, yun na yun eh. Sino nag-withdraw niyan? Saan napunta? Sinong ganyan na, di ba? Itong mga contractor na yan, paano nila nakuha yan? Eh, at least yung isa, meron sila. Wini-withdraw daw nila. May winidraw sila na 400,000. 400 million, di ba? 500 million. Eh, hindi... di ba? May mga ganun eh. Winidrawn la, cash. Hindi check eh. Kaya tinatanong lang, hindi ba nagtaka yung land bank sa Bulacan? Nag-withdraw ka ng ganyang karami? Ha? Usually, yung mga ganyan eh, check ang ginagamit dyan, 500 million. Di ba? Mga ganun kalalaki. Yung nga sinasabi natin, dapat yan, tingnan nyo. Kasi sigurado yan, mayroong record sa banko yung mga ganyan. Kung malalaking mga pera na ang pinag-uusapan. Eh, lalo yung mali-malita, bulto-bultong pera yan, di ba? Sigurado yan. Hindi pwedeng basta kumilos yan nang hindi na-record yan kahit saan man. Okay, magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 2 minuto na makalipas ang alas 5.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
4: Jazz Hara Ungi as Karen Carpenter.
5: There's a kind of hush all over the world tonight.
4: Marty Linyon as Air Supply.
5: Here I am.
4: And of course, Jerome Everdome as Elvis Presley. And after the clones, my band and I will make you dance. Join us in celebrating RJ Bistro's 40th year anniversary. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524. I repeat,

0: Okay, balikin tayo sa ating UGM. Ganayang gobyerno at mamayan, ngayon pong araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo. Dito tayo sa pangalawang bahagi ng ating UGM. Raul Virtudazo pa rin po. Tuloy-tuloy itong ating mga balitaan. May report si Chona Yu. May panawagan ng Malacanang dito sa INC. Huwag magpagamit sa destabilisasyon. Alamin natin yung report ni Chona Yu. Chona?
1: Pinikayat ng palasyo ng Malacanang ang Iglesia ni Cristo na bantayan ang kanilang hanay at huwag magpagamit o huwag maging daan sa destabilisasyon ang ginagawang kilos protesta sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naniniwala ang Malacanang na walang layunin ng INC na maghasik ng gulo o patalsikin sa pwesto si Pangulong Marcos. Sabi ni Castro, dapat na maging maingat ang INC dahil hindi may kakaila na matagal nang may mga grupo ang nagnanais na patalsikin sa pwesto si Pangulong Marcos. Gayunman, sinabi ni Castro na nakahanda naman ang pamahalaan na tugunan ang mga banta sa seguridad. Pakiusap pa ni Castro sa INC, iginagalang ng pamahalaan ang malayang pamamahayag pero dapat anyang tiyakin ng religious group na sumusunod sa batas ang ginagawang rally. Ako si Chona Yu para sa DZRJ.

0: Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chow na Yu. Ayan po ang panawagan ng Malacanang, kanilang apila. Huwag paggamit itong Iglesia ni Cristo sa mga nagde-destabilize ng ating gobyerno para matiyak daw na yung ongoing rally maayos, mapayapa. Huwag kayo magpagamit. Ayan po ang sabi nito si Jose Claire Castro. Okay, tuloy tayo. Dito po sa mga nangyayari pa rin dito sa ating bansa. Ito. Ang report ng Banko Sentral ng Pilipinas, yung inflation daw natin, itong katatapos na buwan ng Hunyo, posibleng umabot sa 7%. Mabilis na, no? Taas na, no? Posible raw umabot yan, 7% ngayong Hunyo dahil dito sa mas mataas na singil sa kuryente at presyo ng gulay, tumaas din. Ayan po sabi ng Banko Sentral ng Pilipinas. Ine-expect ng Banko Sentral na ang inflation ay mag-settle dito sa pagitan ng 6 to 7% itong Hunyo. Mas mataas yan kaysa sa 6.8% na na-record nitong Mayo at 1.4% na naitala nung Hunyo ng 2025. So yung actual inflation figure ay babagsak daw within the forecast range. Itong June ang magiging pangatlong consecutive month na lampas pa sa central bank sa original 2-4% target for this year ang italang inflation. Yan, yan ay sa Banko Sentral. Hintayin natin ang actual. Pag yan ay nilabas na ng Philippine Statistics Authority. Ayun, maganda nga po muna dito kay Moshi Moshi. Hindi raw dapat sisihin ng iba ang game sa Tacloban shooting. May parental rating yung Gorbax kaya maraming natawa sa isang senador. Nakakatulong sa creativity at critical thinking ang games. Kahit si Elon Musk ay gamer din. Ayan nga, ha? Kasi sabi ko nga, yung Roblox lang eh. Pwede kang gumawa ng sarili mong games dyan eh. Natututo yung mga bata dyan sa coding. Nagagamit nila yung mayan. Yan ganyan para sila makagawa ng sarili nilang mga games. May natututo pa sila. May positive rin yan. May positive na epekto. Hindi lahat yan ay negative. Kaya maganda itong sinabi rin itong si Moshi Moshi. Meron niyang nakakatulong sa creativity at critical thinking ng mga bata. Ayan, ha? Tama po yan. Ngayon, ang DepEd kukuha na ng mas maraming mga school counselor. Kaya ang Civil Service Commission, inaprobahan naman nila itong mga qualification standards para din sa mga bagong binuong school counseling position sa ilalim nitong Basic Education, Mental Health, and Wellbeing Promotion Act. Ito po ay magbibigay daan para kumuha ng nasa 10,000 school counselor associates in public schools ang DepEd. So, itong si Education Secretary Sunny Angara, siyempre welcome sa kanya itong approval na yan ng Civil Service Commission. Sinasabi niya na ito raw ay naging isang magandang hakbang para sa pagpapatupad ng Republic Act number 12080 na ang layon ay mapalakas yung mental health and psychological support services para sa mga mag-aaral. Sa ilalim nitong CSC Resolution number 2600920, inaprobahan ng Commission ang qualification standards para dito sa posisyon ng mga Schools Division Counselor, School Counselor 1 hanggang 4, at School Counselor Associate 1 hanggang 5. Yung approval na yan ng mga qualification standards ay isang major milestone daw ito sa pagpapatupad ng Republic Act 12080. At yan ay magtatatag ng professional standards para daw sa ating mga school counseling workforce. At yan ay maglalapit din para matiyak yung na itong mga mag-aaral sa buong bansa ay mayroong mas malawak na access sa quality mental health and psychosocial support services sa mga paaralan. At idinagdag pa nila na itong initiative na yan ay alinsunod din na ayon dito sa direktiba nitong si PBBM na i-improve, pagandahin yung learning environment sa mga public schools. Ayan, dito sa qualification standards na ito na itatag na, ang Department of Budget and Management naman ay pwede na magsimula para mag-create, lumikha nitong 10,000 school counselor associate 1 position for deployment to public schools simula sa school year 2026-2027 o itong school year ngayon na umiiral. So yung position na yan magre-represent ng first phase of implementing the school counseling workforce na itinatakda nitong Republic Act 12080. Ayan, sabi ng DepEd, susunod daw nilang ihanda yung pagpapatupad naman ng guidelines sa pag-recruit ng ito at appointment at deployment ng mga qualified school counselor associates in accordance with civil service rules and regulation. Ayun, ha? At least magkakaroon na ng ganyan na malinaw. Fair report si Romel Madrigal. Itong batang may autism at iba pa mga neurodevelopmental conditions, palalakasin daw ang suporta ng pamahalaan ng San Pedro. Alamin natin report mula kay Romel Madrigal. Romel?
2: Mas mapapalawak pa ang suporta para sa mga batang may autism at iba pang neurodevelopmental condition sa San Pedro City. Matapos lagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng pamahalaan lungsod ng San Pedro at St. Pio Innovation Solutions Corporation. Sa pamamagitan ng Bridge Autism App, isang makabagong digital platform, magkakaroon ng mas madaling access sa mga pamilya sa developmental support, home-based guidance, progress monitoring at iba pang serbisyong kinakailangan ng mga batang may special na pangangailangan. Ayon kay Mayor Art Mercado, mahalaga ang maagang intervensyon at tamang suporta upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga bata sa larangan ng edukasyon, kalusugan at sa kanilang kinabukasan. Binigyan din tiniyahang panglayunin nitong matiyak na walang San Pedrenseng may iiwan pagdating sa serbisyo, edukasyon at pagkakataong maabot ang kanilang buong potensyal. Nagpasalamat din ang lungsod sa St. Pio Innovation Solution Corporation sa pakipagtulungan nito, gayon din sa Persons with Disability Affairs Office para sa patuloy nitong dedikasyon sa kapakanan ng mga persons with disabilities at kanilang mga pamilya. Patuloy naman sinusulong ng pamahalaan lungsod ng San Pedro ang mas inklusibo ang mga programa at serbisyong magbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa lahat ng PWD sa lungsod sa paniniwalang bawat isa ay mahalaga at walang dapat maiwan. Ako si Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Romel Madrigal. Ito po, ha? Mukhang makukulong talaga itong si Senator Marcoleta. Kasi sabi nitong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, wala raw nagbago. Kahit may rally, kahit may nagra-rally itong Iglesia ni Cristo members para suportahan itong si Senator Marcoleta, wala raw nagbabago sa kanilang plano. Isasampa pa rin nila yung kaso, plunder case, laban dito kaya Senator Rodante Marcoleta. Yan, ha? Malinaw yan. Ibig sabihin, within this week, ano na ba ngayon? Merkules. Baka bukas, Biyernes. Ha? Baka sa Biyernes, kulong na itong si Senator Marcoleta pag nagkataon. Kung ito maisampa nila ngayon itong kaso, o bukas, kasi sabi niya, this week daw eh. Ipapile na talaga nila eh. Ngayon lang, kanina lang, sinabi na rin itong si Ombudsman Remulla na walang nagbago. Ha, walang nagbabago. Di sila nagpapatinag dito sa rally na suporta kay Senator Marcoleta. Ipa-file pa rin daw nila yan. Ha? Yan daw kanilang office na yung plano ng Office of the Ombudsman na isampa itong blunder case kay Senator Rolando Marcoleta ay tuloy na tuloy. Ayan, ha? Tuloy na tuloy daw. Walang makakapigil dyan. Iyan na. So, paano ngayon ito? Walang pagbabago yung plano nila. Talagang tuloy ang pagsasampa ng kaso laban dito sa kay Senator Marcoleta. Plunder case yan. Ha? Non-bailable offense. Kaya siguradong kulong yan pag nagkataon. Ito namang Department of Transportation sa pangitan po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ay nag-issue ng show cause order dito sa 34 na operator ng public utility vehicles na hindi bumiyahe sa kanilang ruta. Ayun, ha? Hindi bumiyahe sa halip, nandun sa, nandyan sa, ano, sa EDSA, dun sa rally, ha? Nandun sa rally. Hindi daw sila bumiyahe sa kanilang ruta, sa halip, eh nakita nandun sa rally site sa Quezon City. Kaya ang gagawin ngayon ng LTFRB ay pagpapaliwanagin ito, ha? At pa, baka makasuhan pa. Pag kung sakasakali. Okay, ha? Ito sabi ni Moshi Moshi, maaari nagkamali si Marcoleta pero marami ring politiko ang ganon ang gawain. Plunderer ba kung wala siya sa pwesto dahil malapit na noon ang eleksyon? Ha? Plunder ba kung wala siya sa pwesto dahil malapit na noon ang eleksyon? Ayan, hindi ko makuha yung huli pero sa sinasabi ni Moshi Moshi, ano yun eh? Congressman kasi si Senator Marcoleta nung ano eh, bago siya maging senador eh. Bago siya tumakbong senador, congressman pa siya noon, nakaupo siyang congressman. Kaya tinuturing na ano yan, plunder. 75 million yung tinanggap niya. Kaya yun ha. Pero maraming ang ganyan, sa totoo lang, maraming ganyan. Para bang sa traffic, pag hinuli ka, magtuturo ba? Bakit yun? Hindi hinuli. Ha? Ikaw na huli. Ikaw na tiyempuan eh. Parang ganun yun ang mangyayari dito. Ikaw ang natempuhan. Kaya ikaw ang ano, ikaw ang makakasuhan. Saka mabigat kasi dito kay Senator Marcoleta. Siya mismo eh, umamin eh. Diba? Inamin niya mismo. Malinaw na malinaw, ha? Na pinagmalaki pa niya, o parang pinagmalaki pa niya na marami siyang kaibigan natutulong sa kanya ay nag-donate. Ayun ha. Siya mismo nagsabi, siya mismo umamin doon sa interview sa kanya. Diba? In-interview siya eh. Ang ating mga kaibigan niya si Nelson Dubao nung panahon na yan. In-interview siya sa TV. Eh namin niya mismo talagang tumanggap siya dahil marami siyang kaibigan na sumusuporta sa kanya. Yun lang ang problema nitong Senator Marcoleta. Talagang sa kanya mismo nang galing. Yung kanyang yung ikinaso sa kanya. Okay, tuloy tayo. Ayan, ha. Ito yung pre-trial nitong kay, sa kaso naman, Senator Jinggoy Estrada, postponed. Ha? Dahil nga itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, magiging ano na to, state witness. Kaya na-postpone na naman yung pre-trial conference at yung marking of evidence dito sa graft case laban dito kay Senator Jinggoy Estrada. May kinalaman dyan sa pagkakasangkot niya sa flood control mess. Ha? Dahil itong Sandigan Bayan, natanggap na yung motion ng prosecution na humihiling na amyendahan yung kaso at aalisin na doon si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Hindi na siya akusado. Absuelto na siya. Ayan yan. Ayan ang sabi nitong si Ombudsman na Crispin Remulla na sinasabi niya nung nakaraan pa ano na hihilingin nila na alisin na sa mga akusalistahan ng mga akusado itong si Bonoan diyan sa 573 million plunder and 2 counts of graft cases na isinampan nila kasi nga siya na gagawin ng ano gagawin ng state witness. Alam nyo kung bakit gagawin daw na state witness itong si Bonoan? Ang paliwanag po dyan, itong si Assistant Ombudsman Mico Clavano, sabi niya na yung testimonya daw nitong si Bonoan, importante, magalaga daw ito at kailangan para maidiin itong yung mas malalaking kaso. Kasama na dito yung criminal case laban dito kay late Representative Martin Romualdez. Ayan ha, importante daw yan, mahalaga yan para maidiin na itong mga malalaking sangkot dito. Yan, yan po ang paliwanag dyan. Ito naman si Senator Estrada, di ba, nag-hain na siya ng 90,000 pesos na bail doon sa kanyang graft case. Na nakapending sa second division. Kaya lang, kulong pa rin siya kahit siya ay nagpiyansa. Kasi meron pa siyang kaso na non-bailable. Kulong pa rin siya. Okay, eto. Si Moshi, may sinasabi rin. Si Bunoan daw, malakas kay BBM dahil kababayan. Sana lang, ikanta niya na ang mga guilty. Ayun, ha? Sa totoo lang po, meron po tayong nabalitaan dito na itong si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, talagang kumbaga yung kanta niya ay birita na. Birit na yung kanta niyang gagawin daw dito. Talagang ikakanta na niya lahat. Sabi nitong si dating Secretary Bunoan, hiniling niya kasi sa ombudsman na gawin siyang state witness dito sa flood control project. Meron pala siya. Siya mismo ang humiling dito sa ombudsman na gawin siyang state witness. At sasabihin na raw niya lahat ng may kinalaman dyan sa flood control project na yan, ng anomalya na yan. Lahat-lahat na yan, sasabihin na raw niya. Katotohanan, buong katotohanan. Yan, mga pawang katotohanan lamang. Kaya yan pala. At kaya siya ay gagawin na talagang state witness. Siya rin pala ang humiling. Meron palang ganyan. Kaya ngayon, dahil ang mga ako siya na ikakanta niya lahat, ito na. Dito na natin malalaman. Totoo kaya kanyang mga pagsasabihin? Sabihin na niya lahat ng kanyang alam dito. Lahat na. Huwag na siya mag-hold back. Diba? Sabi nga, don't hold back. Sabihin mo na lahat. Kung kakanta ka, birit mo na. Para madali na lahat yung mga sino-sino mga sangkot dito sa flood control na ito. Malaki-laking pondo yan ng bayan natin. Ayan, sabi nito si Clavano, gumati through prosecution, inirekomenda na alisin na sa mga akusado itong si Bunoan, yung final decision yan, nandun pa rin sa korte. Yung korte pa rin pala magpapasya dyan. Kasi may motion lang sila na tanggalin na sa kaso itong si Bunoan at gagawing state witness. Pero yan, depende pa sa magiging decision ng korte kung papayagan yun o hindi. Ayun, sabi nito si Clavano, ultimately, it will be up to the court to do that. And if it doesn't approve, then there's nothing we can do, sabi niya. So yung pala yun, ha? So depende pa rin sa sa magiging desisyon ng korte. Kung yan ay hindi papayagan, wala pa rin, ha? Ibig sabihin, tuloy pa rin na akusado pa rin siya. Kasi humingi siyang gawin siyang state witness ito ha, ang PNP naghigpit po ng security. Kanina, lalo silang naghigpit ng security dyan sa paligid ng Malacanang, lalo na dyan sa Mindiola, sa Manila. Dahil nga sa protest action na yan, nasa pangalawang araw na. Kaya yung mga kalye dyan ay sinara na. Lalo na yung mapapunta sa Malacanang. Naka-apekto rin yan sa mga commuters na papasok sa kanilang mga trabaho. Sabi po dito, yung mga ilang kalye na nasa paligid niyang Mindiola, kasama dyan yung Recto, Legarda, at saka itong Picasal, ay sinarado na po yan at kinordon off na ng mga barikada. May mga metal sheets, may mga barbed wire, actually mga concertina wire yan, yung mga parang razor, may parang razor yan. Maraming estudyante, empleyado, ang sabi nila, umalis sila ng maaga sa bahay. Kaysa nung dati kasi nga maglalakad sila. Malayo-layo rin daw yung lalakarin nila dahil sarado mga kalye. Eh, sabi naman ng Manila Police District, sabi nung kanilang spokesperson, si Police Major Philip Ines, yun security daw, eh routinely naman niya na hinihigpitan sa paligid ng Mendiola kapag kami mga gantong malaki ang protesta. Ayan, dahil yan eh malapit sa Malacanang. Yan eh papunta na sa Malacanang eh, kaya yan ang ginagawa nila. Sinasara daw talaga yan, nagigpit sila ng security. O dyan naman sa Quezon City, eh yung traffic dyan sa EDSA medyo okay-okay na. Yun sa northbound lane ng EDSA, at sa may White Plains, okay-okay na rin yan dahil itong mga bus na ginamit ng mga nag-rally na nandun na, ano na yan, naghatak na rin sila ng mga sasakyan kanina eh, itong MMDA. Kaya medyo ano na, at niluwagan na rin nila yung ano, yung inusog nila yung barrier eh, para lumuwag yung, ano, parang yung bus lane ngayon, lumuwag. Pwede na pumasok doon yung mga ibang sasakyan. Okay, magbe-break lang muna tayo. Sandali, oras natin, 31 minutes, makalipas ang alas 5.
3: Si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DCRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
5: Kami po ang inyong mga kuya
6: at ate
5: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
6: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
7: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
5: Iniimbitahan po namin kayo
6: na makinig at manood ang aming programang Mate
7: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM. Muling bahagi na tayo ng ating UGM ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo. Yan, ha, yung mga nandun sa Liwa San Bonifacio, pumunta na dyan sa EDSA White Plains. Doon na sila, sumali na sila doon. Pare-pareho naman sila kasi meron lang grupo dyan sa Liwasan at meron din dun sa EDSA White Plains. So yan ha. Lumipad na sila doon. Ay kahapon, 'di ba? Binabalita natin yung mga nagsidating galing Batangas. Ayun oh. Lumipad na sila. Meron silang bus na malaki, mukhang malaki pondo nito. Mga bus talaga, mga ano, tourist na kasulat eh. Parang ano to, talagang organize yung kanilang mga grupo. Okay, dahil nga dyan sa EDSA, binuksan na yung tatlong northbound lanes ang gumagana ngayon, kaya medyo maluwag-luwag na yung takbo ng traffic dyan. Kung makikita nyo dyan, sa pagdating dyan sa may EDSA White Plains, yung barrier para dun sa yung busway, iniusog na nila hanggang halos dun sa gilid ng EDSA. Kaya nabuksan na yung tatlong linya. So yan. Pero paglampas doon, balik uli yung mga barrier para dun sa bus lanes. Balik uli sila dyan. Ito lang yung ginawa nilang paraan para mapaluwag ng kahit papano yung daloy ng trapiko dyan sa EDSA northbound na yan. Okay, ito po si Ombudsman na Crispin Remulla. Sinabi niya na hindi raw totoo na sinasabi na sinisingle out nila itong si Senator Marcoleta tungkol po dito sa pagsampa ng kaso na yan. Kasi yan di, diba, may protesta ang INC bilang suporta dyan kay Senator Marcoleta. Sabi nito si Remulla, di raw totoo yan. Naghihintay lang sila ng sabi niya. Lahat daw ay naghihintay para umaksyon sila dyan sa complaint na yan, umaksyon dyan sa mga kaso na sinampa sa kanila. Kaya yan ha, ayan, siyempre, sasamparin nila yan sa korte para malitis na. So, hindi raw, lahat daw yan darating sa korte, ayaw mga sinampa sa kanilang reklamo. At hindi raw ito si Marcoleta ay sinisingle out. As kahit marami ang problema lang siya kasi nauna siguro saka madaling patunayan ang kanyang pagkakasala. Sabi niya, when there is more to prove your investigation, sabi po nito si Ombudsman Remulla, hindi na inaawat yan kasi may pupuntahan talaga yan. Yun ang sabi niya, kasi yung power ng Ombudsman, talagang pwede silang sila mismo kahit walang reklamo mag-imbestiga at mag-file ng kaso. Yan. Yan po ang power ng Ombudsman. Di katulad sa regular na korte, kailangan may nagre-reklamo, may nagde-demanda. Hindi aaksyon ng korte pag walang reklamo. Sa Ombudsman, ibang klase. Pag may nakita sila, napansin nila mismo na merong hindi magandang nangyari, pwedeng sila mismo sa sariling kusa nila ang mag-imbestiga. Yan. Okay, so may report ito si Chona Yu. Si Pangulong Marcos, hindi raw magpapatinag dito sa bulong-bulungan na lulusubin ng Malacanang. Kaya tuloy pa rin yung biyahe sa Canada. Alamin natin report, may lalaki Chona Yu. Chona?
1: Aalis na mamayang alas 8 ng gabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada para sa isang official visit. Ito ay kahit na nagpapatuloy ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naniniwala si Pangulong Marcos sa liderato ng INC na itataguyod ang transparency at accountability. Paliwanag ni Castro, matagal lang nakaschedule ang biyahe ni Pangulong Marcos sa Canada. Bukod dito, kailangan din anyang magtrabaho ni Pangulong Marcos at hindi naman maaaring pahintuin lamang ang punong ehekutibo dahil lamang sa mga bulong-bulungan na lulusubin ang Malacañang o may ikakasang destabilisasyon. Sabi ni Castro, hindi mapahihinto ang Pangulo sa pagtatrabaho para sa taong bayan. Hindi anya naniniwala ang Pangulo na ang INC ang nasa likod ng destabilisasyon. Nasa Canada si Pangulong Marcos sa July 1 hanggang 5 para palalimin ang relasyon sa iba't ibang aspeto katulad na lamang ng sa energy, natural resources, trade and investment, labor and immigration, tourism at culture and the arts. May pakikipagpulong din anya si Pangulong Marcos sa Canadian business leaders katulad na lamang ng mga nasa mining at nuclear energy at IT, business process management, telecommunications at financial services. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chone Yu. O ito, si Senator Risa Ontiveros, ha? Seryoso na raw niyang kinukonsidera at naghahanda na rin siya para sa posibleng pagtakbo bilang presidente sa 2028. Ayan, ha? Sabi po yan itong si Senator Risa Ontiveros. Sabi niya, ready siya, ha? Na maging siya ang pambato ng oposisyon. Ayan, ha? Kung siya ang lalabas daw na pinakamalakas na contender para sa ano, para sa 2028 election sa kampo ng oposisyon, eh talagang ready siya. Ready siyang tumakbong presidente. Ayun, ha? Ayan ang ano, ayan ang si Senator Risa Ontiveros. Hindi raw siya magpapatinag diyan, talagang kung siya ang ano, kung siya ang lalabas diyan na talagang siya ang pinakamalakas na magiging contender, eh tatakbo siya. Klaro problema diyan. Okay, ito binabatikos ng mga manggagawa, ilang grupo manggagawa yung 85 pesos na dagdag sa sahod, ha? 85 nga eh. Maliit na raw yung 85, tapos installment pa, ha? Dalawang hulog pa. Sabi nito si Act Teachers Partially Representative Antonio Tino, yun daw resulting amount, malayo pa dun sa living wage para sa mga Pilipino. Kasi umaabot na raw ngayon sa 1,312 ang family living wage, ang kailangan ng pamilya sa isang araw para mabuhay ng disente. Kaya kung ma-implement nga ng buo, yan sa NCR na 85 pesos na dagdag sa sahod, aabot lang sa 780 ang arawang sahod. So malaki pa ang kakulangan. Ha? Nationwide, dahil iba-iba ang mga sweldo sa mga rehiyon, 510 lang ang average na daily wage, kaya napakalayo daw sa nakabubuhay na sahod kahit pa may increase. Wala pa rin, bitin na bitin pa rin yan. Kaya sabi nito si Tino, ang gusto nila maisulong talaga itong 1,200 minimum wage. Yon, ha? Yan ang gusto nito mga mambabatas. 1,200 na minimum wage. So pagka ito'y naisa batas, ang magiging minimum wage ay 1,200. Kaya lang alam nyo, sa ngayon ito nga, pati itong mga employer umaalma rin dito sa 85 pesos na wage increase. Itong Employers Confederation of the Philippines, so yung ECOP, sabi nila itong 85 pesos na dagdag sahod sa arawang kita ng mga manggagawa sa Metro Manila, mabigat. Bagamat nire-respeto raw nila itong wage hike, masyado raw itong malaki at posibleng hindi kayanin ng maraming micro-businesses. Yan, ha? Kaya talagang ano to, mabigat-bigat daw kung sakasakali hindi, baka hindi kayanin ng iba mga negosyo sa halip na makatulong, baka marami pang mawalan ng trabaho. Yan, ha? Yan daw ang posibleng mangyari. Okay, si Mochi Mochi. Ayan, sabi niya, kung bawasan ni Risa ang pagiging pro-woke niya, lalo na ang pagiging pro-gays at pro-divorce, baka tumaas rating niya. Ayun, ha? Ayun nga ang problema. Uso na kasi yung mga woke ngayon, eh. Ha? Yung bang woke gising, sabi nila, di ba? Yan na raw yan. Eh kung babawasan doon itong si Senator Risa, yung pagiging woke niya, eh tapos pagiging pro-gay, pro-divorce, baka tumaas ang rating niya. Baka magkaroon siya ng pag-asa. Yun ha. Okay, may report si Romel Madrigal. 5 milyong pisong pondo pinagkaloob daw para sa mga bagong ACOS center dyan sa Santa Rosa City. Alamin natin report, ha? Romel?
2: Formal na tinanggap ni na Santa Rosa City Mayor Arlene Arcillas at Vice Mayor Arnold Arcillas, Roy Gonzalez ang checking nagkakahalaga ng 5 milyong piso mula sa Dangerous Drug Board para sa pagtatayo ng karagdagang pasilidad ng ang bagong ACOS Center sa Santa Rosa City sa Laguna. Isinagawa ang turnover ng pondo kasabay ng Multisectoral Drug Summit bilang pakikiisa ng lungsod sa pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking sa City Auditorium. Sa pangunguna ng City Anti-Drug Abuse Office, dinaluhan ang Drug Summit ng mga kinatuhan mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, mga barangay, kabataan at iba pang sektor ng komunidad upang pagtibayin ang sama-samang kampanya laban sa illegal na droga. Layunin ng karagdagang pondo na palakasin pa ang mga programa sa rehabilitasyon at suporta para sa mga individual na nais magbagong buhay, kasabay ng patuloy na pagsusulong ng Santa Rosa ng isang ligtas, mapayapa at drug-free na komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Tuloy-tuloy pa rin itong ating mga balitaan. Eh, dito po ngayon, di ba, tinanggihan ng ombudsman yung rekomendasyon ng DOJ na sampaan ng kaso itong si Senator Joel Villanueva kasi mahina raw eh. Mahina yung kasong isasampa. Kaya sabi ng ombudsman, sila na ang gagawa ng investigasyon. Eh, sabi ng DOJ ngayon, pinaubaya na nila sa ombudsman itong desisyon kung sasampa ng kaso itong si Senator Joel Villanueva. Sabi nitong si Justice Secretary Frederick Vida, nasa ombudsman na ang pagpapasya kung itutuloy ang paghahain ng kaso laban dito kay Villanueva. Eh nga, sabi nitong si Remulla, mahina yung kaso, kaya sila na lang ang gagawa niyang investigasyon. Kulang daw, kulang yung case build-up na isinumite ng DOJ. Kaya sila na lang gagawa ng bagong investigasyon at doon nila saka sila magpapasya kung magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Kaya mayroon mga nagsabi kahapon, hindi kaya ito eh. Dahil itong si Senator Joel Villanueva ang naging dahilan. Kaya naging 13, nakakuha ng 13 yung kampo nitong si Senator Sharon Gatchalian para maging magkaroon sila ng 13 senador na quorum at makabuo sila, makapaghalal ng Senate President, di ba? Na malaking papel nito si Senator Joel Villanueva. Kumbaga parang si Senator Bato de la Rosa, kinailangan humarap dyan sa Senado para makaboto at mailagay na Senate President itong si Senator Alan Peter Cayetano. Siya yung panlabintatlo. Eh dito naman sa nangyari, panlabintatlo itong si Senator Joey Villanueva. Kaya may mga nagtatanong may kinalaman ba yan kaya hindi matutuloy yung pagsasampa ng kaso sa kanya? Kung iimbestigahan uli ng ombudsman niya, baka abuti na naman ang siyam-siyam niyan. Tapos na ang 2028, hindi pa tapos yung kaso, yung investigasyon at hindi pa siya masasampahan ng demanda. Iyon naman ang problema. Okay, tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balitaan. Ito, mahigpit na pagbabawal dyan sa mga estudyante na gumamit ng gadget sa oras ng klase. Ito po'y pinagtibay ng DepEd. Meron daw ang Department of Education na mga paalala sa mga paaralan para strictly enforce yung patakaran na nagbabawal sa mga estudyante sa paggamit ng gadget during class hours. Maliban na lang kung yan ay for educational purposes or emergencies. Doon sa memorandum na may petsang June 30 kahapon po yan. Itong education department, inulit nila yung kanilang patakaran dito sa po sa pagpapatupad ng DepEd Order Number 006-0 of 2026 o yung guidelines para tiyakin yung safe and motivating learning environment. Ang layunin po nito, ma-promote yung welfare, safety, security, at protection ng mga mag-aaral at pati na ng mga school personnel. So, sabi po ng DepEd, yung patakaran na yan, nagbabawal sa paggamit ng mga portable electronic devices sa pati na itong learners at mga personnel during instructional hours. So, hindi lang estudyante ang bawal gumamit ng gadget, pati yung mga tauhan ng school. Siyempre, kasama teacher dyan. So, bawal sila lahat gumamit ng gadget during school hours. Ayan, malinaw yan. Hindi lang estudyante ang bawal gumamit ng gadget, pati mga tauhan ng school. Kasama, siyempre, teacher dyan. Ayan, bawal. Pinagbabawal dyan yung paggamit ng social media, online games, content creation, and blogging during class hours. Ayun, ha? Kaya tanawagan din siya sa mga parents, mga local government units, mga law enforcement agencies, government agencies, non-government organization, at iba pa mga stakeholders na tumulong sa pagpapromote ng responsible internet and gadget use among learners. Ayun, ha? Tinanong ko yung anak ko, May internet sa school nyo, di ba? Kasi sa mga public school, may internet na eh. May internet sa school nyo, di ba? Hindi mo kailangan ng load. Sabi, hirap daw mag-connect. Masyado mabagal. yun ang sabi, hirap mag-connect. Kasi sa bagay, talagang mahirapan kayo sa dami nyo estudyante. Mahirap talagang makakapag-connect kayo dyan. May report si Jojo Sikat. Ito si Senator Rafi Tulfo. Sinusulong naman niya yung bilangguan para sa mga menor de edad. Alamin natin report, ha? Jojo?
3: Nais ni Senador Rafi Tulfo na magkaroon ng bilangguan para sa mga menor de edad na nagkakasala sa batas o gumawa ng karumal-dumal na krimen. Iginit ni Senador Rafi sa pagdinig ng Senate Committee on Women's Children, Family Relations and Gender Equality na katulad sa regular na bilangguan, dapat may rehas din ang bilangguan para sa mga menor de edad o children in conflict with the law para talagang maramdaman nila ang parusa at hindi anaya sapat na ipinapasok ang mga ito sa may bahay pag-asa ng DSWD kung saan sumasailalim lang sa intervention at rehabilitation programs at kalaunan ay lumalaya nang hindi nila napapagtanto ang masamang ibinunga ng kanilang krimen. Sana ko ang impormasyon nitong si Senator Rafi, libo-libo ang naitalang mga menor de edad na nagkakasala sa batas kada taon pero iilan lamang ang naipasok sa bahay pag-asa. Ipinunto ng Senador noong taong 2023, mahigit 10,000 ang mga nagkasala sa batas pero batay sa data ng DSWD, average na 2,883 lang ang naipasok sa bahay pag-asa mula 2021 hanggang 2025. Kaya malaking tanong aniya kung saan napunta ang iba, kung nabigyan ng intervention o kung may nagmo-monitor. Mula naman aniya taong 2021 hanggang June 2026, may 1,026 na tumakas mula sa bahay pag-asa o lumabas ng walang autorisasyon kung sa 338 ay hindi na nakabalik. Ibinungkahi rin ni Senador Rafi Tulfo na mag-organisa ng supervised boot camps o immersion programs kung saan pwedeng mag-istorya itong mga nakulong ukol sa hirap ng kalagayan sa mga bilangguan. Ako si Jojo Sikat, nagula para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ang Office of the President ay magbibigay daw ng tulong pinansyal sa mga pamilya ng mga estudyanteng namatay dyan at mga nasugatan dyan sa Pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Yan po yung inanunsyo na rin. Itong si Yusek Claire Castro. Dahil nga dyan sa insidente ng pamamaril na yan, kinasangkutan ng mga minor de edad ay mga tinatawag na children in conflict with the law. Sabi nito si Jose Claire Castro, batay sa impormasyon mula dyan sa Office of the President, bibigyan ng TIG 150,000 ang pamilya ng tatlong estudyanteng namatay at 50,000 naman ang ibibigay sa 18 estudyanteng nasugatan sa insidente. Nailinaw ni Castro na bukod pa yan sa mga nauna ng tulong na ibinigay ng iba't ibang ahensya sa pamahalaan sa mga biktima at kanila mga pamilya. Yun ha. Parang maliit ano, 150,000. Eh ang dinig ko eh doon sa dalawang sa ano yung namatay diyan sa yung Ateneo athlete eh nasa 1,000,000 piso yung bibigay eh. Ha? Baka paghatian ng dalawang namatay eh, o kung baka doon sa isa lang. Pero milyon ang pinag-uusapan, di ba? Eh dito sa tatlo eh kahit tatlo yan eh. Ha? Eh wala pang kalahating milyon ito. Di ba? Ibang ano yan, mayroon bang discrimination kaya dyan? Bakit ganun? Yung student-athlete na nalunod, bibigyan ng kabuang 1,000,000. Pero ba mga namatay sa pamaril, 150,000 bawat isa? Okay, we report si Chona Yu. Itong si Senator Aimee Marcos, ay naghahasik daw ng poot sa publiko. Eliminate report mula kay Chona Yu. Chona?
1: Nakaawa na si Senador Aimee Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ay dahil sa umaasa na lamang ang senadora sa paggamit ng mga fake news para lamang makapanira at magpakalat ng mga maling impormasyon laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, sinabi ni Senador Marcos na tulog at lasing sa kapangyarihan at tila wala na sa focus ang administrasyon. Buwelta ni Castro, naghahasik ng puot sa publiko sa Senador Marcos. Sabi ni Castro, nakaawa ang mga obstructionist na katulad ni Senador Marcos. Pero mas nakaawa ayon kay Castro ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senador Marcos dahil malamang ay hindi nila alam na ang mga sinasabi ng senadora ay walang basihan. Nakaawa niya dahil ginagawang mangmang ni Senador Marcos ang taong bayan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ayan ha. Bangag daw kasi yung administrasyon eh. Sabi nito si Senator Aimee Marcos. Kaya daw ganyan ang sitwasyon natin. Okay, tuloy-tuloy pa rin itong ating mga balitaan. May report si Jojo Sikat. Isa sa mga biktima ng pamamaril dyan sa Tacloban City. Best friend pa pala nitong namaril. Alam na natin na report ni Jojo Sikat. Jojo?
3: Lumalabas na best friend ni alias na sa isa sa mga biktima na kanyang pinaril sa kasagsagan ng school shooting sa Tacloban City noong June 22. Personal nga humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women's ang mga kamag-anak na mga biktima o ito mga survivors din na sina Kay Lapidario at Jeric Bituin na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Inamin nito si Janica Bituin na best friend ng kanyang kapatid na si Jeric, itong si alias Nas at magkakaklase din ama ito kasama ang isa pang suspect na si alias Rod nung sila ay nasa grade 8. Sinabi pa ni Janica na batay sa kanyang kapatid, binaril siya ni alias na sa likod na tuwago, sa leeg at sa paybaba. At ito lang ay may dalang barila. At sa kwento pa niya ng kanyang kapatid, may activity sila bago mangyari itong pamarila. At nung una, hinakala lang nila na may sumabog hanggang sa naririnig na nila na papalapit ang tunog ng barila at nagsigawan at nagtakbuhan itong mga estudyante sa labas. Sinabi naman ng ama nitong si Kay na si Rolando Lapidario na nagawa pa mag-text at makapagbiro ng kanyang anak sa kabila ng tamang tinamo sa balakang na tumagos sa pribadong parte at sa kabilang binti. Dagdag pa nitong si Ginoong Lapidario, ang kanyang anak lang ang nabaril sa kanilang klase dahil ito yung nagsara ng pinto ng kanilang classroom at nag-protect sa mga kaklase para hindi sila mapasok na sospek. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun na, si Moshi-Moshi sabi niya gusto rin maging VP ni Amy. Kay Inday Sara, kaya ganun kilos. Okay, ayan, habol na natin, report ni Chona Yu. Yun daw kaso, laban kay dating Speaker Martin Romualdez, pinatitibay pa. Ayon po yan sa Malacanang. Alamin natin niya, report ni Chona Yu. Chona?
1: Umapila ang palasyo ng Malacanang sa publiko na huwag mainip kung bakit hindi pa nasasampahan ng kaso si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismong si Ombudsman Crispin Rimulya ang nagsabi na kinakailangan pa nilang pagtibayin ang mga ebidensya laban kay Romualdez. Sa kaso naman ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na idinadawit din sa anomalya sa flood control projects, sinabi ni Castro na hindi tatayo sa korte ang mga video message at affidavit hanggat hindi siya natatanong o sumasalang sa cross-examination. Sabi ni Castro, mananatiling hearsay or chismis ang affidavit hanggat hindi natatanong si Ko. Hindi naman matukoy ni Castro kung saan na ngayon nagtatago ang dating kongresista. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, a report ni Chona Yu. Pero wala na rin tayong oras. Kaya bukas ulit dito po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Maraming salamat, magandang gabi. Raul Virtudazo po.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
7: BBC News with Govinda Gill. Amnesty International has called for a peacekeeping force to be sent to Sudan after detailing the extent of crimes against humanity allegedly being committed there. The investigation heard allegations of widespread and deliberate violence, especially against children. A new law has come into effect in China, which critics say is aimed at erasing minority groups. The government says the legislation will strengthen social cohesion by making Mandarin the language of education, official business and public spaces. The White House has denied there are any conflicts of interest in Donald Trump's business dealings after new disclosures showed he made more than $1 billion from cryptocurrency ventures last year. The Japanese yen has fallen to its lowest level against the US dollar for 40 years. The drop is being driven by Japan's ultra-low interest rates. Tokyo has already spent billions of dollars in the last few months trying to stem the slide. The artificial intelligence firm Anthropic says it will start restoring access globally to two of its most powerful AI tools after the US government lifted export restrictions. Anthropic built the Fable 5 and Mythos 5 models using its chatbot Claude. The health ministry in Spain says there have been more than 1,000 deaths attributed to the heat in June. The Spanish weather agency says the first 6 months of this year have been the hottest on record. The lead singer of the 70s disco group The Village People, Victor Willis, has died at the age of 74. Recognised by millions of people for his performances dressed as a traffic policeman and a navy officer, he co-wrote many of The Village People's anthemic hits such as YMCA, In the Navy and Go West. The band announced on social media that he died on Monday. BBC News.
8: The World in 2 minutes at 9:30 GMT.
9: You're listening to the news from the BBC.
5: Radio Bandido, 8:10 AM.
10: Fast training for dogs.
11: Okay. Coco, speak.
12: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
14: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
6: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
5: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
6: Si Kuya Ricky
5: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
6: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y atin. Uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan pandaigdigan dulot po ng mga gyera ng mga ilang mga bansa pati po yung banta ng pangkalusugan na virus tulad ng hantavirus. Aba, Jesus Marianong Garapon, ano? Pati na po yung mga kalamidad na nangyayari sa loob mismo ng ating bansa. Pati na po yung banta na madadami, mga mararaming mga bagyong papasok na magdudulot na naman ng mga baha. Ay, naku, kasama na rin po dyan yung po mga kalamidad, no? Nadulot din po ng mga lindol, pagputok ng bulkan. Kasama na po dyan ang pagbagsak ng ating ekonomiya. Ang haba ng listahan, ha? Marami pa yan. Pero sa kabila po ng lahat, opo, ng ating mga kinakaharap ng ating bayan, ay sadyang wala talaga sila mga patawad at ang lulupit nila. Dahil ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga maiitim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga kasalukuyang issue at usapin ng ating bayan na umiiral at nangyayaring kasalukuyan dito sa ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen attacks, pin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila at kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ano po ba't ilan mga maleta na iba't iba ang mga sizes. XS, S, M, L, XL na mga sizes na mga maleta
pati na po mga expandable envelope, pati na po ang mga paper bag na magkakaiba din po ang laki at hugis. Na ang laman daw po ay basura, pero ang totoo ay pera ang laman talaga niyan. Ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ilan po bang ganyan ang dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? At abay, ang tawag po dyan ay magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maleta journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na at samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na. Opo, ngayon po'y araw po ng Miyerkules. Gitnang araw na naman po ng linggong ito. Midweek na naman po tayo. Unang araw din po sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Kaya ito, bagong simula, ano? Nagpapatuloy pa rin po, no? Yan pong mga kilos protesta na mapayapang kilos protesta, no? Diyan po sa May White Plains, di ba? Sa tabi po ng People's Monument. Dalay nila ipagamit po yung People's Monument, eh, no? Yung People Power Monument. Para bagang nabili na ng kung sino yan. Bakit di po ipagamit yan? Eh, yan po, eh, Freedom Park na na maituturing. Kaya nga hindi na kailangan ng permit, no, na magsagawa ng mapayapang kilos protesta. Pero gayon pa man, nakakuha na po ng permit sa Quezon City Government. Ano, dahil sakop po ng Quezon City Government yan, yan lugar na yan. At dun sa mga nagsasabi na ito ay limitado lamang, ay hindi po. Ha? Ayon po sa ating mga nakuwang impormasyon, ay ito po eh, indefinite, no? Binigyan po ng indefinite na pagkakataon. Pero yung pong oras ay alas 8 ng umagang, alas 8 ng gabi, ay mananatili po, no? Pero hindi naman ibig sabihin na pagdating ng alas 8 ng gabi, mag-uuwian na po ang mga taong bayan. Hindi ho, pwede yung manatili ron. Ibig sabihin yung aktibidad lang, ano? Yung aktibidad na nando sa gilid ng White Plains kasi meron na isang malaking truck doon na nagsilbi pong sound system at saka stage, no? Parang ano, nagsilbing platform po yon para doon po na pumapanik, no? Yung pong mga nagsilbing tablado, no? Para pumasi pa, no? Sa ganitong klaseng malaya at matahimik na pagpupulong, no? Matiwasay na pagpupulong kung kontento ang taong bayan sa serbisyo ng gobyerno at kung kontento ang taong bayan sa hustisya o katarungan na nakakamit ng sambayanan, no? Halimbawa, yung pong pananagutan na kanilang isinisigaw dyan, ano po, na dapat mapanagot po ang mga nagkasala sa ating bayan, yung mga nagnakaw sa ating bayan. E saan ka ba naman nakakita yung tao pa man din na tumutugis dito sa mga nagnakaw sa ating bayan, ang nais yung kasuhan. Diba? Yan ang nais yung kasuhan, saan kayo nakakita. Kahit nga yung kasong gustong isampa ng ombudsman, ay hindi ho kaso, wala talaga. Dahil hindi ho plunder yon, ano po. At basta lang po maikaso nila para ipakita na kaya nilang gawin, hindi ho yan tinatanggap ng taong bayan, kaya nga ho naglabasan sa kalye para ipakita sa kanila, no? Pakita sa gobyerno na hindi naman pwedeng basta nyo nalang gawin ang mga bagay na labag na sa batas o mag-iimbento kayo ng batas para lang maisakatuparan nyo yung gusto ninyo. Diba? Saka nakakita yung pong campaign contribution na ipinipilit nilang ikaso bilang plunder dito kay Senator Marcoleta na siyang pangunahing talagang tumutugis at nais mapanagot ang mga mastermind, ano, dito sa flood control anomalies. Eh siya pa ngayon talagang gustong tugisin at ipakulong para mapatahimik siya. Diba? Kasi yung mga ganitong bagay na pwersahan pinagagawa o ginagawa, panahon lang po ng martial law nila pwedeng gawin yan. Di po ba? Dahil pagka po martial law, suspended po ang batas, suspended po ang writ of habeas corpus. Di ba? So lahat ng pwede nilang gawin ay magagawa talaga nila. No? Gagawin muna nila, ask questions later. Parang buy now, pay later talaga. Gagawin na nila ngayon, mali man ito, magreklamo ka na lang. Parang gano'n. Ano po? E sa isang demokratikong bansang umiiral, ang mga tagapagtupad ng batas ay maingat po sa pagpapatupad nito. Kasi nga, may batas na umiiral at yan ay kanilang ginagalang at nire-respeto. Kaya nga mayroon hierarchy, no? Mas mataas ang mga sibilyan na mga mamamayan kahit pa ang hayahambing ay ang mga uniformado na mga nagtatrabaho sa gobyerno tulad po ng mga law enforcers, no? Hindi ka pwedeng saktan ng mga yan, di ba? Eh, pero kung makita nyo kung paano kakuyugin na para kang isang kriminal kung ikaw eh
posasan sa gitna nitong rally na sinasabi ng palasyo na maximum tolerance daw. Anong klaseng maximum tolerance yan? Di po ba? Kaya yan eh, hindi nagtutugma sa kanilang sinasabi ang kanilang ginagawa. At maging itong mga pagpipigil, ha, dyan sa mga pagpasok ng mga

0: mga taga-ibang probinsya na gustong pumasok sa Manila pero nahaharang sa mga highway natin diyan sa bandang Rizal, pababa ng galing Rizal, Antipolo, Montalban, Teresa, 'di ba? Pababa yan, ng Maynila, yan po nahaharang, Tapos dito naman sa kabila, SLEX, NLEX, no? Nagkakaroon po ng lehitimong operasyon, no? Legitimate operation naman po talaga. So maliwanag, nagagamit po ang batas, 'di ba? Dahil pag nag-check po ang highway patrol, talagang hahanapan at hahanapan ng problema ang bus mo para hindi na makapagpatuloy na bumiyahe. Di ba? O eh, ang pinakamaganda nga, no, pag kayo eh, pinababa ng bus, dyan kayo mismo. Dyan na kayo, huwag na ho kayo umalis. Dyan din naman nagka-traffic kung sakali. Ayaw naman nilang mangyari yan pag nagkataon, di po ba? O di magiging sporadic pa, dadami pa yung mga lugar kung saan nagtipon-tipon ang mga kababayan natin, di po ba? At ang tao, mientras pong pigilan, lalong nanggigigil, di po ba? Lalong ang pigilan, lalong nanggigigil, ano po? Kaya yung pong bagay na gano'n ay hindi po nararapat ng ginagawa, di ba? O kaya sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtitipon dyan, ano? Kaya bukas, magpapatuloy siya, mukhang hindi yata sila aalis na dyan, ano? Hanggat meron pong mga nais magsalita doon sa kanilang entablado at ito ay isang uri ng malayang pagpapahayag, no, at ekspresyon at ang ating mga kababayan na nais na makilahok at nais pumunta riyan ay nasa kalayaan nilang gawin yun. Di po ba? Oo, nasa kalayaan nilang gawin yan. Ano po? At madali naman dahil sabi nga po ni Jose Clare Castro sa mga press sa press con niya kanina at may nagtanong po na mamamahayag na ano daw ang plano para matapos yung kanilang ginagawang pag-rally, di ba? Ang sinasabi nila ay ANC lang po ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Pinangungunahan lang nila, pero multi-sector na po 'yan. Marami din mga Katoliko ang nariyan. Ano po? Marami din pong ibang mga cause-oriented group ang naririyan. Diba? Sumasali dali isang nadikain, no? Ang labanan ng korupsyon at yung pong pag-aabuso sa kamangyarihan. Nagkakaisa tayo, kaya nga we are one. Diba? Pero ang nanguna ay ang Iglesia ni Cristo. Diba? O ngayon, parang dinadala nila kasi sa aspeto na nakapeperwisyo sa ibang tao. At para bagang pinalalabas pa na ipinagtatanggol daw ng Iglesia ni Cristo si Senator Marcoleta kahit may kaso naman talagang maliwanag na dapat maikaso sa kanya na plunder, ano? Eh hindi ho, dahil saan aspeto po kukunin yung kasong plunder? Eh wala naman talaga pong plunder dahil hindi mo po public funds ang pinag-uusapan dito, no? Basta may maikaso lang talaga. Kaya nga ang sister rito, doon sa nagtatanong kanina na mamamahayag kay Jose Clare Castro kung ano ba ang pwedeng gawin ng Malacañang o sila ba'y nakipag-usap para kung ano ba ang resolusyon nang matapos po daw itong tinatawag na rally na ginagawa. No? Parang doon lang sila nakafocus sa INC. Hindi naman po yan dahil multi-sector na, napakarami na nga involved. May mga dati ring sundalo, dating mineral, mga militar, ano po. So, ang naisagot lang niya, ano po ba ang gusto nilang gawin? Ano ba ang gusto nilang makuha? Yung hindi na po ba makasuhan si Senator Marcoleta? Diba? And ang problema, hindi naman daw po pwedeng gawin niya ng Pangulo. Hindi naman pinagagawa sa kanya yan Hindi naman pinagagawa yun. Ba't naman ipagagawa? Di po ba? O, ang sinasabi lang, pakinggan nyo, no? At pag-aralan ng ombudsman kung totoo nga bang valid na mayroong plunder doon. Di po ba? O hindi yung para lang mailagay doon sa plunder kahit wala naman. Yun lang po ang ibig sabihin. Ano po? Yan sabi nila, kung ang gusto nila ay kakausapin ng Pangulo o papapigilan na makasuhan, hindi naman daw po ang may hawak daw ng kaso ng netong pag-iimbestiga ay ang ombudsman. Diba? Hawak daw ng ombudsman. Ang tanong, sino may hawak kay ombudsman? Diba? Sino may hawak kay ombudsman? Di ganun din. Di po ba? Kaya nga ang punto lang dito, pinaririnig sa inyo ng malayang pananalita no, ng mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo at ng ilang ating mga kababayan na yung umiiral na selective justice, hindi lang po ito kay Senator Marcoleta, pati sa iba pa po, di ba? Na umiiral na selective justice, lalo na sa kritiko ng administrasyon. Di ba? Kahit nga walang kaso, magkakakaso ka dahil hahanapan at hahanapan kanila sa batas natin. Yun ang tawag ay weaponizing na nga po. No? The world. I mean, weaponized ng ating batas. Kaya dito makikita nyo na gustong iparating ng taong bayan na hindi kami komporme sa ganyan. Na yung mga nagsasalita, yung mga tumutugis, lalo na ng pananagutan, ay siya mismo ang mga ginigipit. At ginagamit mismo ng gobyerno ang ating mga batas bilang mga armas, no? Para gipitin ang isang tao, di ba? At kitang-kita po na yung mga di umanong nakatanggap ng mga maleta, iniayaw nilang pasimulan man lang na mag-imbestiga at tingnan yung katotohanan sa likod niyan. Di po ba? At nauna pa nga na i-discredit, no? I-discredit at mawalan ng kredibilidad itong mga magigiting na mga sundalo na nagtrabaho po dito kay Saldico at nagde-deliver ng dalawang beses, tatlong beses sa isang linggo na tagurian nilang mali-maletang mga basura pero ang totoo'y laman ay pera, saan ka ba naman nakakitang hindi sila interesado? Kaya nga, kung sinasabi ni si Claire Castro na si Pangulong Marcos nga daw ang may gusto ng accountability, o eh, but how come na ito po ang magpapatibay sa kanyang kagustuhan na mapanagot yung mga taong nagkasala sa ating bayan, yung mga nagnakaw sa ating bayan, hindi ba't dapat siya pa nga ang manguna para suportahan itong mga testimonya na naglabasan delivery boys? Diba? Dahil ito na po mapagpapatibay eh. Na yung hinahanap yung pondong nawawala ay dito nga sa mga tunapunta. Kasi ito ang mga nagdadala. Di ba? Kaya nga kung naniniwala ang gobyerno ito na si Saldico o si Martin Romualdez ay mastermind no? Sa nagawang malaking nakawan sa gobyerno, o ay naniniwala pala kayo nun, eh bakit yung mga nagdala ng mga maleta na ang laman ay pera ay hindi kayo interesado sa nila mga dinala? At hindi kayo interesado kung sino mga tumanggap niyan. Di ba? Apo, di ba? Pati na po sa hanay ng media. Di ba? Kaya kung mapapansin nyo, iba po ang turing dito sa coverage ng rally na ito. Di ba? Hindi kagaya ng nangyaring rally nung White Ribbon nung linggo, abay, full media coverage po yan. No? Ng mga, na, lahat ng hanay ng mga media, no? Full coverage po. Pero ito po, hindi nila magawa ang full coverage. Meron nando doon, ang logo nila nandoon, pero meron lang kwan, mga videos lang. Ano? Wala kayong marinig na commentator o anchor na nagsasalita. No? Parang nakita ko lang dyan, na doon din na tayo nanonood. Eh. Doon tayo nakakakuha ng impormasyon. Eh. Bukod sa mga vloggers, ha? Yung pong Net25. No? Net25 at saka po itong SMNI, di ba? Ah, katunayan na take up po, ano, nakuha po, na pick up po ng international media sa pamamagitan din po ng coverage ng Net25 at ng SMNI, no? Pero maliban sa kanila, yung ibang mga channel, no? Ah, wala, deadma sila, no? Pati mga periodiko nila deadma, no? Meron lang litrato na magpapakita o video na may maraming tao doon. Pero basahin niyo po yung nilalaman. Katakot-takot na perwisyo po. Perwisyo daw sa taong bayan, naantala daw, marami daw doon, hindi na nakapasok ng trabaho. Puro negatibo po, di ba? Pero yung dahilan kung bakit napakaraming tao doon, hindi nila masabi. Hindi nila masabi. Na para bagang ano lang sila rin eh, nagsitindig lang doon sa kalye. Oo, at naging cost ng traffic. Maraming nga nagrereklamo, hindi nakapasok ng paaralan, hindi naka-take ng test, hindi nakapasok sa trabaho, na? Merong may appointment sana, hindi na nakapunta. may malaking oportunidad ng negosyo, hindi nakasipot doon sa meeting, na-cancel tuloy yung order niya. Puro ganon, ano po. Pero yung dahilan ng kanilang ginagawang mapayapang pagtitipon, hindi ho yan nahahighlight, di ba? Hindi ho nahahighlight, no? Yung selective justice, yung hanggang ngayon, ano, na hindi mapanagot, yung dapat mapanagot, at saka yung biron yung sinasabing diskresyon ng gobyernong ito kung sino ang gagawin nilang witness o state witness. Saan ka ba naman nakakita? Itong si Secretary Manny Bonoan na lamang ng Department of Public Works and Highways. Kung maaalala nyo, ito po ay naimbestigahan sa Senado kahit nung panahon na siya po ay kalihim pa. Wala pa si Vince Dixon sa picture. Ano po? Si Senator Dante Marcoleta pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. No, ha? Nung nandun po siya, tigas po ang kanyang pagtanggi na walang anumang anomalyang nagaganap sa ilalim ng kanyang panunungkulan at sa kanyang pamunuan bilang kalihim ng DPWH. Maayos daw sila. Nandun pa si Yusek Catalina Cabral. At maayos daw ang kanilang sistema. Di ba? So, yung presentasyon din daw ng budget nila, maayos din naman daw. Napufulfill naman nila yung kanilang mga trabaho. Di ba? Kung maaalala niya, nagkagulo-gulo pa nga doon sa sinasabing dami ng ghost project. Di ba? Nasa kanya rin ang galing na hindi niya daw alam na may ganong kadaming ghost project. At later on, binawi, aba, eh, hindi naman daw pala ghost project yun, di ba? Nagkamali lang daw dahil yung coordinates na ipinadala ay hindi daw tama. Saka nakakita na nagkamali o talagang meron talagang napakaraming ghost project pero hindi nyo ngayon maipaliwanag sa taong bayan kung paano nangyari yan. Kaya ang idadahilan na lamang ay hindi pala lahat yan eh, ghost project. Kasi meron pala mga coordinates na mali lang ang naibigay. Saka ba naman nakakita kung talagang lokohan, ano po, at panloloko na lang sa kapwa at sa ating mga mamamayan ang inyong gagawin, ano po, Jesus Marianong Garapon. Wala pa nga itong iskandalo, wala pa po itong blood control anomalies na ito. Pagka po sumali kayo doon sa family feud, alam niyo yung family feud, ha? Yung pabilisang pumindot, tas ang pamilya mo nando sa likod, pamilya niya, pamilya ng kalaban mo nando sa likod, ano? Pass or play yan, di ba? So sasabihin ng host, name, top 3, ha? Most corrupt government department. Ting, di ba? Top 3, di ba? Biglang nga, di ba? Biglang pipindot na gano'n, di ba? Asan ba yung sumasagot doon? Di ba? Pagka pinanong ng host, ano ang sagot? Eh, pirmi po, tatlo lang po nagpapaikot-ikot dyan, di ba? DPWH, BIR, Bureau of Customs, di ba? So minsan ang number one, BIR, di ba? Tapos susunod ang Customs, tapos DPWH. Minsan naman number two ang DPWH. Ila pa ikot-ikot lang po, eh, di ba? Wala pa po itong ano, wala pa po itong iskandalo ng flood control anomalies, di ba? Dumating na nga sa isang punto, para baga naging accepted fact na siya. Yun yung tipong natanggap na. Eh, gan talaga, makorap talaga dyan. Anong gagawin natin? Naging ganun na. Naging complacent na ang taong bayan. Ano po? Pero kahit ganun, no? Yung mga departamentong yan, natural, walang umaamin. Ano? Kahit alam nila na namumutiktik sa korupsyon, yung mismong kanilang pinamumunuan na mga departamento. Di ba? Ang sasabihin nun, haka-haka nyo lang yan. Maayos kami sa departamento namin. Di ba? Pero pag nagsambulatan na po ang mga palpak na proyekto o di kaya yung kanilang mga pamamahala, no? Sa anuman nabanggit natin mga ehensya o departamento, ay doon na po papasok. Hindi, isolated lang po yan. Tapos magkakaroon pa ng nasa computer lang ang pagkakamali niya, nagkaroon lang ng glitch. Kung ano-anong palusot, di po ba? Year in and year out po yun. Ano po? Pero, ganun pa man, hindi tayo umabot sa garapalan nangyayari ngayon na umaabot halos ng 30 to 35% ta? Ang pakulimbat, no? O under the table. Dati, malaki na po ang 5% hanggang 10%. Natawagin na nga nila yung SOP. Di ba? Eh, pero ngayon hindi. At saka dati, nangyayari mga transaksyon, talagang patago, di ba? No? Yung hiya nila, gano'n. Ano? Kaya nga naglipa na ang Nepo babies, hindi pa natin nahalata. Eh. Di ba? Hindi niya napaghinalaan. Eh. Ano po? Ah, tatay pala niya sa customs sa trabaho. Di ba? Hindi niya pa napaghinalaan. Tuwa pa kayo nanonood sa mga video ng mga Nepo babies. No? Parang wala lang. Ha? Parang nakakatawa pa. Eh, pero sa totoo lamang, naging seryoso na ang usapin nung nakita na na ba, teka, sumosobra na kayo. Hindi na nagkakasya sa 5 to 10%. Talagang palakihan na ng offer sa komisyon. At ang masaklap, ay hindi na rin ho itinatago. Talagang tanghaling tapat ay nanakawan tayo. Yun nga po ang nangyayari. Kaya panahon na, ang mga taong bayan ay pumapalag, nagsasalita, no? At hindi dapat sila pigilan. Dahil ito ay kabahagi sa ating konstitusyon, garantiya po ang freedom of speech at freedom of expression. Diba? Samantala, inabot tayo ng isang oras ng ating programa. Kaibilis po talaga. Pero di bale, padadaanin lang natin itong ilang mga mahalagang paalala. Wala po dyan sa aming istasyon sa Makati. Abay, syempre, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: of these apps for free. TuneIn Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
0: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: At nagbabalik ang inyong kakampi, syempre dito lang po yan, sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang din nyo ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, kahit po pa shout out o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguraduhan po yan, garantisado po, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin po isa-isa ang inyong mga mensahe, mga komento at opinion, at hindi maiwasan na mapabilib at mapahanga sa inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion ng mga taong hindi na magpapabudol pang muli. At siyempre, ako po'y nabubusog na rin, katatawa mag-isa, gawa po ng inyong mga biro. Ano po, grabe talaga. Salamat naman at gabi-gabi ng inyong pagtitiwala at suporta sa inyong nakampi. Ha? At siyempre, sa ating pong pagpapatuloy, ano po, ang ibig lamang po natin sabihin, kitang-kita po kung saan po dinadala ang aspeto ng naratibo, lalo na po ng mainstream media. Ano po? Eto mga nagaganap kasalukuyan. Unay, wala akong coverage, no? Wala, hindi kagaya ng full coverage na ginagawa nila sa isang ganitong event. Ano po? Halatang halata. Di ba? Halatang halata. Ikalawa, ang ginagamitan po ng naratibo ng negatibong epekto. Tulad nga nun, marami na istorbo, nakatraffic, hindi nakakapasok, mga ganyan. Ano? Hindi kinukuha po sa negatibong aspeto na parang mali yung ginagawa ng mga taong naroroon. Ano? So dito natin makikita, sa dami po ng mga taong naririyan, ano po, sa dami na nagpapakita at marami pa napipigilan para pumunta riyan, e pilit nyo pa rin pong ipinipilit ang inyong mga maling katwiran at para sabihin, wala namang problema. Ha? Parang yung PCO lang na nagsasabi po ang kanilang New Secular Castro, no? Na sa kanilang paniniwala, all is well. All is well. Kasi kung all is well po, wala akong dahilan para po ang taong bayan ay magtanong at magsabi na tama po ba yan yung pagpapatupad ng mga batas, lalo na kung ito ay selective justice. Hindi po ito ngayon lang nangyari, ha? Hindi lang po dahil kay Senator Marcoleta, kundi mula pa po nung nangyayaring kagipitan na ginagawa nila dun sa Senado, kung saan ang Senado po ay hiwalay, no? Hiwalay na sa ngayon ng gobyerno, no? Ito'y bahagi ng legislatura. Dapat yan ay independent, no? Independyente yan. Kaya nga ang Senate, matatawag na last bastion of democracy, di ba? Pero hindi na ho, hindi ho pwede nakokontrol siya, di ba, ang Senate, no? Ng ehekutibo. Pero ito po ang nangyayari. Kumbaga, tahasan sinasabi na kailanman na hindi kami di kami namili.

sino ang aming gustong semi-president. Yan ang sinasabi po ng ehekutibo. Diba? Wala kami ni anumang impluensya. Ah, talaga. Kaya pala nung nagkaroon ng sigalot dyan, at nung nagkaroon ng sigalot na nung June 3, ay sapilitan, ano po, sapilitang kinuha nung pong liderato ni Senator Wing Gatchalian para siya ay maideklarang ikay acting semi-president, kakabila ng lalabing dalawa lang sila, pati po yung mga committee chairmanship, ano po, eh agad na kinilala po ng ehekutibo ang kanyang literato, di ba? Kasi kung hindi ka nakikialam dyan, hindi ka, wala kang impluensya dyan, aba, eh hindi ka papanig, di ba? Hahayaan mong irusolba nila. Kung ano man sigalot, meron sila. Eh pero saan ka nakakita na ang NBI ay nagpayo, no? Doon sa acting Senate President na mas makabubuting i-lockdown ang Senado. Kasi June 4, magkakaroon ng schedule na Blue Ribbon Committee nila Senator Pia Cayetano at subcommittee na si Senator Rodante Marcoletas para sa pagpapatuloy na pagdinig patungkol sa flood control anomalies, eh talagang ginagawa ang lahat ng pamahalaan na ito kasi hodang isara ang Senado at sabihin, eh meron threat eh. Ha? May threat. Tapos eh, para mabigyang katwiran yung threat nila, nag-press release at sinabi na yun daw pong kanilang website sa Senado ay nahack. Diba? Saan ka nakakita? Parang ginagawa tayo isang tangat kalahati talaga eh, no? Tapos hindi lang yan, ano? Ang ginawa pa ay yun nga, no? Nung napakarami mga pulis naka-station doon, eh saan ba galing ang pulis, no? Sa ilalim po yan, ang DILG. O saan ba ang DILG? Nasa departamento po yan na nasa ilalim naman po ng ehekutibo. Diba? So yung kamay ng ehekutibo, kitang-kita nando doon sa bawat aspeto, pero tigas sila sa pagtanggi na wala kaming kinalaman dyan. So sino nalukoin nyo? Di po ba? Hanggang saan ba sa palagay nyo ang pagtitimpi ng taong bayan? Kaya nung dumabot na po nung Lunes na inaanunsyo na po, neto ni Ombudsman Boying Remulla na eto na, uulan na ng kaso. Ha? Dati sabi ko, mainit, iinit pa lalo. Ngayon, uulan na. Ha? At kung babaha naman talaga, eh, talagang ganon. Mapupunta talaga tayo dahil flood control yan. Eh. Yan ang kanyang banggit. So, saan ka ba naman nakakita kung walang selective justice at next week, sisimulan na po. Ito pong impeachment hearing, no? Diyan din sa Senado ni ating Vice President Sara Duterte, di ba? So tama, na parang two birds with one stone, i-eliminate mo yung isa sa pinakamagaling na abogado, isang pinakamagaling na senador na nariyan ngayon, at mukhang pagka dyan mahuhubaran yung prosecution kung gaano katibay yung kanilang ebidensya dito sa impeachment na ito, at sa kanyang nakikita malamang, ay naku, tinik ito sa lalamunan natin. So anong gagawin natin? Gamitin natin yung sinabi niya mismo sa telebisyon, sa kanyang programa, yung campaign contribution na kanyang natanggap at hindi niya dineklara doon sa kanyang sose. Paano dideklara yun? Eh, nung natanggap yun, wala pa pong campaign season. Wala pa po. At at same time, opo, lumalabas po doon na yung mismong mga nag-contribute sa kanya ay wala ni anuman pong mga kapalit o kondisyon na hiningi. Di po ba? Kasi kung ganun po ang pagbabatayan natin, halimbawa lang po, ah, kung ganun, ano po, SAP, no? Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, 200 plus million po ang kanyang campaign contribution kay Bongbong Marcos, kay Pangulong Marcos. O eh, yan ang may kapalit dahil naging SAP siya, di ba, SAP? O hindi pwedeng kasuhan ngayon yun. Kung sakasakali, ganun ba ibig sabihin? Kasi kung yun po ang premise eh. Di ba? Parang may conflict of interest pa nga kung tutuusin. Isa ka pala sa mga campaign donors, di ba? O ngayon, ikaw ang niluklok dyan. Parang ganun. So eh kung yun nga, maliwanag na maliwanag. Kung yan ang premise, di po ba? Sa pagkakaso dito kay Senator Marcoleta. Samantala, ang COMELEC na may jurisdiction patungkol dyan sa SOSE, ay hindi nga siya pinanagot dahil nakita na walang pananagutan.
walang kasong pwedeng umusbong dyan sa sinasabi. At para lang madala sa punto na siya ay hindi makalalabas ng kulungan, pag siya ay inaresto, plunder, di ba? Dahil doon sa threshold na 50 million pataas, tama? Kasi pag 50 million pataas ang ninakaw sa gobyerno, plunder. Ito hindi ninakaw to. Private funds po ito, di po ba? Tapos pangalawa po, hindi mo mapapatunayan dito na nanggaling sa gobyerno para ito ay yung ikaso bilang plunder. Sa wala talaga sa hulog, gagawan at gagawan para lang ma-connect at ma-pursue yung kaso. Ang punto lang po doon, nauna pang gawin nito kesa doon sa ilang linggo o buwan na nakalilipas sa sinasabi na malapit na mapahuli o makasuhan o mapahuli. So ito si Joel Villanueva at si Cheese Escudero. So kung hindi pa po selective justice ang tawag dyan, ano ang tawag nyo dyan? Diba? Ano po? At hindi lang po yan, kasabayan po niyan nung panahon na Secretary of Justice po, si Boying Remulla. Yan din po ang dahilan, no? Na ang Tatay Digong ay hindi dumaan sa legal na, sa mga local na courts nung dinala siya sa Dahig, ano? Kaya nung tinatanong dun mismo sa ICC, ito pong sumama sa aeroplano na ngayon na LTO chief, no? Na si Lacanilaw, ano po? Marcos Lacanilaw, ano po? Dati po siya na nagtatrabaho, may kaugdayan sa Interpol, no? Sa Pilipinas. So siya nag-escort kay Tatay Digong doon. Nung pagdating doon, hinahanap sa kanya yung dokumento, tinatanong, dinalan mo ba siya sa isang competent court? Wala siya maipakita. Kinabukasan pa. At nag-transmit ng email galing ng Department of Justice. So inaako ng Department of Justice na sila daw ang competent court. O saan ka nakakita? Dito sa Pilipinas, alam naman nating lahat. Ang DOJ ay hindi ho korte. Hindi ho siya pwedeng tawagin competent court. Diba? Ang ICC, hindi naman nila alam yun. Hindi naman nila alam. Gobyerno ang nag-aako . Sinasabi ng gobyerno, yung Department of Justice daw, dinaanan daw na itong akusado at yan daw ay competent court. Kaya tinanggap po as is where is ng ICC. Kasi mahigpit ang ICC, kaya nga siya may Article 59 ng Rome Statute na yung kanilang pinaaresto ay sisiguraduhin nila na dumaan doon sa competent court ng bansa niya kung saan siya aarestuhin para may kasiguraduhan na naibigay sa kanya yung due process na tinatawag. Na? Hindi nga naipagkaloob yan kay Tatay Digong. Hindi ko naipagkaloob. Ano? Pero inako ng DOJ na nung panahon na yan, ang kalihim ay kasalukuyang ombudsman. Diba? Apo, no? So kung hindi selective justice, kitang-kita na po. Yun pong sinasabing kung sino ang gusto namin kasuhan, yun ang kakasuhan namin. Kung hindi, pwedeng i-delay yan, pwedeng wag muna, di ba? Saka nakakita out of the blue nung Lunes, ito pong si Secretary Manny Bonoan, ginawang state witness. Sa kabila, nung inimbisigan siya, sabi ko nga, sa Senate Ribbon Committee, Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, ikinailan niya, maayos daw lahat. Yung kanyang pamamalakad, wala daw ghost project at wala lahat. Tapos kaya gagawin yung state witness? Di po ba? So parang ang punto lang po natin dito, yung pong pagkuha bilang state witness, bakit si Saldico hindi nila matanggap bilang state witness? Kasi siya ang poll guy, no? Pati nga si dating speaker Martin Romualdez, no? Na ang tingin ko nga doon, baka drama lang yan. Dahil mula po nung lumabas siya, kasi kung maalala nyo dati, nabanggit din ni Ombudsman Remulla na mukhang itong si Martin Romualdez, sa dating speaker Martin Romualdez, marami din kinalaman, ano? Dahil di naman daw makakakilo si Saldico kung walang basbas ng dating speaker. Aba, napansin yata ito, no? Ni dating speaker Martin Romualdez dahil dininay yung kanyang request para makapunta ng Singapore at magpapagamot daw. Tama? Hindi siya pinayagan. Tapos mayroon sandigan bayan na pagpa-freeze ng kanyang asset na at ng pati kanyang mga associates. Di ba? Anong dahil doon, naglabas siya ng video. Kauna-unahan video. Mukhang unat huling video na niya na sinasabi niya
how can I be the mastermind? Diba? Sabi niya, di ba? Tapos sabi niya, I will not go down alone. Di ba? Hindi daw siya papayag. Di ba? At kung sakasakali daw siyang ididiin dito, marami daw siyang nalalaman. Di ba? Na mga kalokohan ng pamahalaan na ito. At hindi daw siya tatahimik. Di ba? So kung siya'y babagsak, isasama ko kayong lahat. Maliwanag. Di ba? At mula nun, natigil na po ang mga usapin patungkol sa ikakaso kay dating Speaker Martin Romualdez. Wala na. May natuloy na ba? Meron po. Wala, di ba? Tapos nauunahan pa ngayon ito ni Senator Marcoleta. Saan ka nakakita? Di ba? Kaya ito'y maliwanag nga po na ito ay selective justice. Ang ibig ko kasi sabihin ng selective justice, hindi ho pagkakapantay-pantay ng paggagawad ng kustisya at mamimili. Na? Kaya wala rin pinagkaiba sa mga rally na nagaganap ngayon. Na? Meron din kasing selective rally. Selective rally. Parang yun nangyari nung White Ribbon nung linggo at nung mga trillion peso march nung mga nakalipas. No? Na pag nag-rally kayo dyan, bawal maggawa ng placard o magsigaw ng Marcos resign. Di ba? Basta tayo, laban lang tayo sa korupsyon, ayaw natin ng korupsyon, mag-aakit yung mga artista, makakaliwang grupo, dyan sa entablado, magsasabi lang, dapat papanagot ang mga korupsyon, puro mga general statement lamang, no? Pero walang direksyon para maisip ng taong bayan yung pananagutan ng dapat managot. Di po ba? At saan ka nakakita kung titingnan natin ang punto na yung pong selective justice at yun din pong sinasabing malawakang korupsyon, lahat po'y may correlation. Ano ba ibig sabihin ng correlation? Magkakatugma po yan. No? At ang nag-i-implementa po niyan ay walang iba kundi ang ehekutibo. Parang ang NBI lang, nung nagpunta po, nung May 13 o nung May 11 muna, bago po nagkaroon ng pagpapalit ng liderato dyan sa Senado. Diba? Kampanteng-kampante sila, hindi sila mapapalitan. Yung pong grupo nila, Senator Soto. Bakit? Eh kasi kulang talaga sila. Kulang ng bilang, no? Ang nasa, nung panahon noon ay minority na grupo nila, Senator Alan Peter Cayetano, siyam lang sila. Diba? Tapos dito sa kabila, yun nga, yung dating majority nila, Senator Tito Soto, at iniisip nila, wala si Bato de la Rosa. Kung dumating man si Bato, sasampu lang yan. Kulang pa rin sila ng tatlo kasi kailangan majority ng 24 is 13. Di po ba? Kaya nga para magkaroon ng quorum, kailangan nyo ng 13. Na? At kung pagpapalit ng liderato, pati na po lahat ng mga upuan dyan, chairmanship ng bawat komite at members ng bawat komite, magaganap lang po yan kung meron pong quorum. Na? At magaganap din ang pagpapalit, lalo na ng liderato ng Senado, Senate President nga, at mga committee na yan, membership, committee membership, kailangan may quorum. Meron kayong bilang. Kaya nung nakakuha sila ng bilang na 13, eh agad nilang isinagawa. Pero para lumalabas, pati na sa naratibo ng corporate paid stream media, na parang may mali, parang illegal yung pagte-takeover. Diba? Hindi nga sila binigyan ng pagkakataon. Diba? Dahil ibabalik na nila yung investigasyon sa flood control, eh, diba? So talagang gumawa talaga ng pagkakataon, gumawa ng paraan, at gumawa ng pagkakataon paraan para i-move ang heaven and mountain. Ano po? Yun ibig sabihin, gagawa ka ng paraan para hindi maisakatuparan ng mga pagtinig. Ngayon, magugulat ka na bakit iisa ang kilos nila sa pagpigil niyan. Kasi lahat sila, iisa lang po ang common denominator. Ano yun? Lahat sila nakatanggap ng maleta. Yun po yun. At iwas na iwas sila na matukoy kung sino-sino ang mga tumanggap. Kaya nagkakaisa sila na hindi dapat matuloy yan. Diba? So wag na. Yan talaga. So paano? Kanya-kanyang papel tayo para hindi matuloy yan. Di po ba? O saan ka nakakita kung prioridad yan? Nung nagkaroon po ng June 4, na pagdinig sa ilalim ng faksyon ni Senator Alan Peter Cayetano at muling nakabalik si
Senator Marcoleta bilang subcommittee at nakaharap doon yung 18 mabigiting na mga sundalo, wala ang mga staff ng Blue Ribbon. Kasi nga, nagkaroon sila ng kalituhan kung sino po ba talaga ngayon na may hawak ng bit ng Senado. E kinilala ng palasyo yung paksyon po ni Wing Gatchalian. Ha? Kinilala ng Kongreso ang paksyon ni Wing Gatchalian. Di ba? So parang pinagkaisahan nila, isinantabi na po ang konstitusyon, ang batas natin na nagsasabing mali yung kanilang ginawa dahil wala silang quorum noon, 12 lang sila nung ginawa nila yung isinagawa nila yan. Kaya nga ho, di ba, umabot sa punto na buti na lang naghahain ng resolusyon, ano po, etong ng petisyon, etong sila Senator Alan Peter Cayetano para questionin kung legal ba yung ginawa nila noong June 3. Di ba? Hindi yung magsasite sila ng may quorum naman ng 12, pero iba-iba naman ang sitwasyon noon dahil wala naman pong nawala sa lineup ng mga senador, dahil 24 pa rin naman, di ba? Kaya nga nung nag-take over sila noong June 17, kung saan nagkaroon po ng special session na ang nagpatawag ay Malacanang din o executive for specifically for that purpose. Hindi po pwede yun dahil kung tutuusin, ang pagtawag ng special session ay paulit-ulit natin sinasabi ay para lamang sa pagbabago o kaya pag-aamyenda o pagpapasa ng mga batas na gustong ipasa ng executive. No? At karamihan ng executive session, isang araw lang yan o dalawa. Hindi kung matagal. Dahil special session nga eh. Di ba? So, kagaya nun, ano ang nangyari? Di ba yun ang agenda nila? Nagpalit-palit na agad? Nilegitimize na nila? Nilihiti mo talaga nila? Dala, pinagdiin ang pangmabuti ni Senator Kiko Pangilinan na 13 na tayo ngayon. Kasi nga nandoon na si Joel Villanueva. Tama? So in short, alam din nila na mali yung ginawa nila nung nauna. No? Ang good news dito, gumawa na naman ng bagong petisyon itong grupo nila, Senator Alan Peter Cayetano. No? At kanilang inihayag sa Korte Suprema na yun nangyari nung June 17, nangyari na nga, di po ba, na na-legitimize na, no? Ay huwag ideklara ng Korte Suprema na moot, ha? Moot and academic na yung nauna nilang petisyon na nagkwe-question dun sa nauna nilang ginawang pag-aagaw ng kapangyarihan nung sila ay 12 lamang nung June 3. Di ba? Inunahan na nilang Korte Suprema na nag-aapila sila na huwag naman ninyong sabihin na ito ay moot and academic na, nag-aantay pa rin po ng solusyon at ng sagot mula sa Korte Suprema dahil mahalaga po ito dahil doon malalaman kung lumabag ba sila sa batas. Kasi kung lumabag sila sa batas sa constitution natin at unconstitutional na lang kanilang ginawa, hindi na po ito mauulit sa susunod. Di ba? Hindi gagawa ng pag-struggle, ng pag-agaw ng kapangyarihan kahit wala ka sa lugar. Di ba? Hindi ka gagawa ng bagay na hindi naaayon sa ating konstitusyon. Hindi ko mo kaya niyong gawin. Hindi ko mo nasa kapangyarihan ka at ikaw ay binabackupan ng executive, ay okay lang. Hindi ganyan. Kaya yun yung rule of law na tinatawag. Kaya nga, naglabas ulit sila ng petition, ano, sila Senator Alan, at ang prayer nila ay wag naman tingnan ito bilang moot and academic. Ibig sabihin, eh meron naman na nakaupo ngayon. Hindi na moot and academic, no? At malamang kasama rin doon na tingnan din malamang, no? Dahil kine-question nga nila yung mga kinonfirm na mga generals, 'di ba? Na inappoint, ano po, sa commission on appointments dahil wala naman dito sa regular session. So hindi dumaan sa tama rin proseso yung kanilang mga appointment. At isa pa, pag inabot na po kasi ng pag-expire ng session, kailangan magkaroon ulit ng bagong mga dokumento galing sa Malacañang ng kanilang reappointment. Eh walang nangyaring ganyan. Di ba? Walang pinagkaiba dito sa commission ng appointment. Kung maaalala niyo dati, di ba, may mga ina-appoint ang Pangulo, no? At ina-appoint kahit na cabinet secretary, no? Kahit na cabinet secretary, pero pag inabot na siya ng pag-expire ng kanilang session, di ba, ang nangyayari, magbabigay ulit ng reappointment. Kasi minsan, ang commission on appointments, yung way nila to reject, yun yung paraan nila to reject an appointment, talagang tinetenga para ma-expire na yung session
at hindi na siya matalakay. So, mangyayari, may option ng presidente to reappoint someone else, no? O kung hindi, edi gagawa tayo ng bagong appointment ulit, ikaw pa rin, parang ganun. So, i-reappoint ko siya. Di po ba? Sa status na yon ng bilang kalihim ng ganito, ganun kalihim ng ganon. Kaya nga, nung panahon na inabot po itong si Erwin Tulfo ng expiry ng session ng Senado, at siya ay ina-appoint bilang DSWD Secretary, nung inabot siya nun, hindi na siya nire-appoint kasi siya mismo umatras na. Diba? Kasi yung mga unang salang niya sa interview, naungkat yung kanyang citizenship. Na? Pati yung serving siya sa US Army, US Military, naungkat po yun. Di po ba? Naungkat. Ganun talaga kasi para kang bago ka i-confirm ang iyong appointment, mayroon pong mga nag-aral na ng background mo sa Commission on Appointments. Kaya ang bakit ang tanong eh, bakit ganon? No? Kasi kailangan kompleto ang kanilang mga dokumento dahil kine-question nila hindi lang ang credibility mo, kung hindi pati yung kapasidad mo na maganap mo yung assignment na ibinibigay sa iyo. Diba? Alibaw, i-appoint ka bilang Department of Foreign Affairs. O yun ang pinaka-top one na cabinet secretary sa isang kabinete, Department of Foreign Affairs. Tama? O pambira, ilalagay ka doon, natural, ahasahan mo na na ang mga tatanong nila sa iyo, yung kalawakan ng iyong eksperyensa o pinag-aralan para ikaw ay katanggap-tanggap naman dyan sa posisyon mo. Kasi ang dealings mo rito, foreign relations. Tama? Masasagot at masasagot mo lahat yan, lalo na kung ikaw ay talaga naman nagtrabaho sa DFA noon pa, rose from the ranks ka halimbawa. Tapos ang pinag-aralan mo pa ay patungkol dito sa, nung kayo nag-aaral, no? Patungkol din dito sa iyong trabaho ngayon. Ano po? So doon papasok yung punto na ikaw ay bagay na bagay talaga dito sa trabaho na ito. O yan, dati akong ambassador ng UK, diba? O dati po ako yung nagtrabaho sa Department of Foreign Affairs, hanggang sa ako yung na-appoint na po ambassador ng UK. Minsan napunta naman ako ng ambassador bilang ambassador ng Israel, mga ganyan. So lahat ng record nun, alam din nila, makikita nila kung paano mo ginampanan yung trabaho mo noong mga panahon na yun. Diba? Dahil ito, ikaw ngayon na magiging head ng lahat ng ambassador sa buong mundo, ambassador ng Pilipinas, tama? So paano mo mahahandle yan? So nung ikaw ay naging ambassador sa isang estado, isang bansa, ano naging performance mo? Ganun yung kaya tinatanong po ang lahat. In fact, may issue rin po ng moralidad. Diba? Kaya nga, mga general, diba? Na siguro naman, nagkaroon na rin kayo ng mga impormasyon noon na may mga hindi na-confirm na general sa kadahilan, kahit general ha, o kahit public official, no? May moral torpitude yan eh. May moral aspect. Ano yung moral aspect? Ilan ang asawa mo? Yan ang mga tanong eh. Diba? Kasi alam pala nila. Diba? Alam pala nila. Yung pala, may nagereklamo. May nagereklamo na nauna mong naging asawa at may pamilya ka. Na? May mga anak ka. Hindi mo nasustentuhan ng tama. Hindi mo nasustentuhan. So ngayon may bago kang asawa. Itong bagong asawa mo, pangatlo mo na to. May nauna pang isa. Mga ganyan. Sa totoo lang, wala silang pakialam sa personal mo. Pero, yung iyong responsibilidad ng hindi pagbibigay ng sustento doon sa asawa mo at kung ano man sa anak mo, no, na nag-aaral, ganyan, eto ngayon ang reklamo. Tama? Nagpapakumpirma ka ng appointment mo eh, di po ba? Paano ka nila i-confirm? Kung may sabit ka, di ba? Paano ka ngayon i-confirm kung hindi lang sa aspetong moralidad na ilan ang asawa mo, mga anak mo, lahat ba yan, natataguyod mo lahat, may issue ka pa patungkol halimbawa sa citizenship. Di ba? So lahat yan matatanong sa'yo. At pagdating ng time na yan, inabutan ka na expiry ng session ng Senado o ng Kongreso, ng legislatura. Tapos na ang session nila, wala na. No? Regular session, kung tawagin. O di ang mangyayari, yung application mo naka-pending, tama? So ang presidente ngayon, meron siyang kanyang
yung tinatawag na ano, diskresyon ano, na mag-appoint ng ibang tao. Kung nakikinikinita na niya na yung dinaanan mong 2-3 days na interview, hindi ka na-appoint agad, mukhang dadaan ka talaga sa butas ng karayom, ano? Ikaw, gusto mo pa ba ituloy ito? O wag na, ikaw, nasa iyo. O ikaw na mismo magsasabi, no? Na mukhang di ako lulusot dyan, wag na lang po, di ba? Ganun yun eh, di ba? Kasi talagang i-deny ka nila kung i-deny ka nila, di ba? So pag nakikita mo nang i-deny ka nila, maaari ikaw na unang umatras, no? At meron din silang way, cordial way of saying na hindi ka appointed o hindi ka na-confirm dahil inabot ka na nung regular session. Tapos na. Okay? So next session na natin ulit, itutuloy ang anumang mga nakapending na confirmation. So ang gagawin ng Pangulo, lahat ng kanyang in-appoint na nakapending dahil inabot ng regular session, gagawa siya ng mga bagong dokumento for reappointment. Parang reapplication ba? Nag-expire na kasi. Kasi tinatalakay lang naman ng appointment, ang commission ng appointment during regular session day. Tama? Kaya nga yung sinasabi ni Senadora Aini, maging ni Senador Marcoleta, na kine-question niya, na ito ay special session. Hindi ito pagpapatuloy ng regular session. So parang hindi yata tama na tinatalakay natin ito sa ganitong panahon. Kasi hindi to regular session eh. Ang mangyayari, magiging illegal ang appointment ng mga to. Diba? Ganun po, ganyan po ang kanyang pinupunto. At mahalaga po yun kasi doon din natin mapapagtanto o makikita kasi yung pong sinasabi natin na para bagang doon natin makikitaan kasi masasabi at makikitaan na lahat po ng rules na manggagaling halimbawa sa Senado o sa Kongreso eh may panuntunan, may pamantayan. Hindi po pwedeng gagawa ka ng rules o babaguhin mo ang rules in the middle of the ball game. O sige, pwede na, i-confirm na lang natin 'yan. Ha? Total, may session na tayo ngayon eh. Oo nga, may session kayo ngayon. Eh, special session 'to. At ang pakay ng special session, ang pangulo nagpapatawag niyan ay para magpasa kayo ng mga batas na gusto niyang ipasa niyo o ibida niya sa nalalapit niyang sona. Nakuha niyo po. Ikita niyo, ipinasa niyo ngayon batas ng waling-waling bilang bulaklak na pambansa. Di ba? At at pinasa niyo na rin yung citizenship bilang mga manlalaro ng basketballistang Pilipinas. Ha? Yung dalawang foreigner na yung citizenship nila ipinasa. Tama? So, ganun ka-urgent para maggawa ng special session? Hindi. Yan ay palusot lang. Ang totoong dahilan ay para baguhin, formalidad na baguhin ang liderato ng Senado. Dahil may 13 na kayo. Dahil nandyan na si Joel Villanueva. At sa isang podcast interview, mismo kay Chief Escudero, sinabi na niya, huwag na tayo magsinungaling. Diba? Huwag na ho natin lokohin ng publiko na yun talaga ang pakay nung pagkakagawa ng special session para ma-legitimize na po. Dahil nagkakagulo, di alam ano ang pati mga tao sa Senado, yung mga trabahador eh, di ba? Dahil dalawa ang Senate President eh. No? So para matapos na daw yung usapin na yan. So huwag na natin pang sabihin na hindi yan ang dahilan ng special session. Yun talaga. Kasi pagbukas sa pagbukas ng special session, agad na kwan eh, nag-motion na. Di po ba? Dahil sila-sila lang nandun, di ba? Si Big Shobiri, nag-motion na kaagad. Ano? Dahil sila 13 na nga, nandun si Joel Villanueva. So, kaya ang bilis, no? Ang bilis nilang inindak bilang Senate President. Tapos, ginawang Senate pro tempore, itong si Tito Soto, di ba? Sunod-sunod na. Tapos naghirang na kaagad ng mga committee chairmanship, etc. No? Sabi ko nga, yan, kung yan ay susundin pa rin sa isang petisyon sa Korte Suprema, maaaring sumabit na naman sila ron. Di ba? Kung sakali, ah. Kasi hindi po yan ang purpose ng isang special session. Pero bakit wala akong nagsasabi? Wala masyadong pumapalag dyan. Bakit? Eh kasi nga, yung pong mga ayaw
yung mga ayaw po, alimbawa, na mabuksan yung pagdinig sa Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control anomalies, eh, they can look the other way. Kasi one way or the other, either nakatanggap ka ng envelope o expandable envelope o di kaya maleta, di ko lang alam po anong size, ano po. At saka, kwan, yung bang sabit at sabit ka kahit papaano, one way or the other, malaki man o maliit ang sabit mo, hindi ko alam yan, pero sabit ka. Bakit? Kasi pakakawalan mo kahit nasa hanay ka pa ng media. Bakit? Dahil nung nagkaroon naman, di po ba, ng pagtawag po pagdinig ang Blue Ribbon Committee ni Senator Alan, ano, na ginanap dito sa isang pribadong events place, no, sa MEDSA, na talagang pinigilan din at daming pulis agad sa harapan, di ba? At hindi na nga natuloy, no? Dahil hindi na nga din dumating dito sila Senator Caetano at sila nga dumiretso na lang ng Court Suprema para mag-file nga ng kanilang petisyon. At doon po pumasok yung aspeto nga na nagkaroon na lang po ng parang press con o parang people's court, no? Parang people's investigation, di ba? Wala nang ano na Senado doon, no? Pero hindi na ang lugar, hindi legal yon, no? Dahil yun ay isang private place, no? Ang pinakamaganda yung mga revelasyon doon. Daw dead ma lang yan sa media. Bakit? Eh kasi doon na pangalanan. 'Di ba? Yung isang anchor na may hawak na puppet, 'di ba? Na tumatanggap pala siya, 'di ba ba? At sino pa? Yung kapatid ng dalawang senador, na nandiyan sa Senado, eh yung kuya nila tumatanggap din pala. 'Di ba ba? So paano ngayon yung maaasahan? Yung interest nila patungkol sa pagbubukas ng ganitong klaseng pag-iimbestiga kung isa o dalawa sa kanila o sino man sa kanila ay sangkot doon. One way or the other. Sige nga. Diba? De lalong ayaw niyo marinig yun. Di po ba? Kaya ang taong bayan, hindi ho tanga, hindi ho bobo. Nakikita yung selective justice na pinaiiral. Kasi kung totoo yung sinasabi ni Jose Clare Castro, na ang Pangulo pa nga ang nagsimula at gusto niyang imbestigahan yan. Mula nung sinabi niya nung sona niya nung isang taon na mahiya naman kayo. Di ba? Eh kung totoo yan na mahiya naman kayo, palagi ko hanggang ngayon, mahiya kayo dapat. Tama? Kaya kung may ganito na, na mga testimonya makapagtuturo kung sino-sino talaga ang nagsamantala sa pondo ng bayan, bakit hindi kayo interesado? At kitang-kita ang poder ng kapangyarihan at gagawin ng lahat para mapigilan lang ang mga yan. Kasi hodang gumawa na tayo ng sarili nating ikakaso, bahala na, basta importante, nakulong siya at hindi na siya makapagsasalita dahil non-bailable yan. Kita niyo yan. So sa ganitong aspeto, ang taong bayan kayo lumabas sa kalye. Lalo na po, nakita po pinangunahan ng Iglesia ni Cristo at ang sabi pa nga po ng grupo ng Iglesia ni Cristo, kung maalala niyo, hindi po sila kontra ano pagdating daw po sa paghahanap ng katarungan o yung pag-iimbestiga na sinasabi, no? Katunayan kanila pong binanggit, no? Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, ha? Ngunit tutol kami sa pagbabaluktot nito, no? Lalo na kung ang layunin ay upang pagtakpan ang katiwalian. Natural. Paano mo katakpan ang katiwalian? E di baluktutin mo yung batas. Di ba? Parang yung isang senador lang na nagsabing, sometimes you have to bend the law in order to please the people na sinangayunan ng dating justice secretary na ngayon ay ombudsman na. Yes, sir. Di ba? Sabi niya. O, e siya itong nagpapatupad nito ngayon. Tama? So, gaya ng alam ng marami, si Senador Dante Marcoleta ang nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking kaso ng pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. No? Tapos sabi nila, ang pinagtataka namin ay kung bakit siya, ha? Kung bakit siya na nagsusulong ng paglalantad ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas
ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga nag-expose o sa halip na mga na-expose. Ang ikinakaharap na kaso ni Senator Marcoleta ay plunder, isang non-bailable na krimen. Dahil dito, siya ay kukulong at hindi maaaring magpiansa hanggat hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. So matatapos ang administrasyon na ito sa 2028, di ba? Kung naisa katuparan po ng administrasyon na ito, mamapakulong ang lahat ng kritiko niya, ha? Eh, ang sa bagal ng gulong ng ustisya, hindi makalalabas yan. Hindi yung sila makalalabas. Kaya hindi din sila makakapagsalita. Talaga sinara po ang kanilang mga karapatan magsalita. Di ba? Kaya nga, ang sabi ng Iglesia ni Cristo sa kanilang sa pamumuno ng kanilang spokesperson, INC spokesperson, ka Edwil Sabalya, kahit ipakulong nila si Senador Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninanakawan, no? O ninakawan. Ano po? Kaya maliwanag po ang mensahe dito na ang ginagawa ng corporate mainstream media o paid stream media dinadala sa naratibo na ito ay INC against ano, the Catholic Church o INC against the other religious sectors. Hindi ito labanan ng relihiyon. Hindi po. Ito ay ginagawa nilang misleading, ginagawa po nilang diversionary tactics para yung mismong issue ng korupsyon at selective justice ay hindi mapagtuunan ng pansin. Di ba? So doon nila dinadala ang tao, nalilito tuloy, dahil ngayon nga, kahit pumunta kayo doon, welcome, kahit di ka INC. E parang pinalalabas, ay INC lang yan, pag di ka INC, bawal ka riyan. Hindi po. Yun yung white ribbon pa. Di ba? Na naghihikayat, na nag-iimbita pumunta ang tao. Ba, nung bisperas, Sabado, no? Na nagpahayag po ang PDP laban, ha? Sige, pupunta kami. Ha? Ang grupo ng Reforma Pilipinas, pahayag din, no? Ganun pala, di sige, pupunta rin kami. Dalaban pala sa corruption to, eh. Di ba? Pati na po, iba pang cost-oriented group, na mga sektor, na manggagawa, iba pa, no? Na nagpahayag na rin, eh sige, pupunta na rin kami, sasama kami. Kasi ito pala, isang hangarin natin, labanan, ano? Eh, pangungunahan kanya ng Catholic Church, eh, di ba? Eh, mantakin nyo, bispera, Sabado, Linggo ang rally, naglabas sila ng pahayag. Ha? Pati yung bayan muna, isa pala siya sa convener, isa pala siya sa organizer at nagsabi, ay hindi kayo pwede rito. Saka nakakita na meron kayong advocacy ang pinaglalaban, naturalmente, ang advocacy ang pinaglalaban mo, halimbawa, korupsyon. Sino hindi apektado nun? Taas ang kamay. Sige nga. Kahit yung nagsasabing naperwisyo ka sa traffic dahil dito sa rally camera rito, tapos palalabas yun, kasalanan yun, hindi kami nakapasok ng trabaho. E pati ikaw eh, kasama ka ron sa ninakawan eh. Oo, so apektado ka, tama? Pasalamat ka, ikaw pupunta ka lang sa trabaho, magkatrabaho ka. Yung mga tao rito, umulan at umaraw, ang titiis para ipaglaban, kasama na ang karapatan mo na ikaw ay nagreklamo. Nakuha niyo yung sinabi ko? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, wala akong pakialam dyan. Laban nila yan. Saan ka ba nakatira? Saan bansa ka ba? Di po ba? Kasama ka sa ninakawan. Or unless, kasama ka sa nabiyayaan. Kaya hindi ka apektado. Ganun lang po yun. Dalawa lang. Kaya pala tahimik ka. Kaya pala okay-okay lang sa inyo. Kaya pala pinipintasan nyo yung ginagawa ngayong hakbang ng ordinaryong mamamayan para sumama dyan, makiisa, we are one, para sabihin sa gobyernong ito, tama na, oh, sobra na. Opo, di ba? Tama na, sobra na. Hindi pwede yung mga ginagawa nyo. Di po ba? Hindi kayo nandyan para kami abusuhin nyo. Di ba? Nandyan kayo para pamahalaan ng kami. Pero kung itong pamamahalaan na ito ay pabor para sa inyong mga sarili, at lumilitaw na nga na ginagamit yung inyong kapangyarihan sa iba't ibang mga uri ng pananakot, panggigipit, ha?
magagamit nyo kasi nasa inyong kapangyarihan eh. Tama? O nakalimutan nyo na na ang panagsisilbihan ninyo ay ang taong bayan. At ang taong bayan ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Kasi pag ayaw namin yung inyong ginagawa, pwede namin sabihin ayaw namin. Kaya nga, yung mga nag-rally, selective rally rin. Ano? Yung mga trillion march, 1 trillion march, 2, ewan kong ilang trillion march, yung mga dilawan, tingklawan, makakaliwang grupo, yung nakalipas na linggo na 3,500 lang dumalo na white ribbon, ano? Mag-invento na kayo kung ano-ano ribbon, iba-ibang kulay kung gusto nyo, no? Pero ang sistema, in general lang ang inyong mga sinasabi tungkol sa korupsyon. Pero yung mga mismong responsibilidad dyan o nagpabaya, kahit man lang nagpabaya, no? Kung di nyo matukoy, halimbawa, ang pananagutan ng isang opisyal, pero nasa kanyang kapangyarihan para hindi maganap itong malawakang nakawan na to ng tanghaling tapa, eh talagang command responsibility matatawag yan. Dilat na dilat ka, nangyari ito. Paano nangyari yon? Ikaw din ang pumirma ng budget, paano nangyari yan? Diba? Kaya hindi pwedeng sabihin mo na matapos ang lahat, mahiya naman kayo, pwera ka pa. Diyan sa totoong buhay lang, di po ba? At sa isang malaya at demokratikong bansa, naturalmente na ikaw ay papalag pag nakikita mong hindi tama ang pamamalakad. Kahit nga sa inyong mga trabaho, di ba? Oh, alimbawa, hindi ka nabigyan ng tamang sabihin na lang natin na allowance, kung meron man, ano, sa pagkain o tamang kompensasyon. O natural lang naman na ikaw ay magreklamo, ikaw ay magtanong, ikaw ay magsabi na bakit natatanggap ng mga kapwa ko kasamahan dito yung ganitong halaga, bakit ako ay hindi, ano ba ang kaibahan ko sa kanila? Diba? E pare-pareho naman kami ng trabahong ginagampanan. Di po ba? Kaya yun ang punto ng sinasabi na hindi pwede na ikaw ay inaabuso, ay tatahimik ka na lang, hayaan mo na lang siya, eh okay lang yan, ganun talaga eh. Tanggapin na natin yan eh, ganun talaga ang korupsyon eh. Di ba? Hindi pwede, hindi natin sila binigyan ng lisensyang nakawan tayo. Kaya nga, kung incompetency ang pag-uusapan, halimbawa lamang, no? Walang masama sa isang rally, no? Na may mga nagsasabi, Marcos resign. Tama? Walang masama because that is part of the freedom of expression, of your free speech. Kasi yun ang gusto mo mangyari. Walang kinalaman po yan, halimbawa, para bagang sabi na lang natin sa isang, kahit sabihin natin sa isang kumpanya, di po ba? Pag hindi nagagampanan ng maayos yung taong nakatoka para gawin yung isang bagay, kahit na presidente ng kumpanya, nami-mismanage niya yung kanyang kumpanya, abay, nabobote out po siya ng kanyang board, no? Yung board po ng kumpanya, ng korporasyon, ano? Na-outvoted siya, pwede siyang alisin bilang presidente. Bakit? Eh, hindi na tama ang ginagawa mong pamamalakad sa opisina, sa kumpanya, ang nagiging resulta, bumabagsak. Wala tayong bagong kliyente. Tapos, ang laki na ng utang ng kumpanya. Diba? At maraming unaccounted for. Saan napunta yung mga ganitong pondo? Eh, ikaw ang presidente. So, sa ganyang bagay, hindi lang yan, kumukuha pa yan ng sentimiento down the line, ha? Dun sa mga rank and file, no? Sa mga nagtatrabaho, mga empleyado, no? Dahil siyempre, ayaw nila ng katayuan ng kumpanya ay hindi maganda. Dahil pag bumagsak ang kumpanya, sino ang una mawawalan ng trabaho? Sila. Buti pa yung mga board of directors o yung mga may-ari ng kumpanya, no? Mabubuhay sila kahit na magsaray ang kumpanyang yan. Di ba? Pero itong mga manggagawa, unang apektado, eh. So kung sa kanilang pananaw, parang hindi ata maganda ang direksyon ng kumpanya. Ano ba ang sa palagay nyo nakikita nyo? Kasi parang hindi ho tama, pati nga ho pamamalakad sa amin. Diba? Minsan nakapag-overtime kami pagdating ng sweldo namin. Hindi pala nakacharge yung overtime namin. May mga ganyan, ano po? So sa loobin yan, ano? Hinaing. So yung mga bagay na ganun, kung pinalalagpas, na bababa ang productivity. No? Pati yung pagkuha ng kliyente mo, naapektuhan yan. Kaya nangyayari,
maabot sa punta, nag-uusap-usap na po yung mga apektado, may ari ng kumpanya, yung board of directors. So hindi yata tama yung pamamahala nitong presidente natin sa ngayon ng kumpanya, 'di ba? So ang pinakamaganda para wala na rin trust and confidence sa atin ang ating mga supplier. Ayaw na tayong pautangin. Ang gusto nila, pagbibili tayo ng material, eh, COD na daw. At magbayad daw tayo ng utang. At ang utang natin ngayon, sabi na lang yung kumpanya, eh, 6 months behind. Meron pa nga 1 year na, hindi pa natin nababayaran. E di magugulat yung may-ari, di ba? Ba't nagkaganon? E di maliwanag nga na mismanage mo. Di ba? Kasi nagagastos ang pera ng kumpanya ng walang kapararakan, di ba? At marami ang dadamay, ano po. Kaya nangyayari, i-vote out natin siya. So, sige, magbibigay ng go signal yung may-ari, no? Na since pera niya yan, puhunan niya yan, etong mga taon to, eh, in-assign lang naman niya para patakbuin ng kumpanya, di ba? So, yung board of directors, sige, mag-meeting kayo. Di ba? At pipirma rin ako na palitan siya. Ganun yun eh. Kaya nga, mayroon sinasabing hindi mo nagagawa ng mabuti yung trabaho. Kahit pa ikaw eh, janitor, security guard, o ano man ang iyong trabaho, subukan mong hindi mo gawin yan o lagi kang late o absent. Malamang sulatan ka no, ng kumpanya no, na ikaw ay incompetent sa iyong trabaho. Diba? Pabibigyan ka ng warning o bibigyan ka pa nga, alimbawa, ng show cause order. Magpaliwanag ka nga, ba't ka laging late? Ba't ka laging absent? Hanggang sa dumating, dahil ano yan, grounds for termination yan eh. Pwede kang tanggalin eh. Yan ang parte ng due process. Sige nga, magpaliwanag ka muna. O, sige nga, paliwanag mo ako, ba't di ka namin dapat tanggalin? Mga ganun eh, di ba? So ito parang wala lang eh. Magtiis kayo. Di ba? Magtiis kayo. Hanggang 2028 pa to, parang ganyan. O baka wala pa. Di ba? Parang ganyan. So ang taong bayan, may karapatan po. At batay po sa kanyang kalayaan, pwede niya hong banggitin yung mga bagay na ganyan. Ano po? Na hindi ko gusto ang pamamalakad mo. No, hindi ko gusto ang pamamalakad mo. Bakit? Ganun talaga eh. Di ba? Kaya hindi uubra yun yung kasabihin, naku, hindi maganda, destabilisasyon niya. Anong destabilisasyon doon? Di ba? Eh, wala na nga tayong foreign direct investors. Iwas na iwas nga sa bayan natin. Kasi nga wala na nga kumpiyansa at tiwala. Diba? Ayan. Samantala, maraming salamat kay Ate Roxanne Costo. Magandang gabi sa iyo. At we are one. Day 2 po. Ayan. Opo. And counting po yan. Ha? Kasi yung alam ko nakuha nilang permit sa Quezon City Government ay indefinite. No? Kaya huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi na hanggang mamaya na lang to. Bukas wala na. Tuloy-tuloy po siya. Ha? Ayan. At ang Pangulo Marcos pupunta pala ng Canada. Ha? Mamayang gabi daw. Na? Apo. Siyempre. Naalala ko lang. Yan. Si Ate Landa Inong, magandang gabi po sa iyo, ha? Apa, good evening, Sir Bernard. Grabe na sitwasyon. Parang baluktot na mga batas. Oo nga. Eh, may nagpauso sa Senado ng Bendalo, eh. Sinayunan naman po. Di po ba? Ng dating Justice Secretary na ngayon ay Ombudsman na. So, ano pa makikita natin, no? Kaya nga pati ang Senado natin, gano'n na rin, no? Kaya dapat lang ang Korte Suprema ay manindigan, ano? At ilabas po, pati yung mga usapin patungkol sa oral argument ng mga budget natin, di ba? Kung napapanood nyo naman, ano? Yung PhilHealth Fund, pinabalik na, di ba? So, yan ay mga resibo. Yan po yung mga preba ng pang-aabuso at mabutit nandyan ang Korte Suprema. Pati po yung pagbabasura ng impeachment complaint ng 19th Congress na diniklarang null and void at unconstitutional at sinabi naman lahat ng dahilan ng grave abuse of discretion na ginawa ng 19th Congress. No? Maliwanag naman yan. Pero para sa kanila, hindi. Tama pa rin sila. No? Mahirap kausap ang mga ganong klase tao. Tama? Salamat po Ate Landa Inong. Kuya Leo Gutierrez, magandang gabi po. Ayan, ano po. Salamat sa iyo. Si Ate Jennifer Reddy, sa impeachment lang palagi ang inuuna. Blood control, nga. Tapos lahat ng kriminal naging witness. Ano pa ba ang kulang para yung mga nagbubulag-bulagan ay tuluyang idilat ang mga mata? Ay, totoo naman. Yung iba naman, Ate, ay dilat naman. Kaya lang, nakikinabang siguro sila. Kaya okay lang. No?
Salamat, Ate Jennifer Reddy, sa regards po sa iyong anak at maging kay Kuya Jimmy Reddy sa iyong butihing ama. Ha? Si Kuya Ramander, magandang gabi rin po. Ha? Marami ng pera at namimigay ang ano to. Marami ang ano na binibigyan. Ayan. Opo, salamat ha, Kuya Ramander. Ano po? Ate Kimura Dolores, arigato gozai, masay dyan sa Japan. Maraming salamat. Si Kuya Angel Reda, hapunan niya, please po. Magandang gabi rin po at simbang gabi daw po. Ah, simbang gabi. Simbang Baklaran. God bless. Malolos Bulacan. Salamat po, ah, Kuya Angel Reda. Ha? Si Kuya Jaime Samaya Bernante, gandang gabi rin po sa iyo. Si Ate Susan Kuwa, ayan, sabi niya po, good PM, Sir Bernard. Tama po kayo tungkol sa mainstream media. Nakakainis makinig sa kanila kasi dunung-dulungan. Mali-mali naman sinasabi. Kulang sila sa research. Mas reliable po analysis nyo. Salamat po. Naku, maraming salamat po talaga. Salamat po, Ate Susan Kuwa. Ha? Salamat po. Ate Delia Maing, arigato gozaimasu din sa iyo sa Japan. Maraming salamat po at magandang gabi. Kay Kuya George Trabal, magandang gabi po. Kay Kuya Romeo B. Agpoon, maraming salamat po. Ha? Ayan, ha? Good evening po, Sir Bernard. Ang kakampi, ang kakampi. Sa katotohanan, always watching po. God bless. Ayan. Salamat po talaga. Kay Ate Sansu Ilorde, good evening, Sir Bernard Tan. Thank you po sa hindi bias na pagpapaliwanag. Magandang gabi po sa lahat na nanonood ng Kakampi program sa FB, YouTube, live, and sa nakikinig sa DZRJ 810 AM Band Radio. Bandido, pagpalaim po tayo at ingatan ng poong may kapal sa lahat ng oras. Salamat po, Ate Sansu Ilorde. Kuya Boy Paraabras, magandang gabi. Salamat din po sa iyo. Kay Kuya Sunny Ray, salamat po sa iyo. At itong si Kuya Arnel Quejada, magandang sabi, maraming salamat daw. Ha? Hindi raw sakali ang labanan sa korte raw po. Ay nako, iba po ang labanan sa korte, iba po ang labanan sa kalye. Ang kalye po, nasa constitution din natin yan, pag may discontent o dissent ang taong bayan, karapatan po natin na magreklamo. Karapatan na magpulong-pulong, may freedom of assembly. Yan po siya. No? Guaranteed po yan under our constitution. Ano? Yan po mahalaga. Para marinig nila yung pamamahala nyo ba'y okay para sa amin o hindi. Ganun po yung ibig sabihin. Diba? Salamat ha, Kuya Arnel Quejada. Itong si Franklin Rodriguez, ano ba kasi ang problema at lahat na ng pangaabala ay ginagawa nyo? Di ba dapat kasuhan pa kayo ng economic sabotage dahil sa malaking abala na dulot ng pang-aaklas nyo? Wala akong nag-aaklas. Ha? At yung pong sinasabi ninyo, wala rin yung economic sabotage dito. Dahil una po sa lahat, kung tinutukoy nyo po yung kalye, hindi kayo makadaan, napakarami pong daan, alternatibong ruta na maiwasan at madaanan nyo yung lugar na yan. Di po ba? At wala akong nagreklamo ng economic sabotage. Maliban lang po, yung sa mga malamang kagaya ninyo, ano po, na okay lang sa inyo yung nangyayari sa ating bayan na selective justice. Di ba? Yan po yun. Ano po? Si, at saka, sa totoo lang, ito nga, ikaw ay sinagot, no? Nila Ate Jennifer Epis. Ayan, no? At sumagot ka pa, ha? Sige nga, Ate Jennifer, ikaw nang bahala rito kay Franklin Rodriguez. Nakita mo ang kanyang profile, nakalak, no? Nakalak. So talagang ito ay isa pong ano, troll, ano po, kung tawagin. Salamat, ha, Ate Jennifer Reddis at Ate Naomi Estrada. Salamat po. Kuya Ramil Abrea, magandang gabi. Maraming salamat po. Ate Charito Cabrera Diana, maraming salamat po. Kuya Rick Orasyon, Ate Luz Papa, Ate Kumura Dolores ulit, Kuya Arthur Arbuado, sabi nga niya, BBM resign. O yan. Karapatan niya yan, di ba? Para sabihin niya yan. Ano po? Si Kuya, si Ate Juanito Estacio, ayan, salamat po Ate Juanita. Ayan, eto pa, may pahabol pa, si Ate Susan Kua. Pahabol po pala, bakit po walang money trail from the bank to authenticate the narratives of the 18 ex-Marines? Saka po, at paano po nakalusot sa AMLAC yung ganong kalaki ng mga withdrawal sa bank o fake money yung pinakakalat nila? Ay, hindi po fake money yon. Yun po ay real money. Pero siyempre, ang AMLAC po ay part ng government. Di po ba? At yun po, ang sinasabi nga natin na dapat maimbestigahan, pati yung mga bangko nga na bakit hindi na re-red flag na napakalaking mga withdrawal sa lumalabas.
Eh, since ang government nga po ang involved, lalo pong nakapagtataka kung bakit nangyayari yung mga ganun. Otherwise, nangyayari pinahintulutan, the powers that be na nagpapahintulot, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya pala, di ba? Salamat Ate Susan Kuwa, Ate Juanita Estacio, kay Kuya Edward Hukutan, at maraming salamat, sabi niya, yung mga paldo dyan, walang imikan, walang pakialam.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Laki pang aming pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, kailangan po

ano, manok, mamoy, maka, daling mamatay, mga kaibigan. Kaya mag-ingat po, ha? Piliin ang inyong mga kakainin, lalo po kung kayo ay senior citizen na. At sa ating pong mga mainit na mga balita na ating tatalakayin sa araw na ito, tila lumipat na po ng lugar ang mga nagsisipag-rally mula sa People's Power Monument diyan po sa EDSA ay nasa Liwasang Bonifacio na po, mga kaibigan. Tuloy-tuloy ang tila pagkakilos protesta ng marami nating mga kababayan na tila dumating na po sa sukdulan ang kanilang pagtitimpi, kaya sumabog na. At ito po ay naging isang kilos protesta sa panguna po ng Iglesia ni Cristo, at hindi lamang po Iglesia ni Cristo na siyang dumalaban at naghahangad ng isang pamumuno na transparent, may accountability at may hustisya. Pero sa panahon ngayon, parang nakikita po natin na tila walang hustisya na nangyayari kapag ikaw ay kritiko ng kasalukuyang administrasyon, at kapag ikaw ay nasa kabilang panig at hindi ka kaalyado, ha? Yan po ang nakikita natin. Mabilis silang gumawa ng kaso laban sa mga taong gusto nilang patiklupin, gusto nilang busalan ng mga bibig para ang kanilang mga miti at layunin ay siya pong magwagi, mga kaibigan. Wala namang hinihingi ang taong bayan. Ang hinihingi lang po ng taong bayan, dahil dito po sa sinasabing malawakang korupsyon na umabot po hindi lang sa bilyon-bilyon piso, kundi umabot na po sa trilyon piso, na hindi lamang po sa flood control and infrastructure na proyekto, kundi maging sa iba't ibang proyekto pa rin po o mga iba't ibang paraan ng pagkurap sa salapi ng taong bayan ang nangyayari po mula sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, habang ang taong bayan ay nakasubsob sa kamunoy ng kahirapan, na kapag ikaw ay kumawag, kumilos, ay lalo ka pong lulubog. Kaya saan na po pupunta ang mamamayang Pilipino? Ginagarantihan po ng ating saligang batas yung malayang pagsasalita, freedom of speech, at malayang paghahayag ng ating mga hinaing, ng ating mga karaingan, at ng ating mga damdamin na mamamayang Pilipino. Sila po na nasa posisyon bilang mga public servant, dapat hindi mga balat sibuyas. At dapat gumagawa sila ng kanilang mga tungkulin, kumikilos sila ayon sa kanilang tungkulin, nang naayon din po sa ating batas o sa saligang batas. Kaya itong sinasabi po ni Senator Pampilo Lacson at tungkol po dyan sa boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, na ang Senado na daw ang masusunod at hindi na ang ating saligang batas. Ano bang klaseng utak yan, ha? Isang dating law enforcer bilang naging police, naging PMP chief sa panahon ni dating Pangulo Erap Estrada, na babaliwalain mo ang batas, maliwanag naman na ang batas ay mas mataas, di ba, na dapat sundin. Hindi po ang Senado lang, kayo ang lumilikha ng batas. Pero ang pagpapatupad ng batas na sinasabi na ano, yung law is mataas ang batas po, ha?
kaysa

sa anuman na sinasabi katulad nitong si Senator Ping Lacson na hindi na ang masusunod ay ang sinasabi ng ating saligang batas na 2/3 ang kailangan boto o 16 sapagkat kulang kayo. Hindi kayo aabot sa 16 dahil gusto ninyo ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte para hindi po makatakbo sa 2028 bilang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas sapagkat natatakot kayo. Yan po ang totoo. Natatakot kayo na kung ang maging Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas ay si Vice President Sara Duterte, marami po sa inyo ang mananagot sa batas. Kaya nakikita natin na lahat halos ay puro bending the law. Hindi na ninyo, binabaliwala na ninyo ang batas. Dapat sundin natin kung ano ang nasa saad sa ating saligang batas sapagkat nilikha po natin ang batas na yan, ang ating saligang batas. At kayo bilang mga mambabatas ay lumilikha ng batas para sundin, para ipatupad, di ba? At ang lalabag sa batas ay dapat parusahan. Pero bakit kayo ng mga otoridad na dapat ay halimbawa o simbolo ng pagtupad sa batas, ay bakit kayo mismo ang bumabali, bumabaluktot at hindi sumusunod sa ating pong batas? Diba? Kaya yung sinasabi po na itong mga nagra-rally ay pwede raw akusahan o kasuhan ng inciting to sedition, wala naman pong ginagawa, ha, na karahasan. Wala pong, hindi naman gumagamit ng pwersa. Pero sabi nga, dumating na po sa sukdulan ang galit ng taong bayan. Naubos na po ang kanilang pagtitimpi. Kaya ito po ay naging isang kilos protesta na wala naman pong karahasan na nagaganap. Kaya lang po magkakaroon ng karahasan ay kung mismo mga pulis o mga enforcer, mga otoridad ang siyang lilikha po ng pangunang pagkilos para lumaban ang taong bayan o para lumabag ang mamamayan sapagkat bilang otoridad, sasabihin ninyo, kami ang batas, dapat kami ang sundin. Eh, pero kung ginigipit naman ninyo, sinasakta naman ninyo ang mamamayang Pilipino na siyang dapat ay inyong pagsilbihan, di ba? Kaya nakikita natin na tila wala na pong batas at ang nangyayari ay tila isang silent martial law o isang tahimik, walang kilatis na martial law, mga kaibigan. Dahil parang sinasagkaan na, sinisikil na ang kalayaan ng taong bayan. Inaalis na ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa isang malayang paghahayag ng kanilang karaingan, ng kanilang pagtutol, sa nakikita na tila, na ayon din po sa iba, ay tila selective justice sapagkat kapag ikaw ay hindi nila kaayon, sigurado gagawaan ka ng kaso, gagawaan ka ng pananakot, ihaharas ka para ikaw ay umayon sa kanilang mga kagustuhan. Katulad po nitong sinasabi, mga kaibigan, na kasong isinampa, di umano, na-review na ito ng DOJ at ito ay na-review na ito ng ombudsman at ito ay isinampa na sa Sandigan Bayan para maglabas ng warrant of arrest. At sinasabi, itong linggong ito o sa linggo ay isi-serve na raw po ang warrant of arrest laban po
kay Senator Marculeta. Pero marami po sa ating mga kababayan ang tila nalilito. Tila nag-iisip, eh halos lahat naman po pagdating ng eleksyon ay umaasa sa campaign contribution o sa campaign donation. Maging ang mga barangay chairman, naghihintay din po yan ng mga susuporta sa kanila para sila ay maupo bilang barangay chairman. Halos lahat po ay humihingi ng suporta sa mga taong gustong tumulong sa isang kandidato. Kung ikaw ay kakandidato sa pagka-konsihal, sa pagka-mambabatas o congressman o mayor at senador, eh maging ang ating pangulo ay meron din pong campaign donation yan. Tumatanggap din po ang ating pangulo ng campaign donation. Hindi ba sinasabi po ng iba nating mga kababayan na nakakaalam bakit daw itong inilagay na political advisor ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na si Anton Lagdameyo na di umano, mga kaibigan, nagbigay ng campaign donation noong 2022 election ng halagang 247 million pesos daw po di umano bilang campaign donation sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. At si Anton Lagdameyo ay hinirang bilang special assistant, special assistant to the president. Nagbigay siya ng donation, hinirang po siya na bilang special assistant ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, pag sa Pangulo, hindi bawal, walang plunder, hindi po nakasuhan ng plunder itong si Lagdameyo dahil siya ay kaalyado ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. At dahil ito pong si Senator Marculeta ay masigasig para mailantad ang katotohanan tungkol po sa flood control scam, mga kaibigan. Hindi kaya yan ang dahilan sapagkat iniiwas ninyo, natatakot kayo na malantad ang katotohanan na halos mahigit sa kalahati ng ating mga mambabatas ay tila sangkot dito sa flood control scam at sa DPWH, mga kaibigan. Kaya marami rin po ang tila nagtataka dahil ito pong si dating Secretary Bunoan, mga kaibigan, ay sinasabing isa ring Ilocano, malapit sa pamilya ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. At isa rin po sa advisor, di umano, o isa sa mga bumubulong sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Ay bakit ginawang state witness samantalang hindi ba para maging state witness ka ay yung delis ka, yung ibig sabihin kaunti ang iyong bahagi o partisipasyon sa isang krimen na para ikaw ay maging isang state witness. Pero ito pong si Secretary Bunoan ay isa po ito sa may malaking papel dito po sa scam dahil bilang DPWH Secretary. Huwag sabihin po nitong si Bunoan na wala siyang alam. At yun din po ang kinukustyon, mga kaibigan, nitong si

0: nagpunta raw po siya sa tanggapan nitong si Bunuan at ibinigay niya yung sinasabing makapal, makapal na mga papel na kung saan ay naroroon yung pong mga listahan, o yung sinasabi po na mga listahan ng anomalous project. Yan, mga kaibigan. Nagtungo daw po itong si Mayor Benjamin Magalong sa tanggapan noon ni dating kalihim ng Department of Public Works and Highway, kung saan dala-dala po niya yung daw pagkakapal-kapal na folder na may laman na anomalous project, mga kaibigan. Pero ang tangi daw pong sagot nang iabot niya ang tinatawag na mga na folder na pagkakapal-kapal kay Bunuan, darang daw ang sagot. Tatlong words lang. Wala daw pong nangyari. Kaya po daw siya ay napustrate at para daw siyang nakipag-usap sa isa lamang janitor na walang kaalam-alam. Maging doon sa tinatawag na pagtatanong kay Bunuan, ay nagpapanggap daw ito na walang alam, bilyong-bilyon ang nawala sa pondo sa kabangyaman ng bansa o sa pondo ng flood control. Walang alam itong si Bunuan. Para ka pa, ikaw ay naging kalihim kung wala ka rin lang alam. Kapag ikaw ay itinalaga bilang pinakamataas na posisyon, dapat ikaw ay responsable sa lahat ng pananagutan, sa lahat ng mga maaring dapat ay alam mo. Kaya kayo may mga intelligence fund, may confidential and intelligence fund para alam ninyo yung nangyayari sa ilalim ng inyong tanggapan o sa hangganan ng inyong tanggapan. Nang sa ganon, kung kayo ay tanungin, maging ng Pangulo o maging ng media, alam po ninyo ang inyong isasagot. Pero ito raw si Bunuan, magaling daw itong artista. Magaling na artista na kung magsalita, akala mo ay talagang walang kaalam-alam. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, papasukin po muna natin ang pag-ulat ni Jojo Sicag. Senator Mark Villar, iginiit ang pagpapaigting sa kamalayan at programa sa mental health sa mga paaralan. Jojo Sicag, ibalita mo.
1: Muling nananawagan si Senator Mark Villar na paigtingin ang kamalayan at mga programa para sa mental health sa mga paaralan, at iginiit na ang pangangalaga sa emosyonal at psikolohikal na kalagayan ng mga estudyante ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang mga trahedya at makalikha ng mas ligtas na kapaligiran sa pag-aaral. Inahayag ito ng senador kasunod nga ng insidente ng karasa na kinasasangkutan ng mga minor de edad na nagdulot ng matinding pangamba sa mga mag-aaral at kanilang mga magulang. Ayon kay Senator Villar, ang mga pangyayaring ito ay isang paalala na hindi lamang pisikal na seguridad ang kailangan natin palakasin sa ating mga paaralan. Kailangan din aniyang tiyakin na may sapat na suporta para sa mental health ng mga estudyante. Paliwanag ng senador na kapag may maayos na sistema ng paggabay at sapat na access sa mental health services, may mabibigyang pansin itong ating mga pinagdaraanan ng ating mga kabataan at maaga silang matutulungan at magagabayan. Binigyan din ni Senator Mark ang pangangailangan na palakasin ang mga

0: support system sa loob ng mga paaralan at sinabing hindi lamang dapat nakatuon ang mga ito sa pagbibigay ng edukasyon, kundi maging sa pagtulong sa mga estudyante sa pagharap sa kanilang personal, emosyonal at panlipunang mga hamon. Kaugnay nito, muling ipinunto ng senador ang kanyang Senate Bill No. 2133 o itong Student Guidance and Counseling Act na naglalayong palakasin ang mga programa sa guidance and counseling sa mga institusyong pang-edukasyon sa pamagitan ng pagtiyak ng sapat na bilang ng mga kwalipikadong guidance personnel, pagpapalawak ng access sa mental health services at pagsasabatas ng mga programang nakatuon sa maagap na pagtukoy at pagtugon sa mga suliraning kinaharap ng mga estudyante. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Si Boy Atrasado, pabatiin po muna natin.
2: Manapotita ka naman, gumana po sila. Sama-sama po tayo hanggang mamaya alas 8 ng maga.
1: Okay, maraming salamat, Jojo Sikat. Isunod naman po natin si Chona Yu, pagpapalawig sa 50 piso na price cap sa imported na bigas. Pinag-aaralan pa ni Pangulong Marcos. Hindi pa dapat, hindi na tayo i-import ng bigas? Hindi ba dapat ang ibunsod ay pagpapalawak ng ating sariling pananim sa bigas? Di ba? Yung pagpapalawak ng ating agrikultura, hindi lamang bigas, maging ang ibang mga pananim na dapat ay tungkulin na gampanan ng ating kalihim ng agrikultura na si Secretary Kiko. Dito ano ah? Oh, dito si Kiko up and down. Kiko Herman, Herman. Kiko Chulaurel, mga kaibigan, kasi mayroong
2: kapangalan,
1: apelido na si Herman Chulaurel, tila isa rin broadcaster natin dito yan, di ba? Oh, pero yan po ang sinasabi natin, bakit hindi tutukan ang pagpapalawak sa ating agrikultura, pagtatanim, dapat yan ang ibunsod at palawakin kaysa sa pagpupondo sa puro ayuda, ayuda, ayuda na binibigyan nyo lamang ng konting barya na tatagal ilang araw, minsan ginagamit pa pambayad sa ilaw, sa tubig, dahil sa taas po ng ating kuryente. Pero si Chona Yu, bigyan natin ang daan ng kanyang pag-ulat.
3: Patuloy na pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na palawigin pa ang 50 pesos na price cap sa imported na bigas. May 13, naglabas ng executive order si Pangulong Marcos para sa pagtatakda ng price cap. E nirekomenda naman ng Department of Agriculture kay Pangulong Marcos na palawigin pa ito ng 60 araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ikinukonsidera kasi ni Pangulong Marcos na malapit na ang anihan ng mga magsasaka sa buwan ng Setyembre. Sinabi ni Castro na bukod sa price cap, may iba pa namang interventions na ginagawa ang Pangulo para matulungan ang mga magsasaka. Katulad na lamang ang patitiyak na sapat ang supply ng abono at libre ito na ipinamimigay sa mga magsasaka. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Si Romel Madrigal, may pagbabalita, LTO Chief Lacanilao, personal na sinita ang motoristang walang helmet at valid na lisensya sa Batangas. Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Personal na sinita ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang isang motorcycle rider na namataang bumabiyahe na walang suit na helmet sa kahabanan Tagaytay na Subo Highway. Sa isinagawang inspeksyon, napag-alamang wala ring wastong lisensya ang motorista para magmaneho ng motorsiklo. Ang naipakita lamang nitong dokumento ay isang Taiwan driver license na may otorisasyon para lamang sa pagmamaneho ng four-wheel vehicle. Ipinaliwanag ni Asik Lacanilao na hindi maaaring gamitin ang naturang lisensya bilang pahintulot upang magmaneho ng motorsiklo sa bansa kung wala itong kakulang otorisasyon para sa naturang sasakyan. Dahil sa mga paglabag, inisyuhan ang motorista ng temporary operator's permit at isinailalim sa impounding ang kanyang motorsiklo. Muling pinaalalahanan ng LTO ang publiko ng pagsusot ng helmet at pagkakaroon ng valid at tamang driver license ay mahalagang bahagi ng responsabling pagmamaneho at pagtiyak sa kaligtasan ng lahat ng gumagamit sa kalsada. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Yung pong sinasabi natin, halos lahat ng kumakandidato mula barangay chairman, umaasa po yan sa campaign donation, yes, or contribution. Mm-hmm. Maging ang ating Pangulo, bakit si Marcoleta lamang, samantalang nagpalabas na ang ating COMELEC na nagpapawalang visa doon sa reklamo sa kanya sa pagtanggap, mm-hmm, ng tinatawag na campaign contribution o donation. Yes. Yung ba na desisyon ng santanggapan ng ating gobyerno ay baliwala, mm-hmm, at ang masusunod lamang ay ang iisang tao na si Ombudsman Crispin Remulla. Yung bang desisyon ng COMELEC na siyang namamahala kung sino ang dapat o hindi dapat, na kung minsan nga hindi dapat, eh tuloy-tuloy na nakakaupo sa posisyon, mm-hmm, katulad na lamang nitong si Atras Abante, mm-hmm, ng ika-anim na distrito ng Maynila. Eh sa batas, hindi pwedeng pumalit, mm-hmm, sa isang kandidato na nanalo.
2: Second placer.
1: Ang isang second placer. Mm-hmm. Ibig sabihin, talo. Yes. O, pero bakit siya nalagay sa pwesto? Di ba? Mm-hmm. O, di iyan ay isa ring bending dalo.
2: Yes.
1: O, yung pagkagusto ninyo, yung pagdududa ng taong bayan na may mga senador dyan na nakapasok at kahit hindi ibinoto ng taong bayan, na ngayon ay akala mo kung sinong mga magagaling na mga tila mga untouchable dahil ba kayo ay tumanggap ng campaign donation,
2: mm-hmm,
1: ha, mula rin sa katas ng taong bayan, di ba?
2: Yes.
1: Oh, eh lahat naman ang ginagamit nyo sa gobyerno ay mula sa katas ng taong bayan.
2: Yes.
1: Mula doon sa kanilang pinaghirapan na mga pagtatrabaho,
2: mm-hmm,
1: na tila kahit sa gitna ng init na araw, sa ulan,
2: yes,
1: ay wala silang pakialam. Ang mahalaga lamang sa kanila ay yung kikitain nila dahil kinabukasan, maaring wala silang pambili o walang pambayad ng utang na ang kanilang kinakain ay utang dito, utang doon. Pagdating ng sweldo, saka silang magbabayad.
2: Kulang
1: o eh kung kulang ang kanilang trabaho, yes, araw ng pagtatrabaho, kulang din ang pambayad nila o pambili ng kanilang pangangailangan.
2: Yes.
1: Kayo na nandiyan sa gobyerno, wala kayong kakabakabe. Bukod sa inyong sweldo, meron pa kayong mga extra privilege. O nakita mo ang mga mambabatas, tinatanong ni Congressman Leviste,
2: mm-hmm,
1: bakit hindi sabihin na meron tumanggap ng MOOE,
2: yeah, ha, mga bonus
1: na 3 milyon yata o 2 milyon. Yeah. Pero meron din tumatanggap ng 20 milyon.
2: Mm-hmm.
1: Oh, ngayon pagka nagbubunyag, naglalantad ng katotohanan, nagtatanong, o pinagsalitaan nyo ba? O bigla, o mamaya na, the meeting is adjourned,
2: mm-hmm,
1: di ba? O, eh, bakit ganon? Kapag nagsasabi at naglalantad ng katotohanan, hindi pwede. Kapag ka nasa batas, tumanggap, hindi, wala sa batas, gagawa kayo ng paraan para ito ay maging labag sa batas, eh ano yung silbi ng desisyon ng COMELEC na siyang may kapangyarihan kung okay o hindi yung tinanggap na contribution ni Senator Marcoleta? Kaya nga sinasabi na parang nagsisingle out kayo,
2: mm-hmm,
1: ha? Na parang selective ang inyong ginagawa na pagpaparusa, pagpapahirap, pag-aakusa, paggawa ng mga kung ano-ano na para masira ang reputasyon o pangalan ng isang kandidato. Katulad na lang ng ginagawa sa ating Vice President Sara Duterte. Nagsimula lamang yan sa 125 million Confidential and Intelligence Fund kumpara sa Confidential and Intelligence Fund ng ating Pangulo na 4.5 billion. Ni Katiting wala eh. Ha? Drop in a bucket, di ba?
2: Walang
1: yang
2: question.
1: 125 million. Pero inuusisan niyo ba? Nakatulad ng ginagawa ninyong pag-akusa, mga aligasyon, na ultimo yung 19 forgotten na hindi pa siya vice president, siya ay mayor pa lamang na ang ginawa niya ay dahil lamang sa pagtatanggol sa mga ididemolish na bahay na sinabi niya ay wag muna. Ngunit matigas ang ulo, maaring hindi nating masabi kung may tinanggap o wala, kaya masyadong masigasig ang sheriff noon. Na ngayon gusto niyo pang gawin testigo, mabuti na lamang may utak yung sheriff. Ayaw niyang pumagitna sa alam niyang darating ang oras na siya ay magkakaroon din ng problema.
2: Ayaw niyo magamit.
1: Pero ang ginagawa po ninyo, sa ayaw sa gusto ninyo, yun ang gusto ninyo, yun ang desisyon ninyo. Eh, wala na tayong batas, tama ang sinasabi niyo. Hindi lang sometimes, but all the time, pag kayo ay nasa posisyon, kapag kayo ay may kapangyarihan, gagamitin nyo ang kapangyarihan by hook or by crook, yes, sa ayaw nyo o sa gusto. Kami ang masusunod sapagkat kami ang nasa posisyon, kami ang may kapangyarihan ayon doon sa isang direktor ng MBI na si Marites Malibag, mga kaibigan. Eh, puro Marites eh, puro bulong eh. Walang kapangyarihan ang MBI na manghimasok sa Senado kasi independent institution yan, kapantay ng ekutibo at ng judiciary. Ha? Independent, yeah, institution, three equal body ng ating gobyerno, three equal and independent body, yes, ang legislative, the upper, the lower, and the upper house. Oh, baliwanag po yan eh. Di ba? Ginalang nyo ba? Bakit si MBI director ang inyong pinasugod doon na nagkakaila pa? Di ba? Eh, maraming nakakita na nandoon siya sa premise ng Senado. Ay, nako, oh, nakagalit po. Katayo, hindi tayo dapat na makilahok sa politika. Pero dahil nandito po tayo sa larangan ng pamamahayag at bilang isang komentarista, isa po sa aming trabaho ang magkomento. Yes. Hindi lang magbalita, kundi komentuhan yung mga balita. Yes. Lalo pat ito ay nauukol sa kapakanan ng bansa at sa kapakanan higit sa lahat ng mamamayan Pilipino. Dahil kung walang mamamayan, wala pong bansa.
2: Yes.
1: Di ba? Kaya mataas, sabi nga, civilian authority is higher than the military authority. Ang tungkulin ng pulis, pangalagaan, proteksyonan ang civilian.
2: Yes.
1: Ang military po, yan ay kung may digmaan, kung may kaguluhan, di ba?
2: May external threat.
1: Diyan po papasok ang ating mga militar. Pero sa panahong ito, parang ang makapangyarihan lamang ay tila ang ombudsman. Na kung ano ang gusto ng ombudsman, kung ikaw ay gusto ng ombudsman, nakasuhan, mabilis, di ba? Magagawa agad ng kaso. Katulad po dito kay Senator Marcoleta, ang bilis mong ni-review, Ombudsman Remulla, agad na ipasa mo sa Sandigan Bayan. Samantalang maluwanag na may desisyon na ang COMELEC na siyang may jurisdiction kung dapat bumoto o hindi dapat, dapat kumandidato o hindi dapat kumandidato. Di ba? Oh, maluwanag ang desisyon ng COMELEC. Walang masama. Yes. Dahil ang tinanggap naman ay personal contribution at hindi naman nanggaling sa masama. Kung yan ay nanggaling sa masama, pwedeng sabihin mo na yan ay isang bribery dahil gagamitin ka para sa kanilang interest. Yes. O, di ba? Mm-hmm. At saka, itong ating Pangulo, lahat halos yung nag-donate sa kanya, inilagay niya sa posisyon. Mm-hmm. Lumalabas yung mga inilagay niya sa posisyon ay tila kawatan din. Mm-hmm. Dahil siyempre, suma total, babawiin niya yung kanyang dinonate at higitan pa sa asamantalay niya yung pagkakataon. O, hindi ko sinasabi na katulad ng Lotto, ng PCSO. Mm. Ha? O, na ngayon ay tila humihina na rin. Wala na po yung dating panahon na si Manduling Morato, mayroon pang mga media na nakabantay. Mm. Pag binobola po ang, ano ba yan?
2: Yung drone ng Lotto.
1: Drone ng Lotto. Mm. O, ngayon wala na po. Kaya, nagtataka tayo eh. Bakit po si Senator Rodante Marcoleta ang tila inyong tinatarget dahil ba sa ipinakikitang sigasig? Nasabi nga ni Senator Marcoleta, handa siyang harapin, handa siyang magpakulong at kahit siya ay nakakulong, patuloy pa rin siyang magsasalita, patuloy siyang magtatanong. Sapagkat kapag talagang bukal sa puso mo ang pagmamahal sa iyong inang bayan, sa iyong kapwa Pilipino, hindi ka talaga mapipigilan.
2: Yes.
1: Tayo po, nagmamahal ako sa mga susunod na mga henerasyon, mm-hmm. sa darating na henerasyon. Hindi lamang po sa pangkasalukuyan o sa panahon natin sa ngayon, kundi ang masigit kong pinag-iisipan ay yung panahon na iiwanan natin na mga susunod na henerasyon. Gusto ba natin ang ipamana natin na bansa na mamumuhay yung ating mga susunod na henerasyon, yung ating mga anak, mga aanakin at mga anakan pa, at yung pong mga kaapu-apuhan ay mabuhay sa isang bansa na walang kasiguruhan, na halos dati tayo pangalawa sa pinakamayamang bansa sa Asia. Mm-hmm. Ngayon, halos kapantay na natin yung mga pinakamahirap na bansa tulad ng Nepal, mm-hmm. Bangladesh, di ba? Yes. O halos hindi na tayo nahuhuli. At tayo yung pantatlo sa pinakakurap sa Asia. O, di ba? Hindi ba dapat pag-isipan natin bakit ang Singapore na umaasa lamang sa mga investor, pero ang mga investor siyang nagpayaman sa Singapore, yes, sa pamumuno ni Lee Kuan Yew dahil hindi kurap, malinis ang kanilang mga patakaran, ang kanilang mga batas ay pinatutupad ng ayos. Nung nagpunta po ang inyong lingkod sa Singapore, pinipilit ko yung bigyan ng tip yung driver na nasakyan namin galing sa airport. Ayaw talagang tumanggap at bayad lamang daw mula sa metro ang kanilang tatanggapin. Kaya kahit anong pilit, hindi po kinuha. Dahil siyempre, baka nga naman may makausap ka, i-report mo, kumuha sila. At sila, on time, every year yata, may check-up mula sa gobyerno. Every 5 years, pinapalitan yung kanilang mga sasakyan. Bakit dito hindi nating magawa? Paano? Puro kayo silid ng silid ng silid sa inyong mga bulsa. Sa halip na ito ay gamitin para sa mga makabuluhang mga programa, proyekto, at para sa ikauunlad o ikaangat ng buhay ng mamamayang Pilipino. Hanggang dakdak lang kayo sa West Philippine Sea. Puro pagmamagaling lang. Pero ano ba ang magagawa natin laban sa China? Ang ating ipinagmamalaki lamang, tutulungan tayo ng Amerika. Baka sa isang bagsak lang ng missile, wala pa yung nasa Amerika. 12 hours pa bago makarating.
2: 10,000 miles away pa yan.
1: Samantalang ang China, ayan eh, mamamangka ka lang, nasa China ka na. Yes. Speedboat, sandaling-sandali, nasa China ka na. Kaya, magmula sa China, Malaysia, ginagamit lang dyan mga speedboat para makarating ka. Yes. O para makatawid ka sa ibang bansa. Mm-hmm. O, di ba? Kaya, itong mga politiko, itong mga otoridad, itong mga may kapangyarihan, kapag dumating ang pagkakataon, sila yung unang-unang tatakbo palabas ng bansa. Tayo iiwanang nakanganga. Tayo-tayo mga Pilipino ang magpapatayan. Tayo-tayo mga Pilipino ang mag-aagawan,
2: yes,
1: sa mga pwede nating makuha, manakaw, na para tayo ay mabuhay. Mm-hmm. Unang-una diyang ire-raid mga supermarket. Yan yan. Ganyan yan eh. Ha? Kaya sana umiiwas tayo na magkaroon tayo ng isang marahas na paraan na dapat, kung gusto man nating na mabago, eh dapat kayo na mga otoridad, kayo na mga nasa posisyon, ang dapat siyang unang-una na makikinig sa karaingan ng taong bayan.
2: Yes.
1: Dahil yan ang inyong trabaho, makinig sa karaingan ng taong bayan, tugunan ang problema ng mamamayang Pilipino, sapagkat kami po ang nagpapasweldo sa inyo. Kami ang naglagay sa inyo diyan sa posisyon na kakala mo, eh, kayo na ang santo, kayo na ang Diyos, di ba?
2: Yes.
1: Na masyadong balat sibuyas, eh pero mga kawatan naman ang mga ilan sa inyo, pero balat sibuyas, lalo na pag nakikita ko yung mga ilan. O, sinasabi sa taga Quezon, ha? Mayamang mayaman, JJ Suarez, di ba? O, sabi niya, ay naku, mayaman ho yan. O, eh yung mga proyekto niya, hindi ba na post, na palabas, di ba? Na hindi mga natatapos. O, pero kung magsalita, kung mag-akusa, kung ituro ang kanilang mga daliri kay Vice President Sara Duterte, ay parang mga napakalinis. Yung Ortega, yung Ace Barber, eh lahat naman pala kayo ay sangkot. Meron pala kayo namang mga flood control na sinasabi ng sundalo, pero pinipilit ninyo na sirain ang imahe ng sundalo. Ha? Sinasabi nyo, gusto lang magkapera. Nangihingi daw, 5 million daw, binibigay bawat isa ni Depensor. Eh, di, hindi na maghahanap buhay si Depensor. Siya na lang ang yung hanap buhay niya, ibinigay niya na lahat sa mga sundalo. Eh, kung sana siya ay nasa pwesto pa, wala eh. Kaya nga nagninegosyo na lang, di ba?
2: Yes.
1: O, para ipamigay pa yung 5 million, ilan yan? 24 o 100? Sinasabi, isang mahigit eh. Meron pa daw bats na gusto
2: rin. May mga lalabas pa.
1: Gusto rin lumabas. Eh, pero ayaw ninyo eh. Kahit na itong si ko, na kahit sabi nga sa video,
2: sa
1: online, sa Zoom, pwede naman dahil nagawa na minsan dito kay Dilima.
2: Di ba? Asyerto.
1: Ko, kay Asyerto. Di ba? Oh, nangyari eh. Bakit ngayon ayaw ninyo? Meron kayong itinatago. Meron kayong inililihim na ayaw ninyong mabulgar, ayaw ninyong mabunyag. Kaya ayaw ninyong bigyan ng pagkakataon yung mga taong tumitistigo. Pagkatapos ng pag-iimbestiga, kung malaman ninyo na mali o naggagawa lang ng istorya, o di ipabaril natin dyan sa luneta, oh, di ba?
2: Yes.
1: Baka magalit pa sa atin si Rizal, inaagawan natin ng trono. O si Rizal ay nandoon eh. Hindi na siya umaalis doon. Yung mga nagbabantay sa kanya 24 hours, di ba? Halinhinan. Oh. Eh, tapos doon natin babarilin sa luneta, di inagaw natin yung trono ni Rizal. Oh, yun po, mga kaibigan. Kaya nga tayo nga ay nagsasabi na bakit? Bakit namang itong si Senator Marcoleta. Kaya po ang ink ang nangunguna eh. Dahil nakita nila na
2: selective.
1: Selective at may hindi patas,
2: yes,
1: ang labanan. Bakit nga itong si Angel o si Anton Agdameyo, Nagdameyo, ha? Nagbigay po 247 million pesos bilang campaign donation sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nung siya ay tumakbo noong 2022 election. Hinirang po siya naging special assistant to the president pa. Mm. Di ba? Oh, meron pa rin dyan na isang nag-donate.
2: Chu Laurel,
1: oh,
2: junior.
1: Si, oh, yan.
2: 30 million.
1: Oh, 30 million. Nakaposisyon. Mm. Kunwari siya ang pumosisyon isang taon. May nagawa ba ang ating Pangulo? Wala. Na para palawakin na sana malaking tulong para sa food sufficiency na hindi na tayo mga ilangang mag-importa pa sa labas ng bansa. Baka tayo pa ang mag-export na nung araw ay ginagawa sa panahon ng kanyang ama. Sino ba yung nagsabi na isang dating ambassador, Adnan Alonto? O, di ba? Anong sabi? Mas masama kaysa sa kanyang ama. Di ba? Dahil yung mga kahit sinasabing martial law, tumahimik ang bansa na wala yung mga lumiligalig na mga New People's Army na nagsasamantala. Di ba? O, nawala yung mga kaguluhan. Tumahimik ang taong bayan. At na-focus sa mga project.
2: Yes.
1: Sa 20 taon, nakita ninyo ang mga project. O, nagkaroon nga rin ng reclamation nun, pero pinamigay sa mga mahihirap diyan sa ano ba yan, diyan sa Tundo. Meron diyan reclamation. Yung mga dating walang bahay, walang lupa, nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng bahay. Hanggang diyan sa
2: may tenement, mga bliss.
1: Tenement, hanggang balot meron yata. O, di ba? Nagtayo ng mga bliss house. Eh, nangako sa unang pag-upo ng ating Pangulo, 6 million na pabahay, naging 3 million. Ngayon, wala na. Okay, tayo magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot, Boy Atrasado, Don Redondino, ang bilang ng ating telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong pong mensahe. Pakiusap, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio Bandido, 8:10 AM.
8: And after the clones, my band and I will make you dance. Join us in celebrating RJ Bistro's 40th year anniversary. For inquiries and reservations, call or text 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. Join the fun and celebration as RJ Bistro celebrates 40 years as the home of rock and roll and the legendary place that makes the whole nation dance.
9: Happy anniversary, baby!
10: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
11: the best food and treats for your dogs.
12: The best dog places to visit.
13: The best training for dogs.
14: Hi,
13: Coco, speak.
11: The best dog accessories and items.
14: The best dog hotels.
15: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ulitin po natin yung ating pakiusap. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM. At i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala dito po sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Mag-uulat po ang ating kasama, Chona Yu, construction ng steel bridge sa Agno, Pangasinan. Natapos na. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
1: Natapos na ang construction ng steel bridge na nagkukonekta sa Barangay Bangan Oda at Barangay San Juan sa Agno, Pangasinan. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, base na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DPWH Secretary Vince Dison na bilisan ang construction ng tulay. Sabi ni Castro, base sa ulat ng DPWH, natapos ang construction sa loob lamang ng 45 araw. Dahil sa bagong tulay, sinabi ni Castro na ligtas nang nakatatawid ngayon ang mga residente sa ilog. Sabi ni Castro, matagal nang nagtitiis ang mga residente sa tagpi-tagping tulay na gawa lamang sa mga kawayan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Sunod po natin si Romel Madrigal, RD ng Police Regional Office sa Calabarzon, personal na nag-inspeksyon sa mga opisina at pasilidad ng Pro 4A, mga kaibigan. Si Romel Madrigal, magbabalita.
2: Nalalagawa ng inspeksyon si Police Brigadier General Hans Hermantan, Regional Director ng Police Regional Office 4A, sa iba't ibang tanggapan at pasilidad sa loob ng Regional Headquarters sa Camp Brigadier General Vicente Lim sa Calamba City, Laguna. Layunin ng inspeksyon na tiyakin na mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya, pagpapanatili ng kalinisan at kayusan sa kampo at ang kahandaan ng mga personnel na naka-duty. Ipinakita ng aktibidad ang matibay na paninindigan ng Regional Director sa pagpapanatili ng isang disiplinado, epesyente at professional na kapaligiran sa trabaho. Binigyang din ito ang kahalagahan ng pananagutan, kahandaan sa operasyon at wastong pangangalaga sa mga pasilidad at yaman ng pamahalaan. Patuloy naman pinagtitibay ng Police Regional Office 4A ang kanilang pangako na itaguyod ang mata sa pamantayan ng disiplina, kahusayan at dekalidad ng serbisyo publiko sa patuloy na paglilingkod at pagprotekta sa mamamayan ng Calabarzon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Si Jojo Sikat may pag-uulat. Senator Marculeta, naninindigan na hindi plunder ang kanyang pagtanggap ng campaign donation. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Naninindigan itong si Senador Rodante Marculeta na hindi plunder o pantarampong ang pagtanggap niya ng campaign donation na aniyay fabricated at tiyak na mababasura lang ng korte sakaling isampa laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Marculeta, walang katotohanan ang paratang na illegal ang pagtanggap niya ng campaign donation dahil pinapayagan iyon ng COMELECO ng election laws ng bansa. Hindi rin aniya ito papasok sa kasong plunder dahil sa financial support iyon mula sa mga kaibigan, samantalang ang plunder ay pagkakabal ng nakaw na yaman. Sabi pa ni Marculeta, natanggap niya ang campaign donation bago ang campaign at election period, kaya itinuturing niya iyon na donation na ipinagbayad pangaraw ng Doros Tax ng mga nagtatarget daw siyang kasuhan dahil nahukay daw niya bilang dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee itong biggest corruption scandal sa bansa na may kaugnayan sa flood control project at marami aniyang sangkot sa flood control scandal. Kaya gagawin ang lahat para mapahinto siya sa pag-iimbestiga nito. Dagdag pa ni Senador Marculeta na nakatiming ang balak ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya para may pakulong siya at hindi makalahok sa impeachment

0: mga donasyon.
1: Yes.
0: Di ba? Oh, di ko maintindihan. Ano na bang batas ngayon? Ang nagsasabi na plunder or malversation of public funds, di ba?
1: Mm.
0: Eh, samantalang hindi naman nanggaling po sa
1: kabangyaman
0: ng Pilipinas o ng bansa, mga kaibigan, voluntary donation ng mga taong gustong sumuporta at o naniniwala o nagtitiwala sa mga gustong kumandidato sa anumang posisyon na sinasabi ko nga, ultimo barangay chairman, humihingi po yan ng campaign donation.
1: Yes.
0: E di, lahat po yan kasuhan natin para hindi tayo selective sa ating mga kakasuhan. Lahat yan tumatanggap po. Magsabi, tumindig ang hindi tumatanggap ng donasyon sa o campaign fund.
1: Mga politiko, may sumusobra pa nga, hindi ba?
0: Ito na nga yung sinasabi nga po natin eh. Halimbawa na lang, ibig bang sabihin, porque Pangulo, hindi ba dapat isinama yan dun sa kanyang impeachment?
1: Mm-hmm.
0: Oh, bakit sandali binasura ninyo yung impeachment daban sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr.?
1: Walang substance lahat eh.
0: Oh, eh maliwanag eh, itong nag-donate sa kanya, di ba? Itong si Lagdameo, 247 million at in-appoint pa niya, hindi ba yan bribery? Oh, yun ang dapat pwedeng kasuhan ng plunder. Dahil in-appoint niya pa eh, nagbigay ng donasyon, tapos in-appoint niya, yung ba ang kapalit? Sinuhulan siya para siya maging special assistant to the president, di ba?
1: Si DA Secretary.
0: Oh.
1: 30 million ang dinonate.
0: Si, ano ba yan? Si Kiko. Chu Laurel. Oh, nag-donate din. Kaya siya naging Secretary of Agriculture. Na wala naman pong ginagawa. Pero wala namang sinasabi. Walang pina... Walang ikinakaso. Oh, eh ito maliwanag naman. Nagdesisyon ng COMELEC. Dahil open naman na sa pagtanggap ng campaign donation. Basta hindi galing sa masama, hindi galing sa kabangyaman ng bansa. O sinabi, kasi congressman na siya noon. Di ba? Hindi pa siya tumatakbong senador nang tanggapin niya yung donasyon na yan. Pero itong kay Lagdameo, 247 million. Ay, hinihingi na rin ng BARM na alisin sa posisyon itong si Lagdameo. At ang ating Pangulo, di ba? Meron pa sinasabi si Ombudsman Remulla na labag sa batas na sabihin, sumigaw ng Bongbong resign. Kasama po yan sa kalayaan, sa pamamahayag. That's a part of speech.
1: Yes.
0: Di ba? Yung pagsasabi mo ng resign. Ano ba yan?
1: Karapatan ng
0: hindi
1: tayo
0: na po natin maintindihan eh. Wala sa diksyonaryo ng batas. Pero nagiging batas para sa inyo. Kayo na ba ang batas at ang mamamayang Pilipino ay wala ng kalayaan? Pinaghahati-hati ninyo ang mamamayang Pilipino sa halip na pagkaisahin ninyo dahil sa inyong mga maitim at buktot na hangarin na para kayo manatili sa posisyon. Pinaasa ninyo sa ayuda, sa halip na lumikha kayo ng mga makabuluhang programa. Di ba?
1: Katulad solution,
0: ng livelihood problema. Program. Yung livelihood program, ano lang eh, parang kaunti-kaunti. Eh kung isang bugso, isang malaki na pondohan, kasabay na yung small, medium,
1: micro-small-medium enterprises.
0: O enterprise, yung pagpapautang.
1: Yes.
0: Hindi naman pwedeng ibigay. Siyempre, pautang at maging mahigpit para dumami yung nga papautang ng ating gobyerno. Para dumami ang mga
1: matulungan.
0: Negosyante. Yes. Nang sa ganon, ay maging mas mabilis ang ating pag-unlad at hindi na tayo aasa sa mga foreign investor.
1: Yes.
0: Tayo-tayo dito, kaya naman natin eh. Eh, kaso nga, ninanakaw yung dapat ay ilagay sa mga makabuluhan at mabuting mga programa at proyekto

0: na magpapaunlad sa bansa, sobra-sobra tayong nakapagpundar ng mga makabagong armas kumpara sa ibang bansa. Sinimulan yung benta dito, benta doon, ni Boy Benta. Sinunda naman ng mga susunod na puro benta hanggang sa ngayon. O eto, meron na naman sinasabing 100 mga assets o properties ng gobyerno ang gustong ibenta dahil wala na raw pondo. E saan napunta yung mga perang pinagkukuha ng ating gobyerno? Wag na yung sinasabi nila na 30 billion o 60 billion, di ba? Na kinuha sa PhilHealth. E yung kinuha sa para sa Maharlika investment, yung
1: 250 billion yun.
0: 107 PDIC, yung pinagbilan ng tonelada-toneladang ginto.
1: 25 tons.
0: Na dati tayong may pinakamaraming ginto. Binenta na. Nasaan na nga yung mga pinagbilan? Nasaan na yung pera? Tapos ngayon, uutang na naman tayo. Utang ng utang ng utang ninyo. Kami ang nagbabayad. Hanggang sa aming mga kaapu-apuhan, may utang na, hindi pa na ilalabas sa sangmaliwanag. May utang na ninyo na kami ang magbabayad. Diba? Katulad na lamang nitong si Erwin Tulpo. Senator Erwin Tulpo. Mga kaibigan, Senator Rapi Tulpo. Hindi ba ito na-involved din sa tinatawag na advertising na kanyang kapatid na si
1: Wanda
0: Teo. Diba? Kaya naalis sa tourism. Ito rin Erwin Tulpo. Hindi ba ito malaki ang naging donasyon ng magkapatid na Yap na nakapris ang mga properties, ang mga asset. Bank account na napakaraming bank account, di ba? O nakapris. O di ba yung galing sa masama? Dahil ano na, may testigo, meron ng ebidensya dahil pinris ninyo ibig sabihin galing sa kabangyaman ng bansa o galing sa masama. Pero nag-donate din ng malaking halaga. Milyon ang donate ng magkapatid na Yap dito sa Mr. Bendalo. Sometimes we have to Bendalo. Yung mga ang kanya halos yung mga magkakamag-anak sila na
1: party list.
0: ACIS party list. Puro kayo dyan mag asawa, pamangkin, di ba, close to you. Diyan nyo ba hinuhugot yung sinasabing mga tip na malalaking tip? Sus Mariano Garapon. So, nakikita natin, selective justice, kung ganyan din pala, na itinuturing yung plunder, ang campaign donation, di lahat na natin, lahat kayo dyan na kumandidato na tumanggap ng donation, dapat lahat kasuhan. Magkapatid na Tulpo, bakit? Sino ba itong magkapatid na Tulpo na ito? Talaga bang ito sometimes breaking the law? Hindi ba yung ginawa niya sa US? Hindi ba breaking the law? Tinakasan niya ang Amerika, pumunta siya rito dahil doon sa kaso niya na nabuking na mga fictitious ang ginamit niya, kaya nga ang pangalan niya ay Erich Sylvester. O bakit hindi? Dahil kaalyado ninyo? Si Pangandaman, si Ulaybar, si Bersamin, di ba?
1: Hindi ba sa text message sinasabi ni Bersamin nagbigay ng donasyon sa alyansa noong panahon niya? Labing isa ang nabigyan na senador? Wala na tatay?
0: Ayaw nga nila. Ayaw nila na gawing witness. Ayaw nilang palabasin. Dahil marami ring alam. Si Cadiz. Jojo Cadiz. Senador pa lamang ang ating Pangulong BBM. Yan na yung sinasabi di umano na bagman. Yung isa sa ating nagpapadalang ng message, kilalang kilala eh. Hinihingi pa nga yung kanyang dokumento, buti raw nakalimutan, hindi niya naibigay. marami eh, marami mga multo diyan sa ating gobyerno sa ngayon. Eh halos yung mga
1: kaya tao napapaisip
0: mga itinalaga sa posisyon, halos puro mga ano eh. Hindi natin mga alam kung mga umiinom din ng coke o sumisinghot din ng ano ba yung sinisinghot nila. Coke din ba yun? Ano ba, pwedeng inumin, pwedeng singhutin?
1: Si Ate Amy nakakaalam.
0: Eh, yun ang sinasabi mismo po ng kapatid. Yes. Hindi po natin sinasabi yan.
1: Senator Amy Marcos.
0: Kaya lang nakikita po natin bilang mamamayang Pilipino na selective, na tila yung pangkat na kalaban nila, ang siyang gusto nilang ubusin. Nasabi nga eh, uubusin daw ang mga DDS. Di ba dapat sa panahon ng dating Pangulong Marcos Sr., ang kanyang panuntunan, ang kalaban, sinusuyo, ang kalaban, inaamo. Ito, iba naman ang style. Pag kalaban ka, may kalalagyan ka. Kahit wala kang kaso, hahanap ng ikakaso sa'yo. Sa bagay, abogado itong si Ombudsman Remulla. Pero hindi naman lahat porque abogado. Eh dahil nasa posisyon, dahil nasa kapangyarihan, ganun ba yan? Na kahit wala na sa batas, kahit na bending the law, okay, pwede. Dahil nasa posisyon kayo, may power kayo. Nakakalungkot, pero basa na tayo. Ha? Mauubos na yung ating oras eh.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, good morning po Tita Carmen and Kuya James.
0: Sabi ni Romeo Yusunga, good morning Madam. Sir James, mabuhay, laban. Sabi ni Jesus Baloto, magandang buhay sa buong DCRJ, 8:10 a.m. Lalo na sa inyo, Tita Carmen Ignacio, Kuya James, Godjo. Lahat ng kasamaan ay may katapusan at ang mga kawalangiang pandarambong ng mga politiko, lalo na sa mataas na opisyal ng gobyerno, matatapos din po. Kaya yung mga nagsasabi na parang tila hindi natatapos, ha? Matatapos din po.
1: Yes.
0: Lahat po ay may wakas. Kung may simula, may wakas. Kaya nga may sinasabing kung may alpha, may omega. Kung may omega, may alpha, yes. Mga kaibigan.
1: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, good day po, Tita Carmen and Brother James. Sometimes, feeling tired na po, feeling exhausted na. Pero dapat harapin ang bukas, di ba? Sabi nga, every day is a new day.
0: Eh ako nga po, na, nagsasawa na rin eh. Paulit-ulit lang din naman yung ating mga sinasabi. Mga magnanakaw, mga kawatan. Kaya hindi tayo umasenso dahil ibinubulsa nila yung dapat sana ay mailaan para sa kapakanan ng bansa at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Eh ibinubulsa. Kaya paano tayo unlad? Paano magkakaroon ng pagbabago? At tayo ring mga mamamayan, hindi man lahat, pero marami po ang paulit-ulit na lamang. Dahil sinasabi nila sa kahirapan, itong tatanggapin ko kapalit ng aking boto ay pwede kong isaing, pwede kong ipambayad sa ilaw na napakataas na, na halos tatlong doble na bayad sa tubig,
1: ha?
0: At iba pang mga singilin, di ba? Bauna na po ako sa utang kung tatanggapin ko itong 1,000, malaking bagay. 2,000, malaking bagay, di ba? O pero sa kuminsan, 200 lang, 500 lang, ayos na ang buto-buto, iboboto na ninyo. Kaya po tayo ganito, tayo rin po ang may kasalanan. Maraming mamamayan nang ibinebenta ang kanilang mahalagang boto kasama na yung kanilang dignidad. Sabi ni Romeo Sunga, si Lagdameo, isa sa mga Voltes 5, ang grupo ni Bangag sa paglaklak, ni Bangag sa kokba. Ganun din ba yun?
1: Sabi ni Ma'am G. Salatar, good morning po Tita Carmen and Sir James. Wala na yata po tayong amaasahan na tulong mula sa EFP. Lubang naging bingi at bulag sa panawagan ng bayan.
0: Hindi po yan. Maring nag-iintay lang ng tamang panahon. Mahirap din po ang magdesisyon. Although, dapat tuparin nila yung kanilang sinumpaan tungkulin. Ang paglilingkuran ninyo ay taong bayan. Hindi ang isang tao, hindi ang dalawang tao, kung hindi ang taong bayan. ang inyong pagsisilbihan. Yes. Nananawagan ng tulong ang taong bayan, dapat lang kilusan, dapat lang tulungan, at hindi sumunod sa iisa, sa dalawa, na may kapangyarihan. Hmm. Taong bayan po, maliwanag po ang sabi ng ating saligang batas. Yes.
1: Sabi ni Sir Jeans Dines Almohano, tita, kaya mahal ang presyo ng bigas kasi yung bayad sa harvesting sa rice mill, sa freight pa lang at payment for transportation, eh, yung cost nun. Tapos dadaan pa sa wholesaler yan, pati sa retailer, etc.
0: Oo nga, kaya nga dapat lahat yan babaan. Hmm. At tulungan talaga ang mga magsasaka.
1: Yes.
0: Hindi na papatay na nga yung kursong agriculture. Eh. Mm. Ah, halos wala nang gustong magsake. Ang gusto na lang pumunta OFWs. Mm. Yun, di ba? Kaysa maglinang ng lupa na siyang mas malaki ang bentaha na ikaw ay yumaman. Yes. Kung talagang pagukulan ng pansin. Mm.
1: Mula naman kay Ma'am Mercedes Reyes, good day, Tita Carmen, Sir James. Umalis na naman si Pangulong Marcos. Sa halip na yung gagastahin niya sa biyahe, sana hindi na siya.
0: Sabi ni Mercy Fernandez, blessed Thursday morning, Madam and Sir. Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, good morning, Tita and Sir. Sabi ni Romeo Sunga, lakanilaw, wag pa epal, ikaw ang unang gago bendalo kay ikaw ang naghatid kay President Duterte sa ibang lahi, hayop ka pa epal, ka pang animal ka. Nilagay nga, saan ba siya nilagay? Sa ano?
1: LTO ngayon. LTO.
0: Diyan ka na naman ngayon gagawa ng kaaliwaswasan. Baka naman, dalhin mo pa yan sa dahig yung mga mamuli mo. Sige.
1: Sabi niya sa auto-edge, 100% kakasuan, kukulong. Ang freedom of expression, speech, impact, transparency, 1 trillion, maletas, terrorism, pro-con, us, at yung pro-Noel sa 2028.
0: Sabi Merly Gicomo, good morning everyone. Shirley Uy, good morning. Tita and James, Romeo Sunga. Una, basa na natin. Mm-hmm. Ang Voltes 5 na grupo ni Bongbong Bangag, Lagdameyo, Florendo, Inigo Subel, Bong Dasan. Hindi ba patay na si Bong Dasan? Mm. O patay na ba ito?
1: Yata.
0: O mga lulong sakok, mga asong ulul. Anna Gray is watching.
1: Mula naman kasi Fernando Claros, usap-usapan na hindi ka si Boy ang nag-file ng plunder case kay Marcoleta. Eh, sino nag-file ng kaso?
0: Hindi ba siya nagsabi, ni-review niya na agad?
1: Mm.
0: Galing DOJ, ni-review niya na agad sa ombudsman, di ba? O pagkatapos, dadali na agad daw na mabilis sa Sandigan Bayan para makapag-issue ng warrant of arrest. Mm. Kasi Sandigan Bayan lang ang pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Mm. O sabi ni Anna Gray, good morning, Tita and James.
1: Sabi ni Sir Jesus Denzel Mojano, tita, ang plunder pag 50 million plus ang dinambong o kinurakot sa kaban ng bayan. R83019 yan. Anti-graft and practice yan. Law.
0: Oo nga. Pero ang ibig kong sabihin, yung plunder na 50 million, may kasama yan eh. Kung galing sa
1: kaban ng bayan,
0: kabang yaman ng bansa, yes, pwede kang kasuhan ng plunder. Mm. Pero kung ito ay pribado na pera, na galing sa hanap buhay, sa negosyo, itinulong sa'yo bilang suporta. Mm. Asan ang plunder doon? Iyan ang sa batas, yes, di ba? O, sige.
1: Mula naman kasi Fernando Claros, kung sila kanila ang head ngayon ng LTO, siya rin ba nagbigay ng direktiba para harangin at huwag patuloyin yung mga bus para sumali sa rally kahapon?
0: Pwede rin, pwedeng pulis, di ba?
1: Naharang eh,
0: sabi ni Ray Yome, salamat po, Yorme, sa paaros cardio dito sa Freedom Park. Sarap, may manok pa. Ang luka, punta nga tayo, meron pa lang luka o manok. At may tinapay pa. Mabuhay ka, Yorme. Sana hindi matinag at matakot kay Bangag. Ah, hindi po siguro. Mm. Basta nasa ayos lang yung kanyang ipinatutupad. Yes. At ito yung maayon sa batas. Palagay ko maninindigan si Yorme Isko Moreno. Mm. Si Jojo Sikat, may pagulat, Senate President. Beho. Senate President Gatchel yan. Pinangunahan ng Interagency Security Coordinating Conference kasunod ng inspeksyon para sa paghahanda sa impeachment trial. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Upang matiyak ang seguridad sa loob at labas ng gusali ng Senado, pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang isang interagency security coordinating conference. Bahagi pa rin ito ng paghahanda sa nalapit na pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa naturang konferensya, niyak ni Senate President Gatchalian na lahat ng logistical, administrative at security requirements ay nakahanda na sa gagawing paglilitis sa pangalawang pangulo ng bansa sa darating na Lunes, July 6. Kabilang sa pinulong ni Senate President Gatchalian ang Sergeant at Arms ng Senado at Kamara de Representante, officers at representative ng National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Government Service Insurance System, National Bureau of Investigation, Metro Manila Development Authority, Department of Transportation, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasay. Bukod sa mga taga-prosecution at defense panel, inaasahan din ang maraming miyembro ng media na magko-cover sa impeachment trial at ilan nating mga kababayan dito nga sa nasabing papayagan na manonood ng paglilitis sa isasagawa na plenary session. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much sa ating masipag na tagapag-ulat. Jojo, hindi pa ipinanganganak, sikat mga kaibigan. Si Chona Yu, may pag-uulat, mas malaking loan payment refunds alok ng GSIS ba? Okay, Chona Yu, lahat ng maganda.
3: Pinalawak pa ng Government Service Insurance System o GSIS ang Balik Ginhawa 2 program. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa ilalim ng programa, mas pinadali at pinalaki ang para ito sa mga miyembro at pensioners ng GSIS. Sabi ni Castro, sa ilalim ng programa, refund na katumbas na ng hanggang 6 months qualified loan amortization. Saklaw ang payments mula December 2025 hanggang May 2026. Maaari na rin anyang mag-avail kahit may arrears basta't hindi pa due ang demandable na mga loans. Sabi ni Castro, patunay lamang ang programa ito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng mas malaking ginhawa ang mga miyembro ng GSIS. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Ano bang issue yun, Boy Atrasado? Don Redondino, yung umihiram yata, naglo-loan?
1: Na hindi na magbigyan.
0: Hindi mabigyan. Ngayon,
1: hindi nasagip yung buhay ng pamilya.
0: Ngayon, pinalawak na nila, pwede na yung refund, pwede na yung... pera din ng mga membro yan eh. Di ba, pera din ng mga membro.
1: Pilat, ganun din, nag-viral eh.
0: Biro, uutang ka, pera mo ha. Ang daming requirement.
1: Pahirapan pa.
0: Jesus Mariano, garapong walang asukal. Ano ba yung binalita nitong si Jojo Sikat na tungkol kay Senator o Senate President Win Beho? Chekwa Gatchalian, ha? Sa totoo lang po, sa papel lang Pilipino, itong si Senate President Win Gatchalian, sa dugo, chekwan-chekwa, behong-beho, ha? Ito pong si Senate President Gatchalian. O, huwag kang balat sibuyas, ha? Kasi totoo naman yung sinasabi sa iyo ng ating mga kababayan na nakakakilala sa inyo, ha? Si Teddy Villa, may pag-uulat sa linya.
1: Sabang Teddy.
4: Good morning po, tita. Okay na po.
1: Okay na po kayo, ka, Teddy.
0: Yes, sige.
4: Alam mo, tita, yung binalita to kung kay Win Gatchalian, feel na feel niya. Ang tanong sa'yo, Gatchalian, sino ba yung magugulo? Sino ba yung magulo? Ano kailangan mong mga security ng Senado? Sino ba yung magulo?
0: Sila nga nang gulo-umpis eh.
4: Kayo yung magulo eh. Mananawagan po rin ako sa mga tao sa Bicol, no? Yung mga Bicolano, kasi po may kausap ako ngayon ng Bicolano, iba po yung paniniwala ng mga tao noon. Ang tumanggap ng mali-maleta pera, mga Duterte. Iba po yung paniniwala nila, maniwala sa akin. Nananawagan ako sa inyo. Kung yun ang paniniwala ninyo, please, hanapin niyo muna yung totoo kayo mga nasa Bicol. Iba yung paniniwala ninyo. Pangatoko, ang ibig ko lang ngayon panawarin ngayon, tita, mahal na Vice President, kayo po ay nakabingin na po rin ng alanganin. Ang taong bayan po, tinatayaan nila yung buhay nila para lang po sa inyo at para sa katarungan. Tinatayaan rin nila yung sarili nila. Bakit po hindi kayo ang manguna? Yun ang hinahanap po ngayon, kayo dapat manguna po.
0: Sino mangunguna, Teddy Milla?
4: Wala na po kami magagawa kasi yan na po talagang gagawin na nila lahat po.
1: Bipisa ka.
4: Magandang balita, magibigay nila, sila yung bedenta, lahat. Ayun lang po talagang ibabagsak nila. Nakita niya pati si Marculeta, gusto nilang tanggalin para hindi kayo maipagtanggol.
0: Alam mo, Teddy Milla, agad-agad makakagawa dyan ng kaso. Sedisyon o rebellion ang ikakaso naman ngayon.
4: Hindi, kasi po, ang panawagan ko naman po kay Vice President, no? Itinataya niya na po yung buhay ng mga Pilipino para lang po sa kanyang ano rin po, para po sa Pilipinas. Manong, sana po pangunahan na po niya. Manguna ka lang po, nasabi ko ng Pilipino, marami po kami talaga. Tayo ang Pilipino, ang taong bayan po ang mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Kayong mga sundalo, mga pulis na nakapaligid dyan, yung ginagawa ng mga nagrarally na yan, para sa inyong pamilya, para sa inyong
0: rin tama. Yan ang tamang panawagan mo. Yan ang tamang panawagan mo. Oo.
4: Hindi pero, po yan. Antahin niya yung bayan. Ang bayan ko. Tanging ikaw.
0: Okay.
4: Pilipinas natin mahal.
0: Sige. Alam mo, dapat din, alam mo, ano ba yung kantahin dapat yung kanta na yun eh? Yung ano ba yun?
1: Ang bayan ko, Pilipinas.
0: Ang bayan ko, di ba? Kinanta yun nung araw eh, nung People's Power, di ba? Yun dapat kantahin yun.
1: Nakakabuhay ng damdamin.
0: Yun yata nanalo ba yung, sino yung batang nakita ko kahapon na ang kinanta sa American Got Talent, Lupang Hinirang. Tumayo, standing ovation. Lahat halos nangingrid ang luha. Kasi kumanta yung bata, madamdamin eh.
1: Mabuhay ulit.
0: At ang kanyang,
1: makabansa at makabayan.
0: Parang hindi ang kanya yung panalo ang gusto niya eh. Ang gusto niya yung maipaano sa taong bayan ang ating bansa sa pamagitan ng kanta.
1: Ito mensahe ng ari.
0: No, eto, itong si Beho Gatchalian eh. Ano ba ito? Ha?
1: Busy. Sa impeachment eh.
0: Bubuksan daw ang blue ribbon kapag ka merong bago ha, na tawag dito na mga ebidensya, di ba? Oh, ang dami ng ebidensya. Ano pa ba? Luma na nga yung ebidensya, na luma na eh. Noon bago. Bakit hindi nyo inintindi? Bakit hindi nyo binigyan ng pagpapalaga?
1: Yes.
0: Yung pag-iimbestiga dyan sa 18 sandalo na nadugdagan pa ng 4.
1: Dito na.
0: Oh. Dapat inimbestigahan ninyo para malaman natin kung totoo o hindi. Yeah. Ayaw niyong paupuin dahil baka ituro-turo kayo, di ba? O yung inyong pinagtatakpan o yung inyong pinuproteksyonan. Yes. Di ba?
1: Isaldi ko, pagsalitain niyo na, matapos na.
0: Ito rin si Chekwa Beho pa, Senate President Wing Gatchalian. Akala mo rin kumakasta at makapagsalita, akala mo totoong makabayan. Hoy, hindi ka naman Pilipino. Sa papel. Yung apelido mo Pilipino, hindi natin alam. Kasi nung araw nababalita, pati apelido nabibili para yung iba naman daw
1: nung
0: Chinese. Kahit
1: pita nung araw eh.
0: Yung iba naman Chinese. Di ba? Yung mga kamag-anak na namamatay. Ang ginagawa yata, hindi inaano nire-record. Hindi pinaparehistro yung kamatayan. Ginagamit.
1: Pinapasa na.
0: Pinapasa sa mga kamag-anak dito na pupunta rito. nga kami pinagluloko matatalino Pilipino. Na-onsi na nga ninyo kami sa mga negosyo eh.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba? Pero yung akala nyo, nauuto ninyo, o akala nyo mas matalino kayo, maraming matalinong mamamayan Pilipino.
1: Yes.
0: Isa yan sa ibinigay ng na pagpapala ng ating dakilan lumika sa Pilipinas. Mm-hmm. Bukod sa mayamang lupa na naliligiran ng tubig. Mm-hmm. Di ba?
1: Malawak na lupain.
0: Matabang lupain. Yeah. Di ba? Matatalino mga yes. Pilipino. Kaya kahit sa ang bansa, we excel pagka nabigyan ng pagkakataon. Sige.
1: Mula kay Mama Pelia Igtiben, I love to hear your comments every morning. Very informative po at buong katapangan mong naipapaliwanag yung mga palpakan ng mga concerned politicians natin. More power to you and be safe. Yeah.
0: Okay, thank you very much.
1: Thank you po.
0: Ngayon po sa panahon ito, parang wala nang kasiguruhan eh. Mm. Di ba? Biruin nyo, maliwanag naman sa ating saligan batas, we have the freedom to speak or freedom of press, freedom of speech.
1: Yes.
0: Di ba? Yan po, ginagarantihan ng ating batas. Pero nakikita naman ninyo, ha? Kapag ikaw ay kritiko, kapag ikaw ay nagsasalita na kinikriticize mo ang mga nanunungkulan sa posisyon because they are in power, sabi nga ni Marites, ano, Malibag, ano?
1: Melvin Matibag.
0: Ano?
1: Director Melvin Matibag.
0: Ng MBI. Oh, yan. Eh, nasa posisyon ako. May kapangyarihan ako. Ba? Sus Mariano Garapon, mas makapangyarihan ka pa sa taong bayan? Si Nonoy Balesteros, papasukin natin.
1: Ka Nonoy.
5: Hello, Tita Carmen. Okay na, no?
1: Okay na po, Kanonay. Okay na po
5: okay
1: kayo.
5: Okay na, signal. Okay, oh. Eh, eto si Bongbong Marcos. Alam na alam niya naman na negatibo na yung trust rating niya. Di po ba? Ibig sabihin, majority of the Filipinos ay hindi naniniwala sa kanya, kukunti na lang. At tapos eto sa kaso ni Marculeta, iniimbento ng kaso para patigilan siya, malupig siya. Pero ito si Tambaloslos mga kaibigan, si Martin Rugualdez, abay, tatawa-tawa lang, oh.
0: Diba? Pero umami na siya. No, hindi ba good as umami na yon? Ang tinuturo na niya, executive?
5: Oo. Oh. Pero tingnan mo, Tita Carme, etong si Rimulya,
1: malaya pa.
5: Abay, yung bayan napunta sa bumbunan. Diba, hindi niya makasuol si Rumbualis dahil sa banta nito si Tambaloslos, hahatakin ko lahat kayo pababa, ituturo ko lahat kayo. Oh. Tapos pinagigitan yung kaso ni Marculeta. Kitang-kita mga kababayan, mga panggigipit, di po ba? At hindi na intindihan ni Bongbong, hindi ka na safe, Bongbong. Dahil meron ng mga drones na yun, kahit harangan mo pa lahat ng kasada, may drones na ngayon. Salamat, Tita Karen, ka, James.
0: Thank
5: salamat
0: you, Nonoy Balester. Yeah. Alam mo, nanonood ako kagabi. Doon sa nangyayari, kaganapan doon sa EDSA. O yung nagsasalita, ano? Sabi, Mandarambong, bong, bong.
1: May echo.
0: Sabi ko, ang galing talaga nitong mga Pilipino manidyon, di ba? Sige.
1: Sabi, wala ka sa Efraín Guhil din, nagpadala siya mga kaming icon. Yan.
0: Oh,
1: sabi ni Ma'am Rosemary Sercueña, good morning po sa inyong dalawa. Ayon po kay Atty. Baligod, yung mga record daw ng mga sakyang ginamit sa delivery ng mga maleta, binura na daw. Kaya pala, Lacanilaw pala, LTO.
0: Ah, Lacanilaw. Eh, sa totoo lang eh, kayo dyan, natatakot kayo eh. Ah? Kaya gusto ninyong ma-impeach si Vice President Sara, natatakot kayo. Dahil alam ninyo na kapag naupo si Vice President Sara Duterte, maglilinis yan sa gobyerno. Lilinisin lahat ng mga basura. Hindi yung pera, ha? Lahat ng mga basura na nakaupo sa gobyerno, aalisin yan. Takot kayo. Yung ibang may mga kasalanan, alam nyo, makakasuhan kayo.
1: Yes.
0: O, kaya lahat kayo dyan, nagpupumilit na wag makatakbo sa 2028 si Vice President Sara Duterte. Yun ang totoo, natatakot kayo.
1: Mula kay Rosalinda Villariza, good morning to you. Ano ba ang law-abiding Filipino citizens ngayon sa mga bendalos na ito? Loko-loko na ang mga mamamayang taong bayan. Yung taong bayan sa bayan ng Pilipino, ang mga mamamayang Pilipino.
0: Hindi na nga natin maintindihan eh. Ano ba talaga mga batas? Di ba? Basta pagka gusto ninyo, parang batas eh.
1: Kayo ang batas.
0: Na dapat masunod, yeah. Di ba? O, lumalabas nga, tama ka dyan, doon, Redondino. Huwag kang titingala. Tama ka dyan. Ah, sila ang batas eh. Sila ang nasusunod. Nakaka-high blood kayo.
1: Sabi si Fernando Lacos, kawawa na naman ng mga bagitong pulis. Dahil haharap na naman sila sa mga gaganap na rally sa impeachment.
0: Matatanda sila. Yung nagtutulakan, nakikita ko eh. Ah, nagtutulakan. Oh, hindi rin nila naitulak eh. Di ba? Si Ramon Yadaw, nasa linya. Magandang morning.
1: Morning po, si Ramon Yadaw.
6: Hello, good morning po. Sa Carmen James.
1: Opo.
6: Puta, nasama ng panawagan ni Erwin Tulpo. Kalimutan na lang daw yung nangyari sa flood control na yan, Tita Carmen. Hindi rin yun. Kaya pala wala sa interest na hindi investigahan talaga yan sa ano, sa
1: Blue Ribbon.
6: Yan sa Ribbon na yan. Ano, ano bang klaseng tao yan? Kalimutan na lang daw yung pagnanakaw na isang
0: trillion. Move on na eh. Sabi move on.
6: No, kaya nga, Tita Carmen. Yun lang, Tita Carmen. Thank you.
0: Okay. Thank you po, maraming salamat, Ramon Yadaw. Move on daw. Kalimutan na nga. Eh, paano? Naibulsa na. Di ba? Naibulsa na ninyo ng mga ilan dyan na sinasabi ng mga sundalo na pilit yung sinisira. Mm. Ha? Na bagamat nararamdaman ng taong bayan na nagsasabi sila ng katotohanan.
1: Yes.
0: At hindi po lalabas ang INC kung alam nila na yung ginagawa ninyo, yung inyong mga tungkulin,
1: yes,
0: na iniimbisigar ninyo at tinitingnan ninyo kung ano yung talagang katotohanan na papanagutin ninyo, yung dapat managot.
1: Yes.
0: Eh, pero wala po tayong
1: hustisya para sa tao.
0: Wala tayong nakikitang ganun eh. Kaya ano bang hustisya para sa tao? Walang hustisya para sa tao.
1: Yes.
0: Dahil sa ginagawa nila. Sapagkat kapag ka pinagsalita nila, binigyan nila ng pagkakataon, yung mga nagkukusan loob, voluntaryo, na inilalaan yung kanilang buhay, pati na ng kanilang pamilya, para lamang sa paglalantad ng katotohanan. Eh, pero pinagbibintangan ninyo, kaysa tumatanggap ng 5 million.
1: Ayaw ninyong pagsalitain.
0: Ayaw ninyong pagsalitain. Eh, bakit ayaw ninyong pagsalitain? Kaya tumatanggap sila, kaya hindi ang mahalaga, yung sasabihin nila. Ngayon sa pag-iimbestiga ninyo, nakita nyo na may mga mali, di ba?
1: At nagsisinungaling sila.
0: Nagsisinungaling sila. O, di ipabaril natin sa luneta. Total, eh, bending the law naman eh. Di ba?
1: Pero yung sheriff, ayaw magsalita. Pinipilit yung pagsalita eh. Ayaw na yung sheriff. Hindi ka pwede tabanggi.
0: Ano ba yan?
1: Yan dumalo sa witness pa rin.
0: Eh kasi wala silang makuha, wala silang mabingwit. Nangingisda pa lang. Fishing expedition pa lang itong mga mambabatas. Yung mga gustong-gusto na maimpis. Lalo na itong si Congresswoman Louise Stroh na nabalitaan natin na di umano malay pa. Hindi pa lumalabas yung mga mali-maletang issue na yan eh. May nag-tip na eh, na pagtapos ng session, pag sakay ng kotse, may bit-bit na, na maleta. Oh. At ang pera daw nito, hindi daw magkasya sa bag niya. Sabi ko, ba't nasisilip mo ba yung bag? Hindi po, minsan pag nagbubukas. Oh, sige.
1: Wala
0: kami pag nagbukas, walang pera. Asan ba
1: yun? Walang masilip?
0: Asan ba rito yung... May dati kanina, meron na 25 centavos.
1: May nakaipit ako. Sabi ni Sir Dennis Almuano, Tita, gusto ko na lang tumira sa Vietnam. Mababa ang value ng pera nila. Imagine, may paper bill na buo sila na 50,000 o 100,000, pero maulad na ang bansa. Ang Vietnam, ha? Opo.
0: Oo.
1: Naungusan na rin tayo ng Vietnam, eh.
0: Eh, dati sa atin lang yan. Ngayon tayo nakikipag... May kontrata tayo, bigas. Ha? Na 5 taon.
1: I-import tayo ng bigas sa kanila.
0: Makakapag-import tayo, yes, sa Vietnam. O, dati sa atin nag-aral po yan sa Iri, sa...
1: Los Baños.
0: Los Baños, di ba? Marami sila, eh. Malaysia, yung mga isang countries.
1: 12 nation yan na nag-aral.
0: Oo, nag-aral dito. Oo. Ngayon tayong... nangihingi sa kanila ng tulong.
1: Yes.
0: Sige.
1: Wala naman kay which government blunder daw yung 75 million ni Marcoleta, tapos yung 120 million ni Tulpo na donation galing sa mga sangkot sa flood control. Wala.
0: Oh, sayap yun, sayap, sayap. Sinasabi. Oh. Mm. Eh, yun, ito rin din eh, yung kay Angel, ano?
1: Lagdameyo.
0: Lagdameyo. Mm. Ano nga ba yung pangalan? Angel ba yun? O ano? Angel eh, di ba?
1: Ano Lagdameyo.
0: Ba? Oh, si Lagdameyo. 247 million, mga kaibigan. O saan ka pa? Di ba? Yes. Mm.
1: Mula naman kay Sir Sepino Gutierrez, good day po sa inyo. Hinaharang po kami sa Bamban Tarlac. Ayaw kami papasukin, papunta sa EDSA.
0: Naglakad ka.
1: Bangag natali ang gobyerno nito, kaya pati kabulisan nila, bangag na rin. Naritan kami, utak nila. Sila ang magulo, hindi tayo.
0: Ganon.
1: Napaliwas pala sila, nangarang sila.
0: Ganon. Hmm. O, sige.
1: Sabi naman ni Ma'am, ni Sir Eleazar Herman, bakit po nagapay ako nung Monday, 2 months lang daw po, PWD, December po ako, nag-loan, binawasan po ako, buwan, dalawang buwan. Rod Herman po ito.
0: Sino daw?
1: Si Rod Herman. Nag-apay daw siya lang sa PWD, binawasan pa, yung nag-loan sana siya.
0: Pera mo na yung nilo-loan mo ha? Kasi kailangan member eh, di ba?
1: May tubo pa ngayon eh, tutubuan pa eh. Mula naman kasi Fernando Angeles. Magandang umaga po, tita at tito. Abuso na po ang gobyerno ni BBM dahil ginagamit nila ang kapangyarihan. Yung ginagawa nila, panggigipit ay pagpapakita ng silent martial law.
0: Oh, yun na nga ang sinasabi ng mga iba eh. Mm. Pero sinasabi ko, hindi pa ho. Kasi kailangan dumaan pa yan sa Congress eh. Pero eh, kung sila
1: days lang dapat yan, pero sila may control.
0: Pero kung sila nasusunod eh.
1: Ano extended ba? Taon din na abuti yan. Taon-taon.
0: Natatawa na mo na lang. Kung hindi talaga magagalit ka, yes. Ma-high blood ka po.
1: Mula ka si Fernando Claros, Tita Carmen, lagi kong sinasang-ayunan ng mga punto ng ating kapatid na si Teddy Villa. Pero sa ngayon, hindi ako naniniwala na ang paglabas ni si President Sara ay mapanganib yun.
0: Oh, pwede ho siyang kasuhan ng sedisyon o kaya revolusyon o rebellion. Kaya
1: nag-iingat din siya.
0: Kaya siyempre nag-iingat siya. Kung hindi, hindi na natin siya pakikinabangan. Hindi
1: nadadaan sa impeachment.
0: Hindi nadadaan niya. Kukulong na agad-agad. Yun ang gusto nila magkamali si Vice President Sara Duterte para makulong at tambakan na nila ng kung ano-anong kaso kakibat niyang rebellion o sedisyon para hindi na makalabas.
1: Mula naman kay Mel Cruz. Ano ito? BIQ. I'm. Ano ba yan? Putol ah.
0: No, sige.
1: Mula naman kay Sir Ortohedge, 100% SONA, 2022-26 global, failed government tayo, maya naman tayo sa tanim, sa budol, bendalo, mga salot sa people of the Philippines.
0: Eh, biruin naman ninyo, di ba, matapos pag nanakawin ng mga sangkot dito sa flood control, infrastructure o ghost project, at iba pang mga scam sa gobyerno, ha? Ito naman pong pag-utang, kaliwat kanan na pag-utang naman ang ginagawa. Eh talagang wala po kayong awa, wala kayong habag sa taong bayan, mga kaibigan. Sus Mariose po, sabi niya kumukuha daw ng loan, 1.5 billion sa ADB, ha? Para daw labanan yung energy crisis. Mm. Wala na ba talagang salapi? Abay, paano nang gagawin natin? So, kawawa nga yung mga susunod na henerasyon. Yes. Kawawa rin yung susunod na magiging pangulo natin.
1: Bauna.
0: Kaya gusto nila, sila pa rin ang pangulo. Kaya, dahil alam nila kung saan sila kukuha eh. Yes. O, sige.
1: Mula kay Sir Beresposo, asawa yun ni Don Salueta, yung artista, si Lagdameyo, tita.
0: Oo nga, asawa ng maganda artista. Mm. Di ba naging ano, chismis din to? Di ba naging girlfriend ni Richard Gomez? Eh dati humanga ako kay Richard dahil ba sabi ko kahit pala artista at script lang ang binabasa nito pero marunong manindigan. Mm. Malaki natutuhan dun sa kanyang asawa. Di ba mayor asawa nito? Congresswoman na naging ngayon mayor. Yes. Nagpalit yata sila.
1: Palit lang sila. Yan. Mula naman kay Ma'am Sally Sueño, Senator Marcoleta. Hope yan ang alang kinakain eh. Plunder yun. Yung mag-utol na ang bug, kumagtip at lumalaknak kay balyena ng anak kay Wagas. Laki ng pagkakaiba nun ah.
0: Wala na nga ang buhok eh. Ay, naku, Diyos ko, ano ba ito?
1: Sabi din Ma'am Cindy Cruz, tuloy-tuloy ang labam. Rally ng mga Pilipino ng INC at ng mga mamamayan na nagmamahal sa ating inang bayan. pumunta at makiisa sa laban para sa katotohanan.
0: Ikaw ba nakikiisa? Magaling kang magsalita. Ikaw ba nakikiisa? Ako, nagpunta ako sa EDSA. Oh, kaya lang, hindi ako tumagal dahil sa ang daming tao eh.
1: Tsaka mawala nun. May mawala nun. Yung tatuloy ko lang po. Transparency at naayon sa batas at hindi bendalo ng mga magnanakaw. Makakapal ang muka sa gobyerno. Nasa Canada ata ang makapal ang muka. Talagang wala ng kahihiyan. Sana hindi na makabalik pa dito. Kinos na po tayo kung gusto natin ng pagbabago.
0: Lahat po tayo dapat magkaisa dahil lahat tayo biktima. Pati yung ating mga anak, aanakin at mga anakan at mga susunod na henerasyon. Biktima
1: sila
0: po.
1: Sila taya.
0: Oh, sila ang susunod na magbabayad ng mga utang ng utang ng utang na ninyo. Kami ang magbabayad. Sus Mariano, garapong walang asukal, pati garapon wala na. Don Pepot!
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa kanya po ni James Gojo. Lagi po nasabing lagi din piling ganyan buti. Tama! God bless us all.
0: At yun po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Sinasabayan ko na lang ng tawa. Baka ho ako ma-high blood eh. So, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
7: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
10: BBC News with Moira Alderson. The United States has refused to extend a trade pact with Canada and Mexico without further talks. The decision means the agreement, which underpins trillions of dollars in trade, will miss out on an automatic 16-year extension. Reports from Germany say federal prosecutors have charged a former Ukrainian soldier over the blowing up of the Nord Stream pipelines. The attacks 4 years ago left the pipelines, which transport gas from Russia to Germany, inoperable. The authorities in Venezuela say the number of people known to have died in twin earthquakes a week ago has risen to nearly 2,300. About 40,000 people remain unaccounted for. The trial has begun in Malta of a businessman suspected of ordering and paying for the murder of a prominent investigative journalist, Daphne Caruana Galizia, that died nearly 9 years ago. Jürgen Fenech has pleaded not guilty. Shares in Meta have surged by 10% on Wall Street after a report said the tech giant was preparing to sell excess artificial intelligence computing power to outside customers. The Facebook and Instagram owner has spent billions developing advanced AI. A Swedish court has ordered Google to pay close to $2 billion in damages to Klarna for favouring its own price comparison website in search results. The court said Klarna's price runner suffered financial harm. Police in New York have arrested two people who climbed to the very top of the Empire State Building. The couple were seen clinging to the skyscraper's antenna and unfurling a banner. They're believed to have got engaged. And at the Men's Football World Cup, Belgium have made a remarkable comeback to take their knockout match against Senegal to extra time. Senegal were leading comfortably for most of the game, but Belgium scored two late goals. Earlier, England beat the Democratic Republic of Congo 2-1. BBC News.
11: You're listening to the news from the BBC.
12: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling